0: monitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun?
1: Mm-hmm.
0: Kaya
1: Gabi, ipundo na ko niya. Balikin na ko ito kamay. Ito siya nga, wala kang instruction, sir. Ba't namin gagawin yan? Balik na ko kamay ka na lang.
0: Oh. Tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
1: Okay. I-take note ninyo na, ha, kamong naminaw ron. May buntag di ni ako sa nga timbayoon, mga katropa ni atong mga kahigalaan di sa Health Zone Marketing. Kauban si Sir Nash Rioja. No, good tanaw mi sa imong live karon. Gubot na gyud ag kay gusto kambyuhan ang Senate President. Hadlok sila ma-open ang flood control. Pa-shoutout sa akong kauban si Randy aka Dimple og Kinit. Good morning niyo diha, kauban ni Sir Nash.
2: Good morning.
1: No sa tawag ni Health Zone Marketing. Makaingon na ta nagog Y2H. No sa Health Zone Marketing, mga katropa, may gundag ni mo da Sir Nash and Ampings kanunay. No, padayon ta. Take note ninyo na, ha. Okay, nasuko na ba ya si Lady Morina Dria? Nga balikin gab kay para di ta malimot.
0: Eh, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir.
1: Kaya, okay, kanara.
0: But,
1: pasabot, ana, mga katropa. Sa tama, sa, hilom sa diabong. But, pasabot, bay. Timanin ninyo ni. Matag lakang karon si NBI, bay. Si BBM na may niingon. No? Wala kang instruction, sir. But, pasabot. In every step, himuon karon magala. In every action, himuon karon sa NBIDI o whoever the law enforcement magala or agent of the state ngayon mo anha di magala sa building sa Senado na ay blessing ni BBM. Kaya kani karon iya man ni mga igala undiada, ano man siya nga, wala ko nagsugo. Ang NBI mga igala ay nagingon ko nga, wala sir, no? wala kang instruction. But pasabot niya, nga mulihok yun sila. Pag may instruction, kabong. Sa to pa, unsa tong ilang presence the other day nga gigukod nilas bato. Nganong naa sila dito? Oh, kana. Kamo na i-conclude. Kinaaman sila atong Lunes, no? Dito man sila gigukod nilas bato, Miguel. Sa to pa kay kuan man gito, confirm man gid lang presence ngadto. Kay ni adto maganis matibag. But pasabot bong nga gikan to si imo, may instruction ka. Kuyawa, o Shaggy na magkikagbuhok. Hawa niya! Mura na magkag si Escobido. Duya nagdagway ni... Kini atong presidente ba? Kini ramay galay luuyog dagway ba? Ngaperting mang tasa. Tinuod lang mga katropa. Imuha man yung kagagawan o dili. Taklag yung kanga klase sa pagka-presidente. Ngano man? Nahitabo ni, tanawa ni karon. Naunsa na ni Pilipinas. Gisalig ba yung tani sa mga tao sa imuha? 31 milyon sa mga tao ni salig ni mo. Naunsa na ni Pilipinas. Padayo na sa nangyahang kuan gab. Kinapa na siya sumpay.
0: At masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob sa mga sa news,
1: sa loob ng telebisyon,
0: ang mga naka-uniforme doon dalawang klase. Astilan. Yung PNP police na naka-duty sa Senado, na andun sila
1: kabalo
0: para bantayan ng Senado,
1: labayon na magag-remote ron
0: control.
1: Kabalo man may ana, sige para yun
0: para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment. na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila.
1: Mm.
0: Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong ano, honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang, ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant of Sergeant at Arms ng Senado.
1: Kabalo,
0: so lahat ng nakikita ninyo ang naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
1: Ala,
0: kaya nung kausap ko si Derek,
1: mo lagi ang instruction niya, ito
0: di ay doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ayun, nais kong mapaalam na
1: atras kamay gabi, atras gamay mga kwan. Ato na i-confirm nga ang presensya sa NBI during niyatong Monday, Miguel, ay instruction ni BBM. Because ikaw nagsugo nga ikaw nagpahawa. Hawa niya. Oh, inay mong giingnan, ikaw sa diay nagpaanha anak nila. Oh? Sige, balikan na to. Sige, tingog.
0: Umalis na kayo diyan.
1: Oh.
0: Nag-comprime. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Derek Matibag, sabi so, niya walang NBI doon.
1: Ikaw kasugo yun. Sa ato ba ang presensya nila atong Lunes, hangtod gabi, gahapon alas 4 sa hapon, ni reply magod, unay pagula magod, may galag kining hukom ang Korte Suprema nga hatagan og pilatok adlaw mga 72 hours yata nga makatubag may gala ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kalabot sa ilang petition for temporary restraining order sa ICC warrant of arrest. So pagkalas 4 sa hapon igula na may gala ka desisyon sa Korte Suprema, matud bang BBM umalis na kayo diyan. But pasabot ang presensya sa NBI from excuse me, from Monday purbida hawara. Toy, ikaw ubuha ka.
2: Yaw!
1: Kulataho na. Oh. Sa to, may gala niya itong Monday until gahapon, mga kaisuunan, ang presensya sa NBI, talagang may blessing mo, Bong. Tama? Sige. Parayon!
0: Kami sa opisina. At ayun po, dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating
1: magpaalam.
0: Mga kababayan.
1: Magpaalam
0: na
1: ka!
0: Kung nangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
1: Okay.
0: At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito. Magandang gabi po, mga
3: men. XFM Katropa!
2: Ay!
1: Ayaw! Inyo na batay, mga igala. Ang pamahayag, no? Opisyal na pamahayag sa presidente. Pero naalang ko'y gusto i-take note sa dugang may gala. Gilitok niya ang word nga disturb. Noon sa manang disturb katropa nga rin. Noon sa manang disturb katropa. Destabilization. Mahadlok ko anang word may gala kay basta i-introduce na ang word kanang disturb. Kay bawo mo kisay pasangin lang ni Auntie Claire, ana. Kay bawo na mo. No. Kay bawo na mo. Katong tuas Netherlands na sad may gala mo'y kalinga maglitok, ana. No? I-mention ni Bongbong ang word niya disturb. Unya kanang word niya disturb, mga kaigsoonan, delikado na. Ngayon naman, pwede nang i-introduce, no? Bisa pag ilahan ng pakanabay, bisa pag kapila na, no? I-introduce na ng word niya disturb, mga katropa, pwede na ta magmarsyalo. No? Naamang ko na sa konstitusyon, nga pag na-state of lawlessness and state of rebellion, mga kaigsoonan, naigahom ang pangulo nga magmarsyalo. Sama sa gihimo, may gala siyang amahan, sama sa gihimo ni former President Rodrigo Duterte sa una sa Mindanao. Kay in relation to sa Marawi siege. O karon mga igala kay naapagyud mismo sa building delikado ni maka og nagbasa kag history ba murag makadumdum ka sa mga Plaza Miranda bombing kada may nga ba. No nga at the end of the day pakana ra dito mga igala para suko lang si kuan kunuhay si Apo Lakay og mudeklara mga igala marsyalo. Dili lang unta ni mahitabo karong mga panahon na. Kunang kamo diha mga DDS, sa baboy tawag sa inyo, no? Kanang ayaw mo pabadlaw sad. Okay na nang diha sa social media nga makapagula mo sa inyong kaligot-got. Alas 8:13 na ang tag na may gala sa Kabuntagon. Eman Moreno, klaro kaayo ilaha trabaho sila o siya sugo diha sinado. Mga kurokong ho nga hugas kamay. Mga ako lang ning ilunggohon ning imong gikuan di ha. Mga sapat. Senador Aime, ilis din ang imong apelyido wag. Oh. Ronald Pacanio sa man o muan ha midong. Nay muan ni dire. Sa may nagsugo na BBM. Pania kay ilabon wa bisudan. Eh, paksiwo na ko. NN Aratia, hanginan rana og itom nga hangin, singag, og iyang alipuris. Oh. Burot na may galang aping. Bunggat Judith, naunsa maning atong nasod, Sir Arnel? Na, wasag ko kasayon kani. Mausag siya din ako bangutana di ha, Judith. Ronald Lim Sako, hadlock yun sila nga mabalik ang flood control issue. Ato na masayran karon mga kaisyonan. Basahosan ako ning good morning di ay sa ato ang 1,186 viewers no sa atong YouTube channel karon. Good morning. Grant Edmiston just got my punch. Wow, ay ano sa mani? Ano naman yung mga kwa dyan? Product din eh. Yep. BBM kanunay. Sir, pag mag-press con si Auntie Claire, i-off dayon ang TV. Pero ako'y mahimo may gala. Basta nagtrabaho may. Pero og Sabado, di joke ko mutan ako. Bahala na di. Talon niyo. Naara ba sa Nasos BBM? Naara yung taon. Silin Duero, sa Lactod Sir, kining pangitabo ro sa Pilipinas, dili sila magpapuli para salod salod ka diri, salod ka dito. No? Ano mga katropang di ta gustong mahitabo. No? Pinanglan nga, madayon yun ang eleksyon na mga kaigsuunan. Na kulbaan, ano ko kay Ningon Bia si BP Sara ato nagpa-interview siya ba? Nga, kung madayon ang eleksyon, kana ba nga nabito nga kuan nga, kanimagong administrasyon karon mga katropa, hindi mo masaligan eh. No? Hindi mo masaligan. Kanagang Senador Ronald Bato de la Rosa, makaingon lagi tag may pagwabugawas. Kay, di ka ka-assure, may gala nga, ang usay to'y hangyo ni Senador Bato, ay lang ko ipada dito, kasuhi lang ko diri sa Pilipinas, sugot ko anak. No, mo usay day, hangyo may gala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa una. No? Idiri ko itaral sa atong gipaminaw ba? Wala. Mga kaigsunan. Unya, mga supporter ko na lagi karon, di na mo sugot nga, napay ikaduha may galang madala dito sa Dahig. Unya, sakto kayo, gumikan kay ang ICC, nagpagawas na mga higala og public notice, giapil na may gala sa wanted o public wanted may gala o sa wanted list nila si Senador Ronald Marapon Bato de la Rosa. Bullseye! Bullseye! May nakapait niya mga kaigsunan.

0: Tagum City, Davao del Norte, maayong buntag. Ani anasabad kita karon sa atong programa sa 107.1 XFM Police Davnor Katropa Mo. Adlang Webes, petsa Mayo 14, 2026. Maayong buntag no sa atong mga katropa, bisan asa man mo karon sa kadalanan, sa inyong panimalay o sa inyohang mga opisina. O baniminin nyo sa paghatag kaninyo og impormasyon, balita o pahimangno nga naay kalambitan sa ato ang kahapsay o kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte. O siyempre, kauban gihapon ninyo ang inyong kasaligan nga tingog sa kapulisan sa Davao Norte Police Provincial Office, inyong lubos na alagad, Police Lieutenant Vanessa H. Quebel, Public Information Officer. O karong adlaw, kauban na ito ang atong kapartner sa akong tapad walay lain, si Chief Renante Balakwe. Chief, maayong buntag.
1: Maayong buntag kanimo, ma'am, o sa atong mga katropa nga nagsunod ka na to, no? Live kita pinagi diya sa 107.1 XFM Tagum City, and of course diya sa atong Facebook live streaming, no? Pinagi diya sa XFM 107.1 Tagum City, no? O diya usab, no? Sa Davao Norte Police Provincial Office Official Facebook page, no? Pwede kanyong ipadangat ang inyong mga pangutana, mga suhestyon, mga reaksyon, or mga pa-shoutout. Sulod din sa itong programa, ato ka ng tagahan o pagtagad din sa itong programa. Daghan kitang panag-iskut-iskutan, ma'am, no? Sulod din sa itong programa. Medyo doon ay mga daghang mga panghitabo, ma'am, no? Sa atong nasod na... medyo nakapakurat o nakapatandog, no, sa atong mga gipangbati din ha, no. Kana lang yun, no, ato lang yung hinumduman kanunay, no, atong hinumduman kanunay nga when the heart is troubled, be still, pay and allow wisdom, not emotion, to lead the way, no. So atong bantayan kana, and with that, ma'am, no, atong sugdan kini atong programa diha sa usa ka pag-ampo, no, atong sugdan sa usa ka pag-ampo, pag-ampo atong ninghalad alang kanatong tanan, no, atang kanatong tanan, especially sa mga nagsunod kanato dinhi sa atong mga katropa nga nagsunod kanato dinhi sa atong programa.
0: Yes, partner.
1: Atong pag-ampo, no, Heavenly Father, in these challenging times of our nation, when division, anger, and uncertainty fill the political landscape of our country, we humbly come before you seeking peace, wisdom, and unity. Touch the hearts of our leaders and our people. May truth overcome deceptions, respect overcome hatred, and love for the country prevail over personal interest. Help us remain calm, discerning, and united as Filipino family

0: fight our differences. Protect our citizen, every public servant, and every member of the law enforcement who continues to serve with honor and courage. May your guidance strengthen us to uphold justice, integrity, and compassion in all we do. Let peace reign in every home, every community, and every heart. This we pray in your holy name. Amen.
1: Amen.
0: So hopefully, no? Hopefully, kana magagiya o atong kanunay nga pag-ampo nga bisan pa nining daghan nga mga issue nga atong giatubang karon gikan sa flood control scandal, sa impeachment, sa kagubot din ha sa Senado, no? Ato kanunay ibutang sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing ang kahapsay o kalinaw. No, dili kita magpadala sa atong emosyon, ma'am.
1: Yes,
0: no, dili dapat magpadala sa emosyon.
1: Oh,
0: dili ta maghimo og mga desisyon nga nakabase diha sa atong emosyon, no? Atong pamalandungan ang mga reaksyon nato before nato kana isapubliko, no?
1: Yes.
0: So kana no atong pahinumdum kanunay and sa atong pagpadayon dinhi sa atong programa ato nang magtimbaya, ma'am, no, sa atong mga lideres dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte, no? Of course, sa atong gobernador, Kuya Gob Edwin Ay Hubahib, sa atong busy gobernador, Madam
1: Clarice.
0: Clarice Hubahib. And of course, sa atong duha ka mga kongresista, ma'am, no? Sa
1: yes.
0: Atong first district, ang atong Abti Kusab nga congressman, Congressman Uyu Uy, and sa second district, Congressman
1: GM
0: Lagdameo. Ug ang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan, no? Sa first and second district, good morning, usab. Sa atong 11 ka mga mayor gikan sa 3 nato ka mga syudad o sa 8 nato ka mga lungsod dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. And of course sa atong ano pud, ma'am, sa atong mga barangay captains,
1: yes,
0: no? Ang atong 223
1: yes, ka barangay captains.
0: Yes, ma'am. And of course atong pagtimbaya sa atong mga kawanan sa mga kasundaluhan, no, partners nato sa pagpatunay sa kapsay kalinaw dinhi sa atong probinsya sa Davao del Norte. Good morning, no? Good morning kanya, ma'am and sir.
1: Yes, partner,
0: yes,
1: no, dili nato kalintan o pagpatimbaya, no, ang ato ang kapulisan, no,
0: yes.
1: Gipangiluhan, no, sa ato ang regional director sa PRO-11 si Brigadier General Leon Victor Zamora Rosete ug ang amahan, no, sa kapulisan diri sa ato ang probinsya sa Davao del Norte, walay lain si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Yes, ma'am, gusto kay to siya mo appeal
1: sa ato
0: ka,
1: partner
0: sa ato dinhi karon apan tunagayo sila importante,
1: yes,
0: rayo pod nga conference nga dapat tambungan, no, with our regional director, ma'am, no. So
1: yes,
0: apan ingon pa niya, ma'am, magga-monitor gayud siya dinhi sa atong programa, no. So pwede kanyong ipaabot ang inyong mga pagtimbaya usab sa atong provincial director.
1: Yes, partner.
0: And yes, ma'am, ato sa pagtimbaya sa tanan natong mga katropa, no, nga nagsunod ka nato atong mga katropa nga nasa Kabukira, no, atong mga kaigsuonan diha sa revitalized police sa barangay, no, kaway-kaway diha kauban sa atong mga kaigsuonan diha sa Kabukira, no, maayong buntag kanina diha nindot ang atong klema karon tungod kay nagulan-ulan na, no, so makapananom na ang atong mga kaigsuonan mag-uuma, no. And of course atong mga kaigsuonan diha sa mga palengke, mga tindahan ato, mga security guards, no, atong mga security guards, ma'am, good morning diha atong mga ka-partner sa pagbantay sa mga establishmento nato, no. And of course ang atong mga drivers, sweet lovers diha, no, good morning
1: sa mga kadalanan karon,
0: yes,
1: partner,
0: ma'am, no, while nagdrive naminaw kanato pinagi diha sa 107.1 na Tagum City. Yes, no, dapat i-share din nato kanunay ang mga ang dalan, ma'am, no, ang atong sa atong mga drivers, no, ato painumdum kanunay nga sa kanunay bugnaw ang atong una-una og baon kita og dugang-dugang nga pasensya. Yes, no, so kana, no, atong mga pagpanimbayan, of course karon, ma'am, duna kita mga bisita, no,
1: yes,
0: bisita
1: partner
0: nato gikan sa San Isidro, dili na San Isidro, ma'am.
1: Sawata,
0: no? Sawata, I don't know kung nabago na ang pangalan, ma'am, no? Sawata Municipal Police Station, na ba? Kay sa una, San Isidro, man, ang atong naandan. Karon, nabago naman ang pangalan sa lungsod, dahil mo ng Sawata, no? So, na atong bisita, gikan sa Sawata, and of course, gikan sa atong lungsod sa Asuncion, atong mga kapulisan dito. Unahon na to, ma'am, no, ang atong pagpatimbaya.
1: Yes. Ang pagpatimbaya usab sa ilang katawhan,
0: yes,
1: walay lain, no, gikan sa municipalidad sa Sawata, walay lain si Police Captain Colis Ma'am, maayong buntag, ma'am. Imuha ang pagpatimbaya. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Welcome, ma'am. Dinis atong programang Police Dabnor, katropa mo.
2: Maayong buntag sa tanan. Pagtimbaya sa ato ang host Drea, PSMS Rinan Tibalakwit Chief.
0: Yes,
2: nag-abot na punta. Tapos sa atong gorgeous og na sexy na siya. Police Lieutenant Vanessa Cabel.
1: Yes,
2: ma'am.
1: Good morning.
2: Pagtimbaya usab sa ato ang uptake og supportive nga mayor sa Municipality of Sawata. Si Honorable Mayor Silvano Papabanot Gahi. Kauban ang mga opisyalis sa Sangguniang Bayan, ang Tricica Barangay Captains, ang ato ang mga silent supporters, ato ang mga stakeholders, ang atong RPSB. Hello, hello guys. Kumusta na mo diha? Usab sa amo ang energetic ambungan og buutan ng officer in charge, si Police Captain Manuel D. Aspiliaga Jr. Sa akong kauban diha sa Sawata Municipal Police Station nga nagatang daw sila karon. Good morning guys.
0: Yes, good morning.
1: Good morning.
0: Shout out there.
2: Shout out daw nila. Kay excited po sila diri ang i-shout out daw sila. So good morning, good morning. Tapos sa ato ang workaholic og buutan nga provincial director sir, yes. Police Colonel Glenn G. Cristina sir, good morning, good morning. Sa tanan natong mga lumulupyo sa Municipality of Sawata, maayong buntag sa tanan.
0: Yes ma'am, daghan kayong salamat ma'am, no. Og again welcome ma'am, nindot kayo nga makauban usab kamo, no, diha sa atong bag-ong lungsod, no? bagong pangalan nga lungsod dato didi sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang lungsod sa Sawata, no. Og ma'am, mubalik mi kanimo niya ma'am alang sa pagpakigsayod sa kahimtang sa kapsayon kalina ug sa mga gikabisihan sa atong mga kapulisan diha sa Sawata Municipal Police Station. And of course kauban usab nato karon ma'am ang atong municipal executive senior police officer mespo lagi. Tama ba, Chief? No? Executive Master, Police Executive Master Sergeant Bautista. Sir, good morning kanimo, sir. Kauban na ito ni sa buhat sa Police Community Relations Zona, no? Sir, good morning kanimo, sir. Welcome, sir. Dini sa itong programa, Police Dabnor, katropa mo. Naglanog-lanog at kita, sir. Diya usab sa itong lungsod sa Asuncion, sir.
3: Okay, dangang salamat, Chief Balakwit, no? Ato ang host karon sa itong program, diri sa 107.1 XFM Radio. Manusab sa ito ang PAO, ma'am.
1: Yes, sir.
3: Good morning. Atong host po si ma'am, Police Lieutenant Kibel. Of course, una sa tanan, magtimbaya ko sa ito ang halang doon o gabutan kayo ng Provincial Director, si Police Colonel Glenn Cristine. Sir, good morning kanimo, sir. Inubanan sa ito ang mga tibuok kapulisan sa Davao del Norte. O usab, diha sa ito ang, of course, ako ang municipal executive senior police officer mespo,
0: yes,
3: so nagsilbi kong mga
0: tatay
3: dito sa ato mga kakaubanang PNCO sa ato, yes. Asuncion Municipal Police Station, so na ako kalimtan
0: pag, yes, siguro tatay chief ko ano kanang
3: kuya depende ra pod kay oh depende ra pod sa ilahang tanaw sa ato ano kuya, yes, ba, yes. O tatay, anyway, before ito makalimtan, ato pagtimbaya sa tibuok katawhan sa Asuncion,
1: yes.
3: Municipality, most especially sa ato ang halangdong mayor din ha, si Honorable Mayor Chari Dayaday. Ma'am, good morning.
0: Good morning.
3: Sa atong Vice Mayor din ha, si Attorney Yuri Dayaday. Inubanan sa iyahang 20 ka mga barangay captains o atong mga maabtikon din ha, mga sangguniang sangguniang pang Galawi at
0: Pangsun.
3: SB, mga Sangguniang Bayan members. Okay. Yes. Ugusab sa to ang mga police members sa Asuncion MPS, no, most especially ang ato ang very active kayo din ng Chief of Police, mm-hmm, na si Police Major Colin Rama. Sir, good morning, sir.
1: Yes, good morning,
3: Inuburan
1: sir.
3: Sa to ang Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant June Brian Polinar. No? Of course, ang tibuok nagapanubay diri sa to ang radio program. Good morning, good morning kanyang tanan.
0: Yes, yes. Chief, no, good morning. Og nindot kayo ma'am, si Chief ni ma'am, dugay po ni ma'am nga nahimong anchor sa atong radio program dito sa Santo Tomas, no? Kanhi pa nato ning ka-partner dito sa Police Community Relations sa Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, mubalik mi unya nimo sir para pagpakigsayod usab no sa mga katikara nato dinha sa lungsod sa Asunción, especially sa atong pagpatunay sa Kapsay ug Kalinaw. And with that ma'am no, atong ihatag ang update ma'am nato sa atong mga katropa nga nagsunod din sa atong programa. With regards dia sa atong kinatibuk ang kahimtang sa Kapsay ug Kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte, of course nakabase kita dia sa atong kanunay nga pagmonitor sa atong crime statistics. Yes ma'am, sa atong 8 focus crimes. Yes, po, no? Ma'am.
1: Ang kaning 8 focus crime chief mao ni ang mga krimen no nga
0: yes,
1: ginatutukan jud nato, isa jud ginatutukan nato pirmi no. Kauban na ini ang murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft, carnapping. Og karon ato ang ihatag sa ato ang katawhan no tong mga katropa ang comparative nga
0: yes,
1: crime statistics no. So gikan dito sa April 30 hangtod Mayo 6 og ikumpara nato na karong si Manuha sa Mayo 7 paingon sa 13.
0: Nindot na ma'am nga makomparative nato para makita nato kung dunay pagsaka, dunay pagbaba sa atong mga krimen og makita po nato ang gibuhat sa atong mga investigador
1: yes,
0: kung,
1: no?
0: Kung nasulbad ba,
1: nasulbad ba yes, na-cleared ba ang koan ang ato ang 8 focus crime.
0: Yes,
1: so ni atong niaging semana, maabulan sa April 30 paingon sa Mayo 6 tip no, naatay total nga 4 ka 8 focus crime nga nahitabo diri sa ato ang probinsya. Nay usa ka murder sa Asunción og physical injury usa. Og sa Carmen nay usa ka homicide og sa Igacos na ay isa ka physical injury. Og pinaka good news ni partner,
0: yes. Yes, ma'am.
1: 100% ang atong crime
0: wow.
1: clearance efficiency og crime solution efficiency,
0: wow.
1: meaning so, nasulbad sa atong mga investigador ang kining mga kasuha. Kung ikumpara po nato ni karon sa atong semana, gikan sa Mayo 7 paingon sa Mayo 13, naalang kitay natala nga usa ka buok nga 8 focus crime.
0: Sa isa ka semana man
1: yes,
0: dito
1: ka
0: adlaw sa 11 ka mga police station. Nato.
1: Naalang kitay usa ka kaso nga murder dira sa Tagum City Police Station.
0: Mula ko na sayo ma'am katong dito sa may Nueva Puerza, tama ba ko ma'am?
1: Karon 100% pod
0: wow.
1: cleared and solved. So dako kayo na partner no, gikan sa upat ka 8 focus crime nga atong natala, ning baba no og tulo nahimo
0: yes,
1: na lang usa karon si Manuha. So tagaan i-comment po nato partner ang ato ang mga kapulisan sa kadalanan, mga nagapatrolling
0: yes.
1: no, dako kayo og tabang no para makita sa ato ang katawhan ang presensya sa kapulisan og mahadlok ang mga krimen
0: yes.
1: ang ato ang mga gabuhat aning mga krimen partner og dako pud og pasalamat sa mga investigador nga walay tulog
0: yes,
1: para masulbad lang jud no ang mga kaso og ma-file sa court.
0: So nindot kayo no, nindot kayo nga masayod kita nga nagpabilin gayud nga hapsay ug malinaw ng atong probinsya sa Davao del Norte
1: yes.
0: no. Na ay mga ginagmay nga mga insidente, very minimal, kuan very isolated no. Ug makita nato wala gid pasagdan no sa atong mga investigador no. Dako pud ang pagpasalamat ma'am gyud sa atong provincial director ni Ana nga sagi pa latag nga mga plano
1: yes.
0: sa resulta sa weekly nato nga managing police operations nato enhanced managing police operations
1: ma-monitor nato
0: yes ma'am ma-monitor gayud nato og ang atong provincial director hands-on gyud ma'am no nga
1: yes.
0: nagahatag og instructions ngadto sa atong mga patroller sa atong mga chief of police sa dapat gayud hinumduman kanunay especially sa atong mga patrollers on the ground kasama si mong giingon ma'am no nga para malikayan, ma-prevent nato ang krimen, no? Dapat ang kanunay niyang hatag na instruction sa atong provincial director kanag yung presensya nga nararamdaman gyud sa atong
1: yes.
0: katawhan, ang presensya sa atong kapulisan dina sa atong kadalanan. So dako kay na nga kuan nga ako as a police officer dako kay na nga ika-proud nako nga sa atong probinsya sa Davao del Norte nagpabiling baba ang krimen ug nangasulbad pod kining maong mga krimen.
1: Yes, so, partner.
0: Yes, ma'am, no, daghang kaayong salamat. And of course, to support that, ma'am, no, to support that atong sa sayron gikan sa atong
1: mga bisita,
0: ma'am, kung kumusta ang ilang assessment sa atong peace and order situation, especially diha sa ilang area of responsibility. Unahon na to, ma'am, gikan sa lungsod sa Sawata, no, ang ilang general assessment sa peace and order dito sa ilang area of responsibility. Yes, ma'am.
2: Once again, good morning. Ang peace and order situation sa ano sa Municipality of Sawata, malinawon gihapon, hapsay og kontrolado.
0: Yes, ma'am.
2: So para sa mo ang operational accomplishment, mm-hmm, as of April 21 hantod May 13, naami natala nga ano isa ka duha ka reported na katong campaign against lost firearms, so duha ang na tapos ano na sila with kuan sa mga RPSB. Wow. So tabang sa RPSB, gikan og barangay giturn over sa RPSB, tapos yes, ang RPSB na nag-adto sa station.
0: So mura ni siya og mga voluntary surrendered, ma'am. Voluntarily surrendered nga mga loose firearms.
2: Oo, so, gikan sa barangay. So, mao nay murag dako ang tabang ang RPSB sa moa kay mga lagyo magud ang barangay.
0: Yes,
2: usually
0: ma'am,
2: ang nag-ano sa moa nag surrender. Tapos napod mi isa ka ano nadakpan sa kaning most other wanted person.
0: Mm-hmm.
2: Tapos accomplishment pod sa kaning smuggled cigarettes na to, violation of R810643 na ay isa nga natala, tapos kaning sa ano abandoned gambling paraphernalia katong booth sa katong
0: nakadagan,
2: ano,
0: no, nakadagan.
2: Dili booth lang to katong mga paraphernalia lang sa turnover gihapon gikan sa ano barangay.
0: Gikan gihapon sa barangay.
2: Oo. Kay sila man ang amuang kumbaga dako ang tabang sa mga katawhan sa barangay.
0: Yes,
2: para mahimong hapsay o kanang tawagan ni safe sila.
0: Mm-hmm.
2: Tapos sa ano na mo sa mga local ordinances napod minatala nga half naked.
0: Yes, ma'am.
2: 12 kabuok. Kani sila puro lang ni siya ano warning kay consider na though na ay mga citation pero saka crisis ato ang panahon karon so na humanitarian consideration pod so more on warning lang sa me karon.
0: Tapos salamat sila kay pulis ang nakadakop, ma'am. Kay basig kung taga munisipyo nakadakop automatic
1: isuhan citation.
0: Salamat sila kay pulis ang nakasakop sa ila.
2: Tapos napod may urinating,
0: yes,
2: isa, ma'am. Tapos smoking sa public places niya. Napod may na siya ikuan, so warning lang gihapon may.
0: Yes, ma'am.
2: Tapos nami upat, tapos curfew, wala may nakuan karon kay amo ang mga minor. So naamang good me katang isa sa amo ang best prak nga,
0: yes,
2: o plan mano, lamano. Mm, yeah. So kutob sa mga bata dito nga makita og pulis, magmano jud na sila. Na, tapos yes, bisaga sa mi mag-checkpoint mi or mag-pulvis ba basta makakita jud na sila maadlaw or magabi pag makakita jud na sila og kuan pulis, magmano jud na sila. So mo na isa nga mga best prak. Tapos while nagamano gina ano pod namo sila nga kani mo ni ang mga bawal, curfew though natadriya sa kaning lugar nga Mingaw. Dili pareha sa karang syudad. Pero ato lang gihapon kuan kay para gihapon na sa ilahang kaayuhan nga wa ta kabalog na masag dito nga dili ingon nato,
0: yes,
2: ba nga makuan sila, ma-exploit sila.
0: Yes, ma'am, nindot kay na ma'am nga mahimong batasan sa itong mga
1: kabataan-unan
0: nga close sila sa kapulisan para kung dunay mga mabiktima sila o krimen, mabiktima sila o pang-abuso, dali ra sila.
2: Mudo, di sila mahadlok
0: sa mga kapulisan.
2: Tapos, napod mi kaneng uplan lamano sa mga ano ni mga hingkod na ni mahingkod kay dili lang yung simple nga mag-hi lang ta. Mas may yun ang lamano kay wa mangguta kabalo sa kanang gipagdaanan ana nga tao gani.
1: Yes,
2: walay nagkumusta sa ilaha kanang bisag sa to ang mismo sa akong sarili. Makalimot ta tong sa tong kabisi nga oy kumusta ka self kanang ana gani. So
1: yes,
2: at least kita masugat na to, maistorya na to, oy kumusta ka. Basig throwing ana nga action sa mga pulis kanang mag-open up sila.
0: Yes,
2: kay mao na mga basig gusto ka og kanang nay maminaw sa imuha. kay na may ubang tao nga dili gusto nga istoryahan, gusto lang nila nga naay maminaw sa ilaha. Yes, yes. Labi na karon sa atong panahon nga crisis gani. Mm-hmm. So ang mental health jud atong gina-consider po jud na siya. Yes. So pinaagi ana nga kuan nga action somehow makatabang nga makalighten sa ilahang gi kuan gi
0: dala yung nararamdaman gi.
2: Oo, nararamdaman jud siya.
0: Nararamdaman. Nindot kay na siya ma'am no. Para sa ako ma'am no. Kana siya nga best practice makaingon pud da nga kabahin siya sa crime preventions gyapon nato.
2: Yes,
0: kay katong imong gilaman no maulaw man to himo og dautan.
2: Dautan
0: kay
2: kailan no.
0: Ano sa pulis kay nina unya karon mag
1: takaana sila partner nga uy kanang kana nakighalubilo ang pulis sa ila. Amigo na nila ang pulis.
0: Yes ma'am. So nindot congratulations kaayo ni Ana ma'am no. So nindot kayo no mga katropa, nindot kayo nga masayra nato ang mga gipangbuhat no sa atong mga kapulisan, especially no gikan sa Sawata Municipal Police Station, ang mga efforts nga gibuhat nga magpabilin yes. Gayud nga hapsay ug malinawon ang atong lungsod sa Sawata no ma'am. Congratulations ni Ana ma'am. Ma'am balik mig unya sa imo ma'am alang sa pagpakingsayod pa sa ubang mga detalye, especially no sa mga programa sa PNP nga atong giimplementa usab dinha sa atong kapulisan sa
1: Sawata.
0: Yes, ug usab ma'am atong sayron usab no gikan sa atong bisita gikan sa Asuncion.
1: Yes.
3: Okay. With regards sa to ang peace and order situation sa lungsod sa Asuncion, no, maingon nato nga normally peaceful and orderly ang ato ang lungsod no. Ug hapsay ang sitwasyon sa ato ang lugar. Gani ang lungsod sa Asuncion na ay mga ginatawag nga bukiran nga dapit, pero aduna kita yung mga ginatawag nga RPSB.
1: Yes. Mm-hmm.
3: No,
1: yes.
3: Nga upat ka mga barangay sa Asuncion adunay mga presensya sa itong mga RPSB wow. personnel. Og maingon ginato nga manageable ang ato ang peace and order situation sa ato ang lungsod. Mm-hmm. And then sa mga kung aduna may galing ng mga krimen nga nagapanghitabo dito sa ato ang lugar. Mm-hmm. Medyo talagsa lang yun.
0: Very isolated.
3: Maingon ta isolated cases pa. Mm-hmm. And then kay tungod kani ang ginaingon nila nga ang lungsod sa Asuncion anaada sa lugar nga maagian.
0: Yes.
3: Maingon sa mga kasigbit ng mga mm-hmm. munisipyo. Ang ato ang latest nga na-accomplish dito sa ato ang lungsod no. Yes. Atong May 11 yes, na atay na dakpan nga sa ka drug suspect no. Ang gumikan sa pag-implementa sa search warrant
0: yes
3: no. May 11 mga alas 6 sa buntag ato ang mga personahe sa Asuncion Municipal Police Station gipanguluhan ni Deputy Chief of Police Police Lieutenant Jun Brian Pulinar no. Ato ang kasamtangang OIC karon dito. Og inubanan usab sa joint effort sa ato ang mga personahe sa Davao Norte Police Intelligence Unit, first DNMP MFC and second RMFB 11 nagtandak og joint implementation sa search warrant number 337-2026 nga gipaguwa ni Honorable Judge Sharon Rose Saracin, Executive Judge sa 11th Judicial Region sa Tagum City. Tungod sa paglapas sa Republic Act 9165, no? Comprehensive Dangerous Drugs Act, yes, no? Nga gi-issue atong May 7, 2026. Na may resulta sa pagka-aresto sa suspect nga ato lang itago na nato sa angalan nga alias Bulkay no. Usa ka lalaki 36 anyos minyo way trabaho nagpuyo dito sa Purok 4 sitio Mabuhay Barangay Kanalan
1: Kanatan.
3: Asuncion no. Ugang iyang pagkasikop ato na lang i-summarize di kaning mukabat sa
1: kantidad
3: no ang nakuha nga mukabat sa ang timbang. Mukabat sa 5 gramos no standard drug price of 34,000 pesos. So ang naasuing suspect kasamtangan karon nabalhog dito sa ato ang selda sa Asuncion Municipal MPS nagatubang karon og kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ug usab nakuhaan po dito siya og kanang kalibre 38 revolver
0: na
3: pistol na armas no. So na sa paglapas kagi atubang sa Republic Act 10591. Okay? So ang uban pa nga mga na-accomplish na mo basis sa mga nakalabay nga bulan.
0: Yes sir.
3: Ako ato pati i-share no.
0: Yes sir.
3: Gumikan sa pagpaningkamot sa to mga kapulisan sa Asuncion MPS ending sa atong nakalabay bulan kay karon present pa man gyud. In fact natay ginapaningkamutan karon nga within the next 10 days period nga kanang ginatawag ka sa Cleo.
1: Yes.
3: Nga atong ginamonitor karon ang pagtuman o pagkabot sa target nga naka-baseline sa to ang tagsatag sa ka police station. So ato lang nang i-share ning sa ending of April,
0: yes,
3: no?
0: Sir, yes, sir.
3: Sa Asuncion MPS nakadakopta og tulo ka suspect sa RA 9165. Natay isa sa Republic Act 10591 sa most wanted, natay isa other wanted person, isa sa loose firearms na itulo, and then sa search warrant katong latest na karon nga nakuha kay medyo kadiding search warrant accordingly sa to mga kauban ng pulis no kanang bitong yes, medyo dili sa yun.
0: Yes,
3: pag apply ang search warrant
0: lang, no? Grabe no.
3: Pero kag nang apply bitaw kanang trabaho nga mura pwede ka ma-reject ano.
1: Gisa-gisa na partner sa mag-apply.
0: At least duha ka witness ang pangayoon sa judge, no?
3: So medyo maagi gyud og medyo kag gyud lisod-lisod yun ang pag-apply. Agi pag-interview, evaluation, uguban pa. And then, mauni karon nga, ningkamot ito kapulisan, salamaton ta sa latest na mo na accomplish ka tong search warrant, itong May 11. And then, to continue, no, ang atong local ordinance, na po tayong mga nakuha ng mga katong, nag-issue na tag-warning, half-naked, 935, drinking in public, 93, curfew, 96, anti-smoking, 88, sa itong mga T-Office na itulo, citation 237, o kaning sa confiscated cigarettes na tayo usaka operation.
0: Sa bulan tanan sa April.
3: Okay. So, ang kasagaran, mabisi ato mga kapulisan sa itong lungsod, no?
0: Yes, sir.
3: Gumikan sa mga conduct of lectures sa itong women's and children's o sa itong family juvenile gender
0: sa mga barangayan sa eskwelahan. Karon wala kay klase sa barangay.
3: Sa barangay. Natin mga seminars sa mga kababaihan. And then lakip na din ha tong mga general public.
0: Yes, sir.
3: About sa mga paglikay sa mga anti-criminality, yes, mga lectures, no? Inubanan usab sa to mga personnel sa Police Community Relation.
0: Yes,
3: maunay murag nagsilbing tulay sa ato ang mga kapulisan gato sa mga katauhan para sa ma-increase ang ato ang trust and confidence. Okay.
0: Ako lang itong balikan, sir, no? Katay mong giingon nga pag-service sa search warrant.
1: Search warrant.
0: No? Nga, namugoy, ako lang itong balikan, sir, no? Katay mong giingon nga pag-service sa search warrant.
1: Search warrant.
0: No? Nga, namugoy uban karon nga mga nagapayuhot sa illegal na droga nga di na gid sila magkumpiyansa, ma'am.
1: Yes.
0: Di gid sila mobaligya sa dili nila kaila, no? Di gid sila mobaligya sa dili nila kaila, dapat kaila lang kay basig na malutsan sila, mabypass sila. So naay mga pamaagi pod ang kaming kapulisan, no? Sama niya nang atong search warrant nga dili nato ipaagi og bypass apan ipaagi nato sa search warrant. Apply nato dito sa judge para ang judge mismo magmando nga i-search ang iyang area. So kana no pamaagi na namong kapulisan kung murag lisod gyud ang bypass operations.
3: Yes.
0: So congratulations sir no ani anang accomplishment sa atong mga kapulisan na pinangluhan sa atong OIC karon dinha sa Asuncion Municipal Police Station.
3: Okay.
0: Yes sir.
3: Okay, idungan lang pud nako pagpasalamat ang ato ang mga katauhan no nga gumikan sa ilang mga sumbong og reklamo.
0: Yes. Diha
3: kita makakuha og mga lead na natay natay makuha ng mga
0: yes,
3: nga especially
0: sir, sa pag-apply pa lang daan nato sa itong search warrant sa mas gingon ni mo nga dili gayud sayon no tungod kay kinahanglan gyud na siya og witness no na mag-require ang judge og witness at least duha ka witness two or more witnesses nga mag kunay magkuan mag kunay sa ilang na witness nga kanang maong balay or kanang maong tao naagi illegal nga gibuhat.
3: Illegal.
0: Yes. So, kada no daghang kaayong salamat ni ana sir ug yes. Ma'am atong tan-aon karon sa kinatibuk-an nato sa atong probinsya sa Davao del Norte, ang atong mga accomplishments no so far no nining bulan sa Mayo atong silipon. Kung kumusta na ang mga accomplishments nato diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations.
1: Yes, partner no. So, sa kinatibuk-an kini no sa Davao Norte Police Provincial Office atong accomplishments sa atong anti-criminality law enforcement

0: operation sulod ni sa Mayo 1 hantod Mayo 12,
1: yes,
0: no, ning bulana, no. Sa illegal drugs na nakita 25 ka operations hantod Mayo 12,
1: yes,
0: no, ning bulana, no. Sa illegal drugs na nakita 25 ka operations og 28 ka person nga naaresto, with a total SDP of 408,812. Sa illegal gambling partner, nanatay 15 ka-operations, 11 kabuok nga personahe na naaresto, o bet money nga 9,560. O sa firearms regulation na to, sa tong RA 10591,
1: yes,
0: nanatay 24 ka-operations, o 4 ka-personahe nga naaresto, natay 4 ka na confiscate na firearms, o naay 20 ka-voluntary nga gisurrender jud mismo sa ato ang police stations. Og sa RA 4136 partner, nanatay 1,080 ka-operations. Og TOP gikan sa LTO, natay na issue nga 428.
1: Ubay-ubay na.
0: O, ubay-ubay partner. Og citation na issue na 1,230. O, good news partner, no? Karon lang, buntaga, nahibalaan na to gikan sa atong warrant in charge nga ang tanang top 10 most wanted person sa ato ang probinsya na
1: sa bulan sa Mayo.
0: Sa bulan sa Mayo.
1: Sa 14 pa lang garon
0: na kompleto na partner
1: na
0: no? Dako jud atong i-comment po nato atong mga operatiba,
1: yes, kudos,
0: kasi sila jud ang walay tulog mo, nag monitor, nag
1: pasubay, ani asa na sila, no, kay
0: yes.
1: Kining mga naiwaran do bares panago pang kini ma'am, no,
0: tinuod.
1: So congratulations, no, congratulations sa tanan, congratulations sa tanan kapulisan sa Davao Norte,
0: yes.
1: Pinanguluhan sa atong provincial director, no, Police Colonel Glenn G. Cristines, no, na hurot ma'am sa bulan sa Mayo, no, sa bulan sa April, last natong mga pagprograma, dadakpan po ang tanang top 10 nato,
0: yes,
1: niya po
0: so,
1: inana ka aktibo inana ka kuan inana ka kuan kanyang determinado ang atong mga operatiba,
0: yes,
1: yes. Og ma'am, no, before ta magpadayon sa unahan nato ng tagaag pagtagad ang atong mga nagsunod ka nato sa atong Facebook live stream, no, pa shout out diha, no, good morning kanyo tanan diha, no, atong pagtimbaya, no, kang brother Milan Olog, no, ingon pa niya, good morning po, nag panubay sa station program from Asuncion, Davao del Norte, yes sir, good morning, no, atong makaigsunan din na sa Asuncion. Kang Kesar Balbig, good morning PNP Dabnor. Kang Iraniver Salang, good morning sir from Arcad Pro 11. Good wow. Morning, no, good morning sa atong mga kaigsunan diha, especially sa atong Chief Arcad, no,
0: yes.
1: Kanina atong provincial director sa din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Kang Zerip Ting, good morning ma'am sir, salamat sa inyong walay puwas nga serbisyo alang sa katawhan. Kang Donski TY sir, ma'am, sa information, kang Ma'am Bibineth watching from Tagum CPS. Hello ma'am Alana Colis, good morning ma'am.
0: Oh, imong, ma'am.
1: Imong fans ma'am.
0: Kang ma'am
2: special mention.
1: Kang Seri Ridiger, blessed morning. Yes, dagang kaing salamat ma'am, no, dagang kaing salamat sa tanang nagsunod ka nato,
0: yes.
1: Dini sa atong programa, sa atong 17,000, no, ka live viewers nato dini sa atong programa karon, no, dagang kaing salamat. And of course, no, padayon kita sa atong pag-isgot, especially sa atong isgutanan sa kahapsay o kalinaw dini sa atong probinsya sa Davao del Norte. Ma'am, atong isgutan na mubo lang atong oras, pero atong kining importantong isgutan usab kining atong implementation sa atong Safer Cities Initiative,
0: yes.
1: No, tungod kay kini mandato mangini sa atong DILG,
0: mm-hmm.
1: Og kita, no, ang kapulisan usa sa partner sa atong mga local government units sa pag-implementa nini,
0: mm-hmm.
1: Ma'am, so atong ihatag ma'am ang atong kinatibukan sa bulan sa Mayo gikan sa May 1 to 12 kung kumusta ang atong mga pila ang atong mga nadakpan, ang atong mga naisyuhan ng ticket or atong na-reprimand. Yes, ma'am.
0: Yes, no. So sa kinatibukan ni nga effort, no, sa tanang city municipality station sa ato ang probinsya. So sa number sa violators nga ato na pahimangnuan, no, sa drinking and smoking in public places na ay total nga 830. Roaming the streets without shirts na 184,
1: yes.
0: O urinating, no, in this inside street littering, mm-hmm. Dumping garbage anywhere na 95, minors violating curfew hours natay 443,
1: mm-hmm.
0: Sa city ordinances traffic code na 1-

0: 1,127. Nag-total kini sa kinatibukan og 2,679. So, ang natagaan og fine ini, 1,231. Ang natagaag warning, 1,448. A total of 2,679. So, ako ni tagaan og diin, partner, labi na sa kanin curfew on minors. No? Yes, kailangan dyan na to nga i-implementa ni pag-ayo, no, sa kabatanunan. Kay, considered ni nga mga kabatanunan nga most vulnerable.
1: Yes, vulnerable.
0: No? Nga pwede mabiktima o pwede ma-impluensyahan na maghimo o daotan.
1: Yes, ma'am. No? So, importante kayo, no, makita na to ang accomplishment, ma'am. Ba, 2 weeks lang, no? Two weeks time lang, makita na to ang kadaghan na sa mga accomplishments atong kapulisan. Nagpakita lang gina, ma'am, nga atong mga kapulisan naagid sa kadalanan.
0: Yes. No,
1: naagid sa kadalanan tungod kay nakita og na-accomplish man nato kining maong mga mga
0: local pag-implementar sa local and local ordinances.
1: Yes, ma'am, no, exactly. Og of course, kana pagpasalamat nato sa atong mga kapulisan gikan sa atong mga police station. Ma'am, atong isgutan kining amplify kining atong pag-implement, no, sa focus agenda sa atong Chief PNP, no,
0: yes.
1: Na may lima, no, lima ka focus agenda sa atong Chief PNP wherein kitang tanan, no, ang tanang kapulisan na tanang police stations gi mandato nga mag-implementa gayud niini tungod kay kini nakasentro diha sa mahimong epektibo nga kapulisan diha sa pagpatunhay sa kapsay ug kalinaw. Siguro, ma'am, atong i-run down ang lima, ma'am, no, ang lima unya ato lang isgutan una ang isa. Sa sunod na panaguban,
0: yes,
1: no, para na patay isgutan sa sunod.
0: So natay lima, no, ka focus sa ato ang gikan sa ato ang amahan, no, sa tibuok,
1: yes,
0: pulisya jud, no, gikan sa ato ang Chief PNP.
1: Yeah,
0: so pinaka una na partner is ang management of resources.
1: Yes, ma'am.
0: So mao ni proper allocation, partner, sa human resources, equipment, mga budget sa logistics.
1: Yes, ma'am.
0: Ikaduha, moral and welfare sa ato mga personnel. Ikatulo, enhance managing police operations sa permi na to ginabuhat,
1: yes,
0: every week. And ikaapat, integrity monitoring, no, ang integridad sa ato ang pulisya. Ug ang ikalima, ang active community support.
1: Yes.
0: So karong buntaga, partner,
1: yes, yes,
0: taga natong focus ang management of resources.
1: Yes, ang number one. Kung unsa man para masayod po ang atong katawhan ng atong mga katropa nga nagsunod kanato. Kung unsa day ni gipang buhat, no, sa kapulisan with in terms din ha sa atong kining focus agenda sa atong,
0: yes,
1: management of resources. Siguro, ma'am, atong atong sayron unahon nato sa sayron nato gikan sa atong mga bisita kung giunsa pud nila pag-implement kining atong management of resources nga focus area sa atong Chief PNP.
0: Yes, ma'am. Sagda nato gikan sa atong bisita sa,
1: yes,
0: Sawata partners si Ma'am Collis. Ma'am, kumusta man?
2: Ang kaning sa ano namo management of resources, among ginabuhat ani sa ano sa station is number one, nag-observe mi anang kuang Enercon.
0: Yes.
2: Mojud na kay gawas nga crisis karon ang ano pod ang kanang kuryente ginamo, so sige fluctuate. Jud dito. So daghan og mga gamit namo dito nga maguba. So among gina-observe na lang na ay specific nga oras kung kanus a pag walay tawo ang opisina, ibuton jud ang katong mga saksak,
1: yes,
2: tapos mga kuan mga tawagan ning kuryente para dili siya maka consume pagani. Pati ang sa tubig gihapon kay mura og limited lang kayo ang kuan po didto ba. Tapos paggabi na po nagagamit mi og kana ng solar panel na.
1: Ay, ma'am, kaya na mo'y solar power dito.
2: Oo,
1: solar energy.
2: Muna yung mong gina, ano, in case nga mag-burn out, at least dili kay siya, ingon nga, ngit-ngit jud.
1: Yes.
2: Tapos, in kuan po, in terms po sa kanang among mobility, so gina, kuan na mo nga, murag isa na lang gani, ang among mobile patrol, moon board na among foot patrollers, tapos drop dito sa ilahang kuan para dili na magkalas o
1: krudo
2: na. Oo, so iisa na lang. Tapos, after kuan, pick up, pwede man po mabakta sa po nila kay uso naman karon ang kanang walking-walking. So, at least makita ang presensya sa pulis dito, considering gamay. Pero pag outside na gani ka ng mga barangay-barangay na, so mugamit na yun may anaog ka ng patrol. So, same.
1: Katong suok-suok na yun, mga tong horse patrol.
2: Na naghapon mi ano horse patrol
1: nga ma. Sa lagi ma'am, di na maabot og motor o sakyanan.
2: Kanang wala na yung siminto nga ano.
1: Ito kay libre ma'am, no? Sagbot oh, lang.
2: Sagbot lang o kining kuan, asin ang katapatan.
1: Yes.
2: No? So mo na nya sa amo apong ano sa amo ang personnel pod nga kuan ginaobserve na mo among 1090 nga deployment.
1: Yes.
2: Oo. So bisan og kanang gamay lang ang personnel dito compare sa kanang population sa Sawata pero gina-maximize gihapon ang paggamit dito after sa ang kanang mga office personnel namo is gina ano gihapon na siya nagapon sila kanang time nga mag patrolling gihapon aside atong mga na kuan gani na yung mga detail nga foot patrol o kanang mobile patrol.
1: Wow.
2: Para makita jud ang presensya. Siguro murag na pull-an na siguro ng mga kuan na katawhan nga mura jud ni. So maila-ila na tapos
1: yes,
2: gina kuan po namo nang katong tickler gani nga gina
1: yes,
2: ano nga kuan ang mga contact number sa katong mga kuan dito establishment mga tao
1: yes,
2: dito.
1: Especially kanang mga business establishment.
2: Oo, business establishment. So kanang mga kuan pod kanang mga moagihay pod nga mga motorista pod amo apo nang ginatagan og mga hotline in case ba kay naay mga mas daghan area manggo dito nga kanang way signal.
1: Way signal yes.
2: So dili jud namo makuan ang katong mga hotline sa so, mga ginahatag kay naay mga peso wifi sa mga barangay-barangay.
1: Ah, yes, barangay.
2: So ang amo ang katong FB page
1: nila. Oh wow.
2: Diha ang amo ang muraog direct nga murag contact nila. Gawas aning sa hotline kay
1: tinuod gyud naman dito sa kabukiran mas naa pa internet kaysa
2: sa baba sa
1: cell site sa signal no naa pa internet
2: so moto ang amo ang kuan para aning sa management of resources.
1: Wow, nindot kayo ma'am no? So makita na to ma'am no nga gi-implement ta gyud no sa atong mga police station of course diha usab sa Asunción atong siren pod ang ilang mga pag-implementa niini. Tungod kay kini nakapunting man gyud na sa pag maximize gayud sa atong resources no both sa atong human resource o sa atong logistical kuan resources nato sa atong kapulisan sir diha sa Asunción sir.
3: Okay hisubay sa ato ang mandato sa atong GPNP no aside man ta nga karon panahon na medyo crisis gyud
1: yes
3: tapos daghan ta ginasaguba nga mga problema sa ato ang taas nga gasolina, mga panalito, luguban pa. Sa ato ang Asunción Municipal Police Station, kanunin na itong ginapahinumduman itong mga personnel, no? Nga i-practice yun ang kaning mag-save, magtipid, economic wise.
1: Yes,
3: so, makita din yun sa ato ang police station nga natay gagamit gamot lang mga solar lights. And then naatay oras sa ato ang paggamit sa ato ang like for example sa atong aircon no 9 a.m. to 4 p.m. pwede ta makagamit og aircon and then afterwards ana i-off na na siya para at least kung medyo igang naman tayo katong urag mamaagi like mga electric fans nga medyo minus og konsumo sa kuryente.
1: Yes.
3: Sa tubig po, no, atong kanunay, naimong sa mga tubig kasi gilag-agas, no? So, makakita ta nga na ay mga kaning extravagant kaya nga spending sa kuhan, atong i-prevent. So,
1: atong mga personnel na gawin. Imo ikaw, may siyempre, po, no? Pahinundom sa atong mga kapulisan.
3: Atong mga personnel, kanunay na ito, pahinunduman na nga mag, ano gud, kaya ron, mabakperm kaya po na sa ito, okay, hapon,
1: yes,
3: kung
1: sir.
3: Daku, tag magasto.
1: Yes, sir.
3: So, sa ato ang mga mobile patrollers no like for example static ang atong patrol cars nag standby sa isa ka lugar ginapractice po namo ng palungon ng aircon kuan sa gasolina. And then atong mga personnel gawas sa ilang mga patrol cars presensya makita pa sa mga katawhan
1: yes,
3: nga ma-feel nila ang ato ang pagserbisyo diha
1: yes,
3: sa ila. Okay so far mga basic lang pero hinaot nga maka save po talaga may sa ito ang kalisod ko ng panahon na.
1: Yes, no? Daghan kayong salamat, sir. No? Makita na ito, ma'am, no? Nga, ang ilagayon nga pag-implementa niini, no? Both
2: yes.
1: Sa itong human resource o sa itong kining atong logistical resources na to sa itong mga police stations. Gi-implementa gid kining focus area sa itong GPNP. ang pag-manage sa atong mga resources, no? Ingon pa sa atong Chief PNP nga ang importante kayo din he, nga mabutang nato ang atong right personnel,
0: right
1: equipment o right nato nga mission, no?
0: Yes.
1: Preventing waste and corruption in resource management.
0: Ilabi na karon partner no na yes, gaka kuan kita sa crisis no sa ato ang nasod no na atong kakulangan jud sa ilabi na karon partner no na
1: yes,
0: gaka kuan kita sa crisis no sa ato ang nasod no na atong kakulangan jud sa mga resources yes, na ginagamit labi na dili pa kayo ingala jud ang pagbaba sa ato ang mga fuel. So kailangan jud nato nga right management jud kung unsaon yes, nato nga magpatuman gihapon ta sa ato ang mandato sa pagserbisyo, pagprotekta sa ato ang mga katawhan.
1: Yes, no. So inana gayud no mga katropa, makita ninyo ang pagpaningkamot sa inyong kapulisan nga unsa man bisan og inana lang ang budget nato, no. Limitado
0: yes,
1: lang ang budget nato gikan sa ato mga MOO apan gi-maximize gyud na sa inyong kapulisan, of course in line sa mandato sa atong GPNP kining unang area, no, focus area sa iyang 5 focus agenda ang management of resources. Ma'am, medyo bubo na lang itong ura.
0: Yes.
1: Nilampas na kita, ma'am. No? Nilampas na kita sa oras. Ato na lang pangayuan o sigdo na pa idugang ang mga impormasyon.
0: Binsahin nila, partner.
1: O, binsahin na po, ma'am. No? Nga to sa atong katawhan, specialist na lang nagsunod ka na to, o most especially.
0: Binsahin nila, partner.
1: O, binsahin na po, ma'am. No? Nga to sa atong katawhan, specialist na lang nagsunod ka na to, o most especially sa katawhan nila sa ilang constituents dito sa ilang area of responsibility.
0: Yes.
1: Now na to, kang police captain Collis. Ma'am. Yes, ma'am.
2: So ano amo lang i-kuandian niyo no, nga karong Saturday is parokyal fiesta sa Sawata. O tapos ano amo lang reminders lang sa mga katawhan nga mag-igmat ta kay naamanggoy mga tao nga maglabas pasok lang sa ano tapos para ma-prevent pod nato kung naamoy ano naamoy ka nang nabantayan nga ka nang mga kadudahan. Free mo kay naraman atong kapulisan sa kalsada, free mo nga mo dool nga mo sumbong sa ilaha kung namoy kadudahan para ma-prevent nato ng mga krimen. Tapos naapoy kuha na mo sa katong mag TPD na mo pero propose pa lang to nga mag-conduct ang kuan mag TPD og ang LGU kanang fun run.
1: Wow.
2: Pero by next month na to siya. Oo. Fundraising.
1: Nag-up na po mo dito, ma'am.
2: Oo, nag-prepare na po mi para ingano. So, sa tanan nga mga runners or kanang mahilig o gusto mo suroy o sawata.
1: Yes.
2: By next month po ho, naami ginakuan nga katong fun run.
1: Fun run. Kasi siguro sa usa sa mga kuana na ma'am ano na anay si Kwati ba?
2: Yes. Murag mo dyan na.
0: Discapi partner. Oh,
1: discapi o si
2: Kwati.
0: Murag mo-appel si Kwana ilahang kadagang partner.
2: Dili na siya water station, si Kwati station.
1: So,
2: muna among ginakuan dito. Free mo nga mo suroy sa amo ang lugar. Sa Sawata Police Station. Tapos, magpasalamat na lang po ko diretso in behalf sa amo ang OIC. Magpasalamat mi sa katawhan sa Sawata nga permi nagasuporta sa amoa sa ano sa tanan namo kung wala mo wala inyong suporta medyo maano jud mi kanang murag maglisod pod mi kay dako kayo inyohang tabang simple lang ako an tapos among mga silent nga supporters pod mga stakeholders nga no need na i-mention ang inyohang mga pangalan kabalo mi nga naa lang mo permi anytime mo dool mi sa inyo ha kabalo mi nga dili jud mo balibad kay para man sa katawhan sa Sawata pod. So,
1: para sa ilang mga anak po, ma'am, ilang mga kapalitian. No? Akong pagsaludo ni Anang imong gipang tawag, ma'am, nga mga silent supporters. No? Akong pagsaludo ka ninyo. Na no need to mention, no? Paghatag lang yun o suporta sa kapulisan. Sir, imong mensahe o kung doon na pakaidugang mga impormasyon, sir.
3: Okay, medyo mubo lang ni ako. Ano? Ako lang ang giyawag ato mga tanang katawhan sa lungsod sa Asunsyon. Na kung aduna ka mo'y mamatikdan ng mga personalities no in relation sa atong illegal drugs, illegal gambling, most wanted person

0: og uban pa nga adunay murag hulga sa to ang peace and order situation sa tong lugar, please cooperate and coordinate with us through our hotline number 0998-598-7107. Gusto pwede sa tong Facebook account, no? Asuncion Police DNPPO o ang PNP Dabnor Asuncion MPS. Katulang dangay, salamat.
1: Yes, yes, partner, no? Og dako po na itong pagpasalamat sa pagbisita sa atong,
2: yes, paghatag
1: sa atong higayon, no? Sa fiesta sa Dab... sa...
2: Camp Fiesta na to.
1: Camp Fiesta na to, no? Atong bisita, walay lain, no? Ang director sa PNP Chaplain
2: Dili
1: Service.
2: Alang-alang,
1: yes, si Reverend Father Police Brigadier General Jaime Consolacion Serinya III.
2: Yes, no? Naagid gahapon, ma'am, no? Kanhin na to po na siya nga chaplain officer diha,
1: yes,
2: sa atong regional headquarters. O nibalik it siya din, ma'am, sa atong probinsya sa Davao del Norte. O siya, ma'am, ang nag-kuan.
1: Nag-officiate, no? Sa atong Eucharistic celebration.
2: Yes, no? Atong pagpasalamat gayon. O blessed kayo ta. No, blessed kayo ang Davao Norte Police Provincial Office nga nakadungog po ta sa iyang mga words of wisdom, ma'am. No, iyang habilin sa atong tanang kapulisan diha sa dinhi sa Davao del Norte, no, sa iyang talk to men nga,
1: yes,
2: segment sa iyang pagbisita dinha sa atong kapulisan, no. Especially iya gayon gi emphasize, ma'am, no, ang kining atong usa sa atong mga kuan kining pulis na makadios, no?
1: Yes,
2: ang kaimportante gayud, ma'am, sa pulis makadios, no, nga importante kayo nga bisan unsa pagkakaisog, unsa pagkakasnapi din ha, no, pero kung wala kay Dios nga gigunitan sa imong kinabuhi, murag lisod gyud, murag lahi ra gyud kung naa kay
1: nata Ginoo,
2: Ginoo nga gigunitan. Og ingon pagalin niya, ma'am, kung unsaon na lang kung ang kapulisan daw wala niya nang pulis makadios, basin parihara daw ta sa mga criminal gang, parihara ta sa ubang mga kuan, mga organisasyon nga nagbuhat og kuan dili maayo.
1: Yes, so, partner, no, nindot pud pa malandungan, partner, no, ya minsay nga we do not need police men, we,
2: yes,
1: need good policeman.
2: Good,
1: so
2: policeman.
1: Importante jud nga naa jud tay Ginoo kay natay kahadlok nga mabuhat og mga daotan. So kung natay Ginoo, partner, mahitabo nga good ang ato ang serbisyo,
2: yes,
1: pod sa katawhan.
2: Exactly, exactly. No, so kana, no, atong mga hisgotanan ning adlong Huwebes, no, nahimo sa produktibo ang atong Huwebes karon, no, buntag kakabuntagon sa Huwebes, og dako among pagpasalamat, no, sa inyong pagpakiguban kanamo din sa atong programang Police Dabnor katropa mo, no. Magkuyog-kuyog ta sunod Huwebes puhon, no,
1: yes,
2: alang sa pagpakigsayon na po sa mga update nato diha sa isgutanan sa Kahapsay o Kalinaw. Ma'am, imong mensahe, ma'am.
1: Yes, partner, no, kay tuod sa kalibutan nga puno sa pagsulay o temptasyon sa daotan, piliin gud nato pirmi ang pagbuhat sa maayo. Ang Davao del Norte Police Provincial Office, siguro nga luwas ang ato ang probinsya o magbintinar ato ang malinawon nga probinsya. Kung kita tanan, kaapil ang atong katawhan, magpadayon sa pakipag-alayon sa pagmintinar sa Kahapsay o Kalinaw. Kay tuod sa Davao Norte Police Provincial Office,
2: your security is our priority.
1: Yes. Kay o sa atong mantra, sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
2: Daghan kayong salamat, og kita-kita ta sunod Huwebes puhon.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!

salamat kayo, mga maring, sa inyong ang pagpaabot sa tuang programa. Kasi si Hi kayo, mga maring, kaya medyo na-late me. Na-late me, maring, na-late. Ikot guys, gapili-pili pa midiya sa mga bestida today. Welcome mga igala sa tuang tulumanon diriya sa XFM Daguam. Kung ako ikaw ka tropa live gikan diriya sa Studio X. Ako ni mga maring ay inyong kauban karon buntaga ako si Maring Inday Erica dili makopiansaan. Dili gwapa, dili mistesa, apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Excited

0: Hei, sikä pitänyt Ludi! Se on sekä bas! Uu, dinhi! Ka, sä mä kakaan kehi nuktuk mä kädi, ha?
1: Kun sin sä ka ayo kumutan au se babae ba, nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Ha? Unya, sa ba'y magibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Yes, maayong buntag. Manuktok mi sa inyong mga balaybir. Yes, maayong buntag. Manuktok mi sa inyong mga balaybir. Mangayo mi o doon na ba'y mga pasaw diha, mga marin? Doon na ba'y mga lamaw-lamaw diha, mga igalang? Kay yawat na lang matigom na sa mga uyutart today. Yes, mga katropa, adlo karon nga beerness. Adlo karon nga Webes, mga maring. It's Mayo 14, 2026. Kamusta na inyong mga nagaraiya diha ang mga kinabuhi? Eh naman, kung doon na may mga problema, na-stress na mo diha sa mga naitabo sa balay. Balay, ano siya nga, tawag sa balay sa kuan? Balay, balay tagbalay? Sa balay bala uranan, di po na mauoy. Ano na nga balay nan sa Senado? Balay sa mga trabungko? Diri akabot, tune in mga maring sa tuan na mga nakaraiyang mga XFM station diri sa Tibuok, isla sa Mindanao. Kaaban kini mga bayot nga... mga way, mga kaugmaon. Pero at least man lang maugmaan mga maring kaysa sa di maugmaan. Balay sa langit na gasidlak-sidlak. Sakto, no? Balay ko sa langit na gasidlak-sidlak. Uy, masayaw ta na karun mga tiya Daria. Mga katropa, atangi ako ang sparring partner kay nakuan pa rin siya na busy pa rin siya, gamulo pa rin siya taon sa mga paraphernalias. Kay gusto niya mga maring nga muhubag din siya tanawon. Pero bisan pa rin siya mabutang maring sa iya mga paraphernalias, hubag nagigwapa na maging tanawon ni ako ang sparring partner. Gano'y gikagubta niya sa mga lalaki niya sa may Bisayan. Sa kanto Bisayan, muna ang gikagubtan sa mga lalaki niya. Niya sagad sa Osaka... sa usa sa kausa sa kasimana ginapuli-pulihan niya. Muni nga ang yahang kuan ang portal sa Helika. Wangwang nakaayo mga mari. Ah, kuan na gibi sa pagwala giabanti ni gimaw na mga patsing mga mari. Mga katropa, kini ato ang programa hatod ni kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health mga mari. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga higala, dapis kini siyang tumaron sa mga dunay mga balatian. Siyempre, kung wakay balatian, magtumarsap ka aron nga, dili ka makabaton o balatian. Si Papa Gerald Anderson, maya kay gusto na siya mong lugar. Gusto na siya kami niyo una ang uyutar, Marie. Maya karon kay sayang kayo ang ilang relasyon ato ni katong si Marie Julian. Kaya nasayang lang ang unom katuig lang ni Julia Barreto. Kaya nikalita sila bulag mga mari. Unsa kay mga hinong danay na wako sa Pasing kung unsa'y mga steeping anak mga maring. But anyway mga maring, live ikan diri sa studio, sa Studio X, sa 107.1 XFM Taguan. Mabati sabda mga maring, diri sa to ang mga sister station sa XFM sa 99.1. sa XFM sa Mati. Maayang pagkisi-kisi mga taga Mati, labi pa sa mga taga Badang Public Market. Maayang pagpabuto-buto mga marin sa inyo mga nagkadaiyang mga radyo diha.

0: Pagsab, diri live na mabati mga maring, diri sa ato asab nga lain nga mga istasyonan. Sa, yara, kadali ang kaaya mga maring, kaya laruhon ganyan ito ni, basi makabanggit ang lain nga frequency ani, ma-advertise unya maring. Live sa mabati karon diri sa 95.1 sa XFM General Santos City. Ag, diri asab sa 101.7 sa XFM Bukid Noon. Gani ang programang Bullseye na dungog ganina maring diya sa may bukid nun mga maring, ha? Og syempre, pili alam sa live sa mabati diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3. Mga katropa mga maring, ladies and gentlemen. Nananing banggitang burikat. Halos tibok barangay, nakatilaw na ani niya, mga maring. Taas na kini sa kasinatian sa Burikat Group of Company. Wala lain, mga katropa, atong i-welcome sa naglagubong ng mga palakpak. Tia Daria!
1: Ayaw ba?
0: Ya, pamunta kaya? Kana.
2: Kana.
0: Mura makaga mama ni Pokemon.
1: Ayaw ba?
2: Kasi na si Pokemon.
0: Kana na stress nga Pokemon. Oh, lain na takaroon mga maring ha. Sa to ang Facebook page, i-search lang ang 107 XFM
3: 107.1. Mauna na ang akong sabot ninyo. Kuya, ang akong anak, tritsindan inyong ikoy-koy.
0: Ay, mas lain ka maring sa...
1: Ayaw naman.
0: Hindi ka muna na sa lain pa rin. Kailangan ka.
1: Yaw!
0: Nako. Ayan, so pala ila na.
2: Lain ka ba rin, sige lang kakatawa ay.
0: Ila formal go.
2: Yes. Well, welcome sa mga programa. Kinilingya po ninyong iyaan sa kanunay panabang.
0: Apil ka ito nasunugan sa pantukan?
1: Ayaw ba?
2: Ipagod ito ng respond ni Marie. Kami ito ng respond ni ba?
0: Ay, ikaw ito, isa. Ah, daku galing nga sunog ito, no? Kaya grabe
2: pagka. Daku kayo, oy, pati initag yun.
0: Nakuan man ka maring, namurag nakuan ka.
2: Nausin mo ko di ay.
0: Murag, murag, ikaw mas siguro itong ipamusil sa Senado maring.
1: Ayaw naman.
0: Ay nako mga igala, una ito mag kya, hantod ta alas 12 sa udto ato ang programa.
2: Yes.
0: At ang hindi nyo ato ang tila greetings taon-taon. Pag ato ang mga checka di at tangisab din nyo. O syempre ato ang live nga drama diri sa XFM Taguam sa Kung Ako Ikaw Katropa.
2: Yes.
0: Tiyad Daria, on sa'yo mong bit-bit nga produkto karon di ha?
2: Wala nga in Japon ang pangbangil sa bao-bao. Ang Turbo Male Enhancer. Yes.
0: Muna ka itong sasalita ka rin natin kulikta sa boarding house.
2: Ay! Lord! Analigi!
0: Muna ka na... Ikaw, parinti, ikaw mo...
2: Lain lang kagay mga... Lain kagay mga comment lagi. Tarangay yung mga comment, oo. Oh.
0: Ikaw itong kuan ba? Katong tigpaningin nga ligid pahangiyo, gani?
2: Ay!
0: Okay. I-awag sila nga i-share ato ang live today kay this is the day
2: Rady
0: kasadya ang ato ang day karon mga maring.
2: Inaot ko nga inyo ang i-share na no. Palihan kong share mga katropa, mga maring, mga paring, i-share na ang ato ang live.
0: Inga na may ka-happy diri ang mga maring.
2: Eh lako nagukuhay.
0: Bisan naman o gapon pa ang sweldo niya karon na may mga kwarta. So, happy-happy lang yapon ta diri.
2: Ikaw lang yun ang sweldo ming agi ay maring. Kaluhuy na to, ane.
0: Stress sabi ako, ane, maring. Uy, kaya wala ko ikahantag kang Edgar.
2: Lain lang ginaya ko ang bra. Okay, nalus-lus lagi, ay.
0: Oh? Hey, bra, day na.
2: Wala dek yung bra.
0: Habi na ako cancerous na.
1: Ayaw naman.
0: Habi na ako ka ng ovarian cyst na, maring.
2: Ay, hindi, ay.
0: Andi di. Ay nako mga katropa, ito ang text line 09663069569. Usbon ko mga katropa 09663069569. Yes. Ag basahasa una to mga greetings pick kasi bawa na taod-taod mga
2: okay,
0: narin.
2: Okay, ato si mawala na. Eh. Oh, mo kaya gilahang mga kuano, ay mga kuminto.
0: Gitamay na po.
2: Juice color. Ay! Mga bayot.
0: Sa ingon nila.
2: Ay, si mga bayot. Kikataka ang among hanilotabio sa inyo ang attire.
0: Ang sila?
2: Kuan na, gikatauan.
0: Kaya na may katauin ninyo.
2: Uy, magwapo mo sa mga attire. Ano mga tawa man mo?
0: At rin, pasalamatan na ito ang mga stylist karon.
2: Yes. Ako ang isi, ako ang hair nga si Gab Alas.
0: Mm-hmm.
2: Ang ako ang outfit nga si Bongal Gabri.
0: Ayan.
2: Ang ako ang makeup artist na si Kenneth. Oo, diba? Kailangan akong makeup artist na may Adlai.
0: Pasalamatan pa rin ako sa ko ang hair salon ako maring. Si SM Arnett. Isa pa ito pasalamatan.
2: Napunay siya. Uy, pati ka. Walay lain ang kuan ni Kuminto ni kuan ni Paring Ray. Eh, Maring Ray di ay.
0: Isa ba si Ray Surabasquez o si...
2: si Ray Kiran.
0: Isa nga rin.
2: Ay, si Ray, si Maring Ray Alintun.
0: Aba.
2: Puro lang katawan siya ay.
0: O, di sa kako. Basi nakakuan na siya. Ah.
2: Apila po nagpaputi ang dugan para patas. Lahay magunay ang mong sabon rin. Kinaong rin ni puti. Og naong lang sabunan, naong lang.
0: So, ang magkuhan na sabi na magkuhan na may mga disclaimer daan. Yes. Hindi ka mag-inagaon o ganang ginagmay.
2: Mura man kag sa clown, mura kag clown, Maring Daria. Uy, lain na niya si, Maring, si Nancy, uy.
0: Ang kulang sa imong, ano, atsan na lang.
1: Ayaw, di ba?
2: O, pwerte na niya mga pangitan, sorry. Mangita na ng kwarta ni Tia Daria.
0: Ay, wala lagi. Ay, alam, pordoy na kaayo may mga Maring ay.
2: Ay, napon si Paring Bong.
0: Antaga
2: solid.
0: Ay, si Paring, ay, si Kuan, si Bong Alvarez.
2: Nabuang na.
0: Mga taga, hi, good morning, mga taga solid.
2: Taga solid, FM.
0: Labi pa si Master Inday Tanini, ang yung wig niya kay built-in. Kinsa pailain niya. Kaya una tamo ato sa unahan mga Maring, Tia Daria, birahin sa mga ka-comment din na.
2: Yes. Ang last, literal good na di lalim ang warta.
0: Ayan. Isang pamandi ay.
2: Isang pamandi ay.
0: Oo.
2: At hindi mo puli pangwarta, pakauaw naman yun di, oy.
0: Lagoy na, ako agad mo rin ha.
2: Naulaw ko, Maring, dili ang akong naulaw, ang makeup sa ko ang maulaw ani.
0: Mapasayin lang makata sa to mga anak ani, Maring.
2: Makasal,
0: ayaw naman. Makasal lang mga mga parinti, ani Maring.
2: Kasi ako hinahan, ani Maring, ba? Dili na kaila sa kuwa, ay.
0: Basi pag sodi mo si Mambay, sabihan kang hinugas, tiya. Tiya na riya, kay muragwa na makailan sa imo, ha?
2: Ay, nagkatawaan ng ako ang naong nagkita ni Maring, ay.
0: Unsa da?
2: Nagkatawa sa kuna ako, sabi, kagwapo sa akong make-up, ay.
0: Ayaw naman si Katawabi, kay malain na ba dahil mi anang katawaan mi? Oh,
2: okay, katawan lang dito ni Hanilo. Mantay lang na si Hanilo Tabios ba? Ikaw may straha ka, na.
0: Ayaw na pag-ana, Abi, kay...
2: Oo, kani si ma'am?
0: Ay, kisa man nga ma'am na siya si...
2: Si Ma'am Hanilo.
0: Ay, si Ma'am Hanilo, ay nako. But anyway, mga Maring, mo patukar sa tag-usa kakanta aron nga malipay sa mulya mga damati karon sa inyong mga nagkadaiya nga mga panimay. Samtang kini ato ang programa mga higala gipaluyan sab ni sa aron nga mas mugwapa sa mo o kagwapa dapat naka clear skin beauty soap.
2: Yes.
0: Ang sabon nga herbal nga siguradong mapalami sa tuwang. Turbo na lang atong i-endorse, Maring.
1: Ayaw, di ba?
0: Ay, mukha ba kay balik, me? Ang taon. May tatsa, me.

0: Well, balik ta mga maring. Dari sa to ang yaisbog sa nako na akong kwadmi. Kaya makuha na akong itmi games ay...
1: Ano? Ang sabi rin ng itmi games?
0: Maipit. Uy, umahayo pagkagaid, maring. Pero ang sa'yo ka magdali lagi ta kasi ma-late ta ba niya?
1: Lati maring ay, ha?
0: Nga, lahir ito nagaid, maring.
1: Tapos mo kaya kung ilok maring. Kapit mo nang gray. Ang garter niya, kagahit kayo ay.
0: Oya taning ya, magpasalamat ay may kangkuan kay Maring Ganggang sa yaha mga bistida nga gipahirang. Og nakiana ko mga maring kana imong gisuot maring muraga. Gikan pa siguro na kang Hasmin kawa ko masayop maring.
1: Ay, Felicia. Kanang iya. Pagkagyan saktuha ay.
0: Sakto na siya maring kong mas nibagay sa imong itsura day ang imuhang kuan, imong bestida today.
1: Yes! Murag, tinuon?
0: Kuan ka ika, kanang...
1: Iba mo ko paganahan, Maring, oy?
0: Kanang, you are so very kayatable today.
2: Ayaw naman.
1: Ingong ka, bapa kayo po. Ang tanawang ilang mga kumipurman lagi katawa. Ayaw
0: na,
1: sa
0: patatila na mga kuan niya kay kuan na sila kanang... Hindi nila makita ang itong tinuon ng mga itsura. That's the reality. Hindi na makita ang kuan kay kita nagay man kasi nabtanay no kay kita na baya parehas parehas baya tang mga oyutar. But anyway gali na ingon si Kenneth sa kagapahan ninyo
1: oy ingon si Kenneth
0: masabtan sabtan niya ma feel niya nga to ang gidangatan today.
1: Lain makapaminaw to masabtan sabtan mo kao ba naman sa way dili masabtan maring
0: sina kasabot siya oy ano siya kuan kanang
1: at tinood yun ay maring
0: sa ingon niya
1: kaya si Nard Pontesilio kapahagod ninyo yung duha mga DJ
0: ay unsa pa man di ay
1: di ay magumi DJ oy mga
0: angkor woman magumi
1: DJ angkor woman magumi
0: kami ang mga angkor woman.
1: Yeah.
0: I am the woman in love.
1: And I am the angkor woman in love.
0: Sa laktod nga pagka ito niya, sige na tanka in love.
1: Yes.
0: Pero huwag kayo may in love sa tua. Ano man ang niya?
1: Atapunay, linay... timbayaon niya nga tua nga. Kuan, sinay nga layo kayo nagtanaw.
0: Ah, sa dapit?
1: Sa Canada.
0: We?
1: Yeah.
0: Mau ba?
1: Oo.
0: Pinsa ka na.
1: Ato aban ng solid nga follower.
0: Sige daw, bit. Imbiya ako, no?
1: Atong tabayaan ni si Ma'am Nita nga, Valderosa. Hello, ma'am. Ayaw ko katawi, ma'am, ha? Kailain nagkikaay. Imisis lang siguro, oy. Ayaw na ismile.
0: Asa na pita sa Canada?
1: Ay, sa Canada ko na ika?
0: Mama ko'y parinti niya.
1: Asa na pita?
0: Sa Canada 1, Canada 2.
1: Sa Furok 3 nga Canada.
0: Yes.
1: Ah, sa Canada gina siya, ma'am.
0: Hoy, dahil kung ano diyan, naminaw rin si...
1: Paayon pagtanaw siya mo diyan, ma'am, ha? Ma'am Nita Valderosa.
0: Oo.
1: O ginabangan pa ni Nards. Ni Alvin Gook, hoy, mga maring. Kilatan niya sa ni Lord sa inyong dating. Uy, ano mo kilatan, Manguta? Ngayon, dahil kita na...
0: Ken ba butangin na ganag tarpulin din sa kuan Ken sa amin. Kaya mabulgar ang mga beauty diri aay. Adjustable man kaayo ang yuyots tiya dariya.
1: Siyempre, ano man na siya, pwede pag-uot, pwede paluag.
0: Yes, we are adjustable. Anak siya nga. Kaya na gini si Maring Ray. Ay, kagipasahan ko picture diri ah. Mga ba ni ang mga actor sa Mista? Ano na si... Oh, na.
1: Sa Mista gina si
0: Gikan. Kaya na gini si Maring Ray.
1: Malinood lagi na si Maring Ray.
0: Oo, mga kami, mga kuan, mga karaang kuan, mga karaang damang.
1: Kuan ka kanang di damang maring anang kaang anang karaang mga mangay iring mo tawagan ang maring iring
0: mao ba di ay
1: iring sungkaban.
0: Well kami kita gihapon diya dari ang mga tibay.
1: Yes grabe tibay tigo.
0: Ay formal ka magpaila ilaw oy kay basi nakalimot sila kinsa ta.
1: Gani,
0: kami ang mga official ng mga membro sa Gabi Group of Company.
1: Yes. Kung kinsa man tong gusto mag-join sa mga namin mga form, O kasa mo karon dapitan nga gilugar sa mga hugno inyo ang mga liguranan nila kasi mo katawa.
0: O kasa mo dapit-dapitan ron, diha na mo ha?
1: Ah, diha lang mo. O nakakadiri sa Mati City, sinakot ko na mag-enjoy na mo diha. O diri po sa Jinsan, sa General Santo City, ang mga atong may... Ano sa'yo nagpangutot diha, oy? Ikalibanga man siya na siya.
0: Ay, kumusta ha ang mga pamitay sa mga taga-Jensan?
1: Yes. Kumusta man ang mga pitos niya? Kau ba ni Ate Aybilin?
0: Mupakpak pa ba?
1: Yes. Ang si Philip.
0: Basta yung nagpakpak o buntag hapon na mo ba?
1: Ang si Dr. Richard. Ang si Dr. Richard niya?
2: Ayaw, di ba?
1: Close pa man ang period.
0: Kasi close pa. Abri mo kunda all the time.
1: Yan, nagaw. Ang period na close niya ka mo. Nanggawas naman lagi mo.
0: Ay, may minus ang customer kay samo ka sa Senado maring.
1: Napinosila ang mga dito.
0: Na-stress ito. Ang kuan, na-stress ang mga amo mga yes. Customer, mga balwid customer naman. At ang mga balwid customer.
1: Ana po si Dwayne GC. Ito na yung pagpasa. Buntag mga Inday.
0: Ay, salamat.
1: Asa na mang maayo? Nawa na mang maayo.
0: Mapakpakin akong pinanan ng tawag ko kong Inday Marie.
1: Ay.
0: Oo. Ito po, itimbaya na yung mga maring at mga gwapa o mga misteso. Mga misteso na makatik alam niya sa mga sa bukid nun. Mga tuliid kay mga yes. Pitas.
1: Mga... At walay lain din na sige kakawa. Nga si Ma'am Hanilo.
0: Sabi yun. Si Kuan, si...
1: Katuwang SM din ha.
0: Si Birya Franca, si Rustom Bilya Franca Maring.
1: Oy!
0: Namati sa Brun.
1: O saan ba iyahang mga Kuan Maring?
0: Kakatropa!
1: Sabi ko ha, gini mo Maring no?
0: Wala yung mga banggita ng mga reporter yeah. Sa bukid noon Maring. Ay? Kana siya niya?
1: Unsa na iyahang intro Maring?
0: Nakalimot man ko Maring. Assignment talaga na Maring. Ay, dari asab sa mga taga San Franz ato silang inon nga.
1: Hubagang tiya, oy.
0: Si tiya na good na. Hoy, maklaro na ko ang imuhang kuan. Piso wifi diri ah.
1: Ay, hulugin daw mo sounds ba?
0: Dili kay luag. Maring, kung bindo wifi ng imuhang cleavage, maring, diya, dili kit pamatiyon ang piso.
1: Ano man, maring, mudretso lang.
0: Dapat ang iyo, di ako tukaraan nga, Dos. Tukaraan nga, Dos, yan na. Nagani, Lubi.
1: Ihutan natin, maya niya, maring ang taga-bukid.
0: Mga taga-bukid doon, si Ali, si Bukid doon, atong giingkutan di ay. Si Liz Riano, si ato ang sagtok barog nga, SM di, si yes. SM Inday Marie. Good morning. Yes.
1: Good morning. Hinaan ko nga, na-enjoy po mo din na, no? Ayaw mo kago-all sa inyong mga problema.
0: Pares man tawa na tayo, Swildo. Gapon pa nakuha, karun wa na maring.
1: Tanyawag yun na maring.
0: Kisa palain si Rustom Bilya Franca, si Prince Obra. Kisa pag nagawin, gamay naman sa diya maring. Uy, gamay naman sa diya ba?
1: Bura pa na kita, kanang nagkuha na lang siya eh. Kanang gamay na lang po
0: tayo. Sobra kapin na lang.
1: Yes. Anyway, dari na pa sa Jinsan, maring. Ikaw maring, ikaw.
0: Kisa si, oy, ako yung itimbaya si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, kamusta ito mga pamitay diya, ma'am?
1: Kamusta
0: mo ng
1: mga pitas niya?
0: Ano sa pang? Si Paring Ray, pwede ba mo rin yun?
1: Si Paring Ray?
2: Ayaw naman.
1: Paring Ray, sinubi niya Paring Ray? Labi na ka rin si Imuanga.
0: Kinsa na?
1: Imo amiga nga si Pilipa.
0: Oh, si Philip Olegario. Kamusta man ato ang mga kuwan niya, mga hubon? Ato mga bugon sa suso ovarian cyst, yes. Tumor sa matres?
1: SM kay basi masuko na si oy, SM.
0: Oy, aba, itimbaya na yun dia, Maring.
1: Hello dia si Moas, Sir Ruel, hinaot ka nga ma-enjoy
0: po mo nga Ruel?
1: Ruel na kuan, kanang sa MN.
0: Habi na ako si DJ Ruel.
1: Ay, naman si DJ Ruel.
0: SM Ruel, dia sa may XFM Jensen. Good yes. Morning ni mo dia SM. Kamusta man ato ang mga kuan diha?
1: Hinaot ko nga ka na mga kasahupan ni mo, nag-enjoy po. Inaad ko ang kakambuturan ng tanagtiyan.
0: Ihagit kita ni Maring Ray. Tainig rin si Maring Ray ay mga kuwan lagi siya ay... Anyway, welcome mga Maring sa tuang tila greeting!
1: Pinapod siguro na sila kay masuko nagsamot!
0: Ay, sa...
1: Ah, San Franz, oy!
0: Hoy, mga taga San Franz, kang Junji Librias, kang yes. SM Ray Sura Vasquez,
1: yes.
0: Kang Ray Alintun, kang...
1: Kang Kuniloy,
0: kang...
1: Kang Milani,
0: kang Limuel Okay,
1: kang Kiano,
0: kang Kiano. Nato isa ba nga, uyo tersab? Kalimut na ko sa pangalan niya, oy!
1: Siko po ang iyahan ko, ang tamani.
0: Dako sab sa Gargada? Anak ko yung...
1: Itong kasabay ko sa katong nag-apil mo sa search.
0: Ito napaka-awaw, Melita.
1: Apil mo sa search in rescue operation.
0: Duol-duol lang gamay kang Luis Trosi Daria.
1: Mura na nabuntagan man mo diya, mga iyaan. Ay! Mura na ito nabuntagan.
0: Murag buhok rin.
1: Ingo ni si Kuya.
0: Kisa mo na nga si Kuya?
1: Si Kuya. Kunili ni si Kuan, si ate ni.
0: Basi si ate na, ha?
1: Si ate siguro rin. Kunili ni si Kuya.
0: Ay, nako mga maring, ha? Gini ato ang tila. Greetings, karoon hatod ni kanato sa Turbo and sa Kreatari Food Supplement for Men. Ang Turbo, papagahin ni sa...
1: Tabadids.
0: Lain pang mandi ay ato.
1: Magmatod pa si... Magmatod pa ni Coniloy.
0: Si Coniloy.
1: Pangdangil sa bao-bao.
0: O, diri sa tagom kay Pitin, naghanag bao-bao diri dahi.
1: Pero gusto na ko na matry... Matry na diha ba? Kanin diha ba? Musaka man ako sa ibabaw diha. Kanin magpanako.
0: Nag-atras eh. Nag-atras.
1: Umu-atras mo lang. Taas mo kanin ng flyover.
0: Mga ganyan. Ano? Diha magin mo.
1: Kinahanglan na ay kalaso.
0: So mag-atang daan diha. Nakain na mo turbo.
1: Katotara na kainan mo turbo. Mag-atang.
0: Mag-atang. Kay kung
1: kalasuhan mo gud na.
0: Kanay mo atras. Ikalaso da yun.
1: Mga ganyan.
0: Kisa pa yun na diha. Kay katilao na kay ko day ay.
1: Ganyan ay. Kani mo naman ay na si Eldrin Diginyon.
0: Aba si Eldrin Diginyon, yes. Amo kang giagihan gahapon sa imong area of responsibility. Wa ka kay ga-duty dai ka maring Eldrin, ay, ha?
1: Wait, walay tao.
0: Kumusta man ato mga form diha? Daghan na bag na fill up sa tuang nga Gabi Group of Company? Kay diri asab sa kuan sa San Franz ato sa Divinland og form diri as si maring Ray. Kaya ba sin doon ay magpamembro din ang mga taga-agusan, pangita alas si Maring Ray.
1: Mga Maring, asa man si Paring Lark ang kay nadako magunag tabay di Joyce?
0: Uy! Uy, kasi may nakakita ko na anak niya nga.
1: Nakakita niya siguro ni si Mark Giguri kang tabay di Joyce ni Paring Lark?
0: Hala, uy. Para dito na, narado dito kay hindi nakadaog siyang tabadidoy na...
1: Ato pati ni Bayaw ni Tagamatis. Hindi ka niyang tulog ka... Kanyang tulog ka Maria di, ha?
0: Basi, mang, basi manood
1: basi,
0: sila.
1: Ay, masipot niya, Maring. Ang si Inday Tato din, ha? Ang si Inday Kiano, ang si Inday Bipa. Ay, basi masuko. Abi na lang, wala sila ilabot.
0: Sakto.
1: Kain na ba na sila, Maring? Kaya mahiubos na yung pikas ngabil.
0: May nag-api ang pikas na. Duha ka ngabil kayo mahiubos, Maring.
1: Duha na nga. Puro sa naubos ilang ngabil. Wala kayo taas.
0: Sakto, Maring. Ayan, muntila na tayo mga igala kay...
1: Napag-ipahabol, Maring, ay.
0: Napag-ini-ay?
1: Haskang ang ayanan yung duha, Maring.
0: Oy, ayaw mo pag-anabi.
1: Sa broadcaster, Kuya Job. Uy, si Digilab.
0: Uy, si Digilab.
1: Digilab.
0: Si Kuana nga, amigo na ni Paribubong.
1: Alam mo ang Paribubong niya?
0: Si Kuana, si Kalimut, magkuana niya.
1: Ang ngayon, nagino kayo ka?
0: Ngayon na ba na sa magkita aming nga, huy, ikaw dahi ba? Kumusta man ato ang mga pamitay? Ay, nako. Salamat kaayo, ha, sa inyong pagtanaw, sa inyong paglili, yes. Mga higala mo. Tila nami, kay sa mo ang pagbalik, ato na rin basaw din sa tampong ang ipadangat diri, ha? Ani, ana, mo, tila nami, ani, ana. Sakto ka.
1: Ay napag-inagpuan ka.
0: I-share na ninyo itong live para daghan tayo makakita.
1: I-share ninyo para daghan makakita.
0: Uy, tiyan dali, ang imong tutoy, may kanaog na sa puson.
1: Saka.
0: Ayaw, badlungan na, Bi, kay lain.
1: Lain lagi niya yung tali, ay, kay way kusog.
0: Uy, dapat imo nang ipatali kang Kenneth.
1: Ana si Lloyd de la Cuesta na puno. Ana siya. Naana po na yung mga gwapang wakwa. Shout out po sa mga asawa ani nila. Siyang asawa di ay.
0: Binako kita ka, we are single.
1: Yes. Ana siya. Oh, shout out sa mga akong asawa nga si Jesse de la Cuesta. Nga bagong ligo.
0: Halat!
1: Bagong ligo pa daw.
0: Kasi pa may langayang bigyan na.
1: Morang magpabagok.
0: Hala, oy.
1: Ano siya nga murang magpabagdok na? Ay, bagdokin na na, oy.
0: Ay, bagdokin na na, oy. Basi nga...
1: Kaya basi ikaw ang makabagdokan?
0: Santang nga pa ka. Sige na, oy. Ato na na yung... special kang De La Cuesta.
1: Ha? Huh?
0: Ang tuntila. Dungaga na to. Kaya naman sila. Ah. Ibit ng siya.
1: Napon si Kuya. Atong apila si na si Kuya. Sa mukha na niyan doon. Makalinaan.
0: Da.
1: Ayun, ma. Kamay lang kay basin magsilo si mong asawa.
0: Ano man si mga kuan, may mo si makadungo si asawa niya ron, dire kita na puno eh kay humana mas lasarad.
1: Sige, sog din na nag-ugbok.
0: Ayan.
1: Log in na nag-PS.
0: Alas 11. 7 na nga tong oras, mga higal. Ay, hawa ha? Kaya sa mo ang pagbalik mo, basa na mi og suwat tampo dari sa tuang tulaman o.
1: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.
2: Uy, tita!
3: Ah, tugnaw ka ayan, no?
2: Piting, tinawas tubig ba?
3: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
2: O ba?
3: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
2: Excuse ha? Mangiis ako?
3: Oo, asa man ka, Tap?
2: Mangiis ko para mudako po niya ako.
4: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kitan Lodi.
1: Oh, metla.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metla. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Mau nang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Balik sa ning mga uyotar karon sa kahanginan nga medyo
3: yes.
2: Saka nang oras mga maring alas 11 kinsi na nga tong oras mga higala. Namati gyapon kay diri sa pinaka lami o pinaka sadya nga istasyon sa Mindanao. Kini ang XFM. O, daku, alin mong kargada tiya dariya, oy. You are so blissful.
3: Yes.
2: Yes.
3: Ino na lang na, Maring.
2: Ako, ipot gano'n na ako. Ano,
3: ino na, Maring. Buro mo nag-itakluban lang lagi o gano'n ko.
2: Sa saon eh, kuha ni Edgar, di magiging sa mudako, oy.
3: Mura lang sa gano'ng pangtaklop sa lumpia.
2: Mura manig ka ng kuha, mura manig ka ng... basyo sa lapad nga ako.
3: Ay, mga katropa. Matod pa ni Jing.
2: Kinsana.
3: Jing Pigarido. Ana,
2: sa si Maring Jing Jing.
3: Ay, mga katropa.
2: Aba. Hello, Maring Jing Jing.
3: Yes. Hello, sana nagtanaw din na sa tuwang sa page. Palihog ko.
2: I-share.
3: Share. Na sa comment section ang link.
2: Ana sa link di ang question. Ana ang kuhan di. Libog naman kuhan di. Nasa comment section ang link di ay.
3: Yes. Kato mga mahiligon ni na og mga gold medalist.
2: Ala ay.
3: Nasa comment section na i-share.
2: Hoy na di ha di ay.
3: Yes.
2: Sige lang kay muli li sab go onya.
3: Lili ana onya.
2: Bueno, live sa ta karon makit-an sa Facebook page sa XFM Mati. Og sa XFM Jensan. Lili, yes. Asap din niya mga maring. Pag kumanyo, Lili, bigwasi din niyo diyan.
3: Live po ta madunggan diri sa XFM Bukidon sila mga radio.
2: Sa mga taga-ipasugun.
3: Yes. Ang bisan pa diri sa San Frans.
2: Sa Trinto.
3: Sa Trinto, Agusan.
2: Sa Torinto.
3: Yes.
2: Sa Bunawan, Libertad.
3: Yes. Sa Esperanza.
2: Sa Patinay.
3: Ang mapatong kapagulong kagbisli.
2: Oo.
3: Umuatras ka, padulog ka diri sa may Cruising Cuevas.
2: Diri sa may Santa Josefa, sa Beruela.
3: Yes.
2: O paingon diri sa lugar ni Paring Lar.
3: Padulong sa Rizal.
2: Oo.
3: Sa Pasian.
2: Oo.
3: Padulong sa Mungkayo.
2: Sa Mungkayo o yes. Iya.
3: O muna, ato na lang diba? Sa muna, o nalang dali sa Nabunturan, Montevista. O sa Mawag.
2: O sa lugar ni Ma'am Philip Feliciano. Good morning, Ma'am Peli.
3: Yes. Good morning, yes. Sa imo, Ma'am Peli.
2: I hope nga you're doing good.
3: Yes, doing well.
2: And very good.
3: Yes, and very well.
2: And okay.
3: It's okay.
2: And ugma daw, sabado daw, ha?
3: Saturday,
2: waiting ka, waiting. You're waiting.
3: I am sleeping not.
2: You're sleeping.
3: Beauty. But every Saturday, I was
2: sleeping.
3: A lavender run after. I'm sleeping beauty.
2: I thought you have a katabang.
3: No.
2: You don't have katabang?
3: No, because day off of my katabang.
2: Anyway, me too.
3: You too? Okay.
2: My katabang is...
3: day off.
2: Every Saturdays, my katabang is gone. Because she is scared about me because I am tirayo.
3: You're tira maid.
2: Yes, exactly. That I want. Yes. I want. Sa ganun ni.
3: Pass.
2: Hoy, ani-ani gid sa tuang kamot ang usa ka suwat papel nga ato ang tagaan pagtagad karong higayuna o samtang kini ato ang programa ato ni kanato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

Tiya dari ya o gamaring Erika. Subo sa maayong pamatasan. Tungo ti ako og pangayo

0: Saan mo na pangupaw ni mo na parts?
1: Motor na ko ba? Mugduha ka buwan ang wala mabayari.
0: Asan may motor ni mo ato katong kwan, katong nindot?
1: May motor na ko, isa may motor na ko.
0: Mataipit ka ng lakiha, babimbargoon ka na sa kumpanya.
1: Naku, kay mga sideline niya, pre, nga, kuan na to, kay piki kay pinabuhi, eh. Gamay kang sweldo. Dahil kayo mga bayro nun ba?
0: Matiwa magkilibawaan ng mga sideline. Maghuna-huna sa ako, ha? Ina mo, sana ko na yung Santon Plus Coffee Mix. Aron nga makahuna-huna akong tarong.
2: Bangas ka?
0: Sakto, pre.
1: Sa minunaan mo?
0: Nakoy kailang at tibay ba?
1: Sabot-pasabot, anong tibay?
0: Tiguang bayot ba?
3: Ayaw ba?
0: Sakto, pre, mo hatag ito siya.
1: Hindi ko eh, luura po na niyong plano eh. Pukasuway, ano yung say... wala eh.
0: Ayaw naglo-loon yan. Masugot ka, ibargo na sa kumpanya mga motor ni mo. Mukuan ka sa kong mga diskarte.
1: Taga-asa po.
3: Ayaw naman.
0: Taga-kuan. Malayong hong na ko sa'yo mo, ha?
4: Usa ako kahuhamtong
0: ulit. Muning balaya, pre.
1: Daku, agbalay, no? Ngayon sa manis siya, kanang, kuani, kanang, kanang, siya na isa gapuyo ng daku kayong bahay?
0: Siya na isa gapuyo kay maminyo ni kay Tibay God. Tiguang bayot ba? Kaya manok-tok sa tadiri. Ayo!
5: Kinsa ka na?
0: Ay, nana siya, pre.
5: Ay, kinsa ni siya, ay!
0: Ay, Boss Gregorio!
5: Ay! Kamusta, boss? Karanong di ka kalaad ni, ay. Kinsa ka na yung kaoba na lagi? Ay, wapo!
0: Nakoy, amigo, si...
5: si Louie,
0: si Louie.
5: Ah, si Louie?
1: Hi. Hi, boss Gregorio.
5: Mayong kontak mo diha. Ako si Mark di ko.
1: Lainag na ako ni. Bangason ka ini dako kintaw mo mistiso Kastila.
5: Sa sige do ko ni Molowi.
1: Wala boss kanang nawaw lang ko.
5: Dali pa rin dayon mo dayon dayon ay ko law. Dali dayon
0: mo dayon boss Gregorio mo pasin ako.
5: Uy, ang sama day ko.
0: Basta kabaw na ka sa ituyo na kumigo na ko.
5: Hindi ay mo ga-endorse?
0: Ay, nakadaka kinatid.
5: Dali, Louie. Louie, dali. Dali, kintama-tama, Louie. Nagluto kong adobo,
1: Louie. Adobo. Adobo.
5: Lingkod sa kadali kay maghugad ko, Louie, ha? Kadali, Louie.
1: Sige. Kapuha ni bahay ni Louie. Si Gregorio na isa nagpuyo, dali. Mga mahalon lamang gamit to. Napailamisa nga nara. May mga figurine nga mga mahalon kayo. Pila kakabukwarto na ilang bahay nga pati pa nakuha ni. Pero, Ginoo ko, mas dakong tao pa man sa kuha ni si Gregorio. Kung hawiran ko ani, hindi ko makabaliban kay dakong tao man.
5: Lowi, naran na Lowi. Magugan ako dali. Mangaon, sabay ko ka on Lowi.
1: Oy.
5: Taga-asa man ka Lowi?
1: Taga-Turel.
5: Turel? Asa napit sa Turel?
1: Di lang ako itugan sa dapita. Basta taga-Turel
5: ko. Ano man ka, oy? Ay, nakaulaw-ulaw, Lowi.
1: Dol sa Eden.
5: Sa Eden of Harden. Lami kaya niya king guluto kay adobo ba yan ni Louie?
1: Ginoo ko, gipigin na iya kamot sa kong kamot.
5: Tapat-tapat, dali ako na.
1: Urani.
5: Ano sa may imong gusto? Kamayan ka, magamit pagkakutsara.
1: Naanad man ko, Boss Gregorio, kay pobre namin, makinamutra ko.
5: Ay, makinamutra. Kasi gusto ka, subuan ka.
1: Ayaw.
5: Ay, Louie, mag-fail at home.

0: ka. Uy, ayaw ko lang ulam.
1: Naura ang lakiya.
0: Pagbe, nagod ba ang bebe?
1: Ang giyag-giyag ba yan ko? Kluon na din.
0: Humuka si mong bukton, Noe. Labi kayo, anak.
1: Agay. Agay, hindi ko umot niya akong bukton. Boss, boss.
0: Sorry, Noe. Muna nag-uot na ako.
1: Ayaw, boss. Kay gilog ko, eh, boss.
0: Sige, mga awan na. Dali na, mga awan na ta.
1: Sige.
0: Ayaw ka, wala. Feel at home.
1: Sige, boss. Mga awan ta, boss.

0: Halloween, nabusog ka?
1: Oh, salamat kay busa sa imong pagkaon. Paghuman ako kaon sa mga lamian nga pagkaon, gipainom pa dyan ko ni mong wine.
0: Siyempre, bisita ko ka Lowy. Ano, lahyo rin kini anak ko makadate o kanang bisita.
1: Salamat kayo po sa. Saan ko kong tuyo ni si Hawi. Bahala na, pabaga kong naong tungkol kay may bargo akong motor.
0: Unsa pa may imong gusto, Lowy? Masi gusto pagkamasyat, mag-gusto. Nama ba'y chibas regal na butang?
1: Boss, kanang
0: bagal ako naong. Ayaw sige ingog, boss, oy.
1: Kasi may katawag doon ko si mo, ha?
0: Kuan na lang, just call me Key.
1: Boss Key?
0: Yeah. Ayaw, Ma'am Key. Ma'am, kuan na gogo sa tinuod lang ako pangalan is Mark.
1: Ah, oo.
0: Pero lain mo ang good sa kaya bagay sa kuang kagwapa.
1: Kini di mong imuangyas na rin mo ng Gregorio.
0: Kuan na kanak, muna na ang taas na pangalan.
1: Ah, sige, sige.
0: Ayaw gibon ba? Olawan man po tanganan ni mo.
1: Buski, okay, kanang. Namagod ko yung problema, good. Kabalo ba ka? Dahil ko kayong problema na ko.
0: Ano sabi problema ni mo di ay? Masi pwede tayo matabangan.
1: Nagbuno na kong motor.
0: Unsa?
1: Imbargono na kong motor.
0: Nga naman.
1: Duha kabuhan ako wakabayad lagi.
0: Uy, burag medyo magbitay-bitay na ginaim mong motor. Imbargono na siya.
1: Matabangan ba ko ni mo? About ana?
0: Matabangan?
1: Oo, oh, tag 3-5 man ang monthly niya. Duha kabuhan, City Mail.
0: City Mail? Kadali lang, kaya na ako itong awon.
1: Hindi kuha siya. Maintag muhatag siya. Pinagbalik niya unta. Ito, matag siya rin nga makabayad ako sa motor.
0: Lowy! Pila ka na ito ay muhang bayroon nun sa imong motor?
1: Kuan, bitay ko og duha ka buwan, 7,000 niya.
0: 7,000?
1: Pakapin nila po siguro sa kabuan, kaya basi din na po ko kabayad.
0: Ay! Anara, Ay, 15,000.
1: 15,000? Sobra naman ka ini, Kay. Sobra
0: na
1: ka ini.
0: Ibang allowance ang sobra para na kay pang gasolin. Mahal ba yung gasolin na ron, Lowy?
1: Salamat kayo. Thank you kayo.
0: Ayaw ka goal na sunod ha. Anytime ka, pwede ka makabisita sa ako, Lowy.
1: Ay, kidu ko. Itagaan ko niyang sapi nga.
0: Oh, welcome ka sa akong mga, Lowy.
1: Wala ko niyang gichulala.
0: Ika lang po na sila ay mo ang amigo ang malunoy mo. Wala problema na aram ko.
1: Sige, Kay. Salamat kay ha. Salamat kayo.
0: Pahag siguro kamay lang niya.
1: Hag raman ka.
0: Dali bita.
1: Gigigigap ako it big game. Sige.
2: Ayaw naman.
0: Bahala. Amping sa imo ang pag-drive.
1: Ato na ko. Abot na ko kay.
0: Sige. Amping.

Kadali aras bulan eh. Tulog ka buwan na mali nagkalabay yung manatong itagaan ko ang kinsimil ni... ni... Gregorio alias Kay. Ang... sa katibay. Maulo magpumbalik dito niya eh. Basig biingon sa kipungkortahan ako siya. Wala ba gusto mihangyo nga... ihakong ko anon sa nang ihatag niyang kinsimil. Ego oras ang hiccup sa kong itmi games. Bahala na ni. Bahala na ni. Di ko mawaw. Bahala na magkinaunsa. Huwag ko yung laing choice. Kung di, maato ko sa iyaharong niya, mangahit na pagkong sapi. Basin di ay, basin magmahatag niya siya. Maato ko niya.

0: もかしとかにも。
1: Oy, Lolowin! Di ba balik lagi ka, Lolowin?
2: Di balik lagi ko, kayo ba mo ko kalimot?
1: Odi, ay, salamat ka, ayo. Ganahan mo po gana, oy. Ganahan mo bisita sa ako, oh.
2: Okay, pasailu ako, ha?
1: Oh, nga na naman po.
2: Doon na po kayo problema, manggod.
1: Sige na lang ka problema, Lolowin, oy. Ito na lang po na yung problema ka ron.
2: Sikabuhan nga, timbayan sa motor, wala ko kabayan. Sige, makatabang ka na ko. Ako lang kung ilisan, bayaran ako.
1: Ikaw sige, mo, ba? Sige lang, kakalimot si mong bayaran nun diya sa iyo, mga motor.
2: Baita, mga gulo. Ina, kuhan, minus.
1: Pero, usap ba? Nakakaw, nakalowi?
2: Ah, wala ko lagi.
1: Dali, lowi, dali. Kina-crispy pata, dali, lowi.
2: Alami, ano, eh.
1: Oh, dali, kaon, no, sa kaon, kay, kaya ko sa tanahon sa kuang kaban nga mura. Dugay,
2: kaya. Paabot sa ko dali, samtang kakaon ko, ha?
1: Dali, okay, yun, sa nakuang kuang napa.
2: Ay, mayong tagmatag siya eh. Sa di kaunon sa nako ni mga pata din blabia.
1: La la la la.
2: Nana siya.
1: La la. Pila ka ito kabulan ni mo ang bitay, Loe?
2: Isa kabuhan na ba itong ingong ganina? Ako inong tulo. Ah, tulo kabuhan lagi, tulo.
1: Tulo?
2: Tulo kabuhan mo.
1: Ah, barang ni, dako lagi pinakalit, Loe.
2: O, ni, kuan man, mo kabayad atong kuan ko. Pebrero, Marso, oh, Abril. Ah? Kabayad.
1: Ah, kaon sa Loe, kaon hundas na nakay. Hmm. Na ako'y istorya po ni mo.
2: Oo, oh, oh, sige na, isulti lang. Usama na siya.
1: Ah, ayaw, ayaw kagol sa imo ang bayro nun. Mm, ako na'y bahala, anak, Loe.
2: Ah, buot pasabot, ikuan ni mo, itagaan ko ni mo.
1: Yes, ayaw lang to ba? Ingon, anak ko, kayo ka, ikaw ka-importante.
2: Apan, basin og dunay ka na ikuan.
1: O say dunay?
2: Basig dunay kining mga kabayaran.
1: Ingon, ani ni Loe. Og ihatag man ako ni kanimo. Kinahanglan pod, machula ka.
2: Unsa?
1: Yes! Sakto ka na imong nadungog.
2: Ginoo ko.
1: Og musukol ka, ay siyempre, ihatag na ko ay mong gipangandoy.
2: Iyay ka.
1: Nga tulo ka bulan nga bitay.
2: Ginoo ko.
1: Pero diri sa kasakwa magbitay bitay.
2: Agoy. Masig diri ragid mo, luwag ang dalan sa Street of Hormuz ng galagayhan.
3: Ah! Ayaw naman.
2: Pero ako kay mahimo. Wa mo kay mahimo.
1: Saman, Loe.
2: Ikaw bala, ikaw bala.
1: You decide?
2: Oh, ikaw bala. May kwarta, be. May kwarta.
1: What? Dili sa... After na, after na. Sunod na ito sa kwarto.
2: Agay.

0: talaga. Sakto dyan ka. Ayaw ka lumiwi. Tama ka sa pamarog. Ano yung pasalam?
1: Gagay. Sakita itikang sukong paa. Uy.
0: Ano? Ika na ba? Ayaw. Uy. Ikaw na kita ko ang customer, ha?
1: Sir, customer.
0: Ikaw ang number one akong customer.
1: Di na ko mabalik diri, uy.
0: Magbalik-balik, juga lawi.
1: Di na ko mabalik, kaya na ko yung trabaho, magkabayan na ko sa kong motor.
0: Hindi ka mag-anak, lawi. Kaya gihatag ba yan? Nagutanong sa'yo mo, lawi. Sobra-sobra pa akong gihatag ka na imo.
1: Hindi ako doon akong gihatag po sa'yo mo akong pagkalalaki. Ay, kulang
0: pala, lawi.
1: Unsay kulang.
0: Kulang pa to.
1: But pasabot, gusto pa kang mausap.
0: Gusto pa ko every day, every week, every month.
1: Bangas ka.
2: Bangas ka?
1: Diko, musugot.
0: Kamalo ka, Louie. Sa imuhang motor, piminti ka bitay. Tagtulok mo lang mong bitay. Pero direk ka sa ko, ah. Kanunay kang magbitay.
1: Saon ka mani, uy.
0: Sige, Louie, ha? Balik-balik, Louie.
1: Mato na ko, mato na ko.
0: Oh, etas, di ka mo dawatan yung sobre.
1: Nay, sobre.
0: Baga kayo na.
1: Baga, mamprang sobre.
0: April na hanto, Disyembre. Unom ka muna na, Louie.
1: Sige, ato na ko, ato na ko.
0: Ating, mamiyari, ato na.
1: Yes, kita sa ko ang, kuwan, eh. Sakit ka kung paaitikang. Agay, sakita.

0: tayo!
1: Eh, siya marda.
0: Ay! Hello, tay!
1: Ay!
0: Na si Lowy?
1: Ay, kayo na pagkasya mula-mula magkabayong tingog. Kasi...
2: Ayaw naman!
0: Si Lowy ako kuyo, tay!
1: Oh, si Lowy ang imong ipangitang ang
0: apo na... Ikan sa mani mo si Lowy, tay?
1: Apo na ako!
0: Ay, imong apo!
1: Ay, ayaw
0: asa,
1: na!
0: Asa ka sa karong, tay?
1: Yun na, pwede man ko makakita kayo kung sa hitsura limo.
0: Oo!
1: Daot naman akong mata kung siya man babae ka ba yun?
0: Babae mo, tay!
1: Mura man.
0: Babaeng kabaw!
1: Ay! Bangas.
3: Bangas ka?
1: Bosya mo. Yun na pa akong samanin mong toyo diri sa konga po.
0: Asa mong iti ay si Lowy, tay?
1: Si Lowy?
0: Oo.
1: Tuwa siya Dabaw na malit.
0: Uy! Kabalungan, tay. Si Lowy na ay atraso na sa ako, ah.
1: Ayon siya may atraso na buntis
0: ka sa... Wala na siya napakita sa balay.
1: Nga naman.
0: Ay, nasiyang utang ka na ako.
1: Oh, yun siya. Takong utang ako nga po siya.
0: Yeah, tinuod na, tay. Wala na siya napakita.
1: O niya, o siya may atong takong utang.
0: Kinahanglan siya magpakita sa kuha para makabayad sa siyang utang.
1: Oy, o siya. Halblan ba ako? Basing makuyapan ko.
0: Tay, hinayo na ako, Pangingon.
1: Hinaya.
0: Na ay utang si Lowy sa kuha, tay.
1: Unsa? Na ay utang si Lowy sa imo.
0: Oo, tay, na ay utang.
1: Sus, gino, kadagtang mautangan diri pag yun, kabayo. Ba?
4: Tiya Daria og maring Erika. Muna akong problema karon. Ay, magtago-tago naman ko nga mato sa bahay. Kaya si mabalik-balik si Gregorio dito, ah. Si Kay. Ginaadto ko niya sa bahay niya. Matunan po nga wako dito. Pero ako ang, tatay. May permintin niya ma-istorya. Gabahad lagi nga. Maningi lagi sa mga kwarta ang yung nahatag sa ko, ah. Niya kay... Maulaw na ako tiya Daria og maring Erika kay iya na ibandilyo sa mo ang purok ba. Nga nag-adto na ako dito kana ako kumotor i-accent ako ni monthly ana. Nalimbong ko sa kuang problema karon sabi angan akong buhaton. Pwede ba na akong ikihan ni si alias K? Sayang gibuhat ka na ako nga iyahang grabe jud kaayo si maring Erika og tiya Daria. Palihog tabangi og tambagi ko ninyo. And yun swat magtatampo. Louie. Taga-Turiel.

0: mo kato mga maring ato ang gibasa nga kaagi today kaagi ni Louie nga kana ganing medyo ipit ang yahang itmigin sa Yadaria.
1: Nagtakiang na gud si Louie ay.
0: Nagtakiang siya. Kaluwa
1: ni Louie.
0: Muri sa giyahan dusan o
1: ga. Ano mabuka Louie nga? Diyan mabuka siya may duwa nga. Tibay baya na ay gaito?
0: Dapat dito sa miduol atong mga mamasan.
1: Yes.
0: Kay kuan siya di sa maipi. Pero kanam sing ana nga tiadariya nga mga kuan no kuno nagadepende ra gid sa kalalaki nga kung di gid mangita discarding nga makabayad sa mga bayro noon.
1: Ano
0: kay mga pamaagi nga tinarong?
1: Ako gay kaniya. Okay, wala siya nang tinarong ato.
0: Ay di man na sa tarong na mangayo ka kwarta sa lain na ibayad sa imuhang kuan oy, imuhang mga kadtangan. Ako gay kanato katong undecided pa ko.
1: Ay.
0: Nakasuway ka di ko tiya dariya o ka nang namunot na lang ko og lubi para kay maka makasugakod ko sa kuan mga
1: anong namunot naman lang ka
0: mga panginang lang nag-hornal ko ba
1: ay okay yab,
0: bilato pagit ang sweldo ko ni ato napas sa mga 180
1: ay
0: oo niya ang niya hukukan pagita muna siya tiya dariya no nga nagkadipindi na sa usang kalalaki nga makakita o mga discarte but anyway ato ang taga pagtagad kapadalaman ni siya o gusto at kaagi so ato ang tambagan gihapon ni si Louie o sa angay ng buhaton pwede ba ako na siya mukiha kang kang Kay
2: paano
0: kay murag gibahad-bahara na siya nagibalik-balika na siya tiya dariya so kaya angay ng buhaton ato nga maundang kini ang pagpangita ni Kay nga to diya kaniya mamasingil ba kuno siya sa mga nahatag ni Kay ha masingil ba kuno siya kaya ang ingaman kuno tong yutar nga ako man ang motor ako may gamantli anang motor alabi ang inyong mga lantip nga mga panghuna-huna mga maring ay padangat na dire sa tuang text line sa 09663069569 09663069569 papadili ka mong comment mo sa karon sa tuang live sa Facebook Lili Alam Palihog paki-follow sub o paki-share ang XFM 107.1 Tagong siyempre tiya Daria ato ang balikan taod-taod ang suwat kaagi humandang
1: sa mga ganahan magkuan magtambag ka nga Louie
0: yeah hello Louie
1: kasi Louie manggun
0: masa gini mga Louie no? Mga kuan gini sila di
1: oh, mga brother ko na sila mga brother na sila maring
0: mga kuan yan sila
1: brother Louie
0: modern tokong rin members la sa mga modern talking.
1: Modern talking.
0: Ay, nako. Siyempre, katotong gibasa nga suwat kaagi ganina, mga maring, hatod to ka na to sa tatuanggi ka. Miss, nakaayo na to. Ang papit. Ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Yes.
0: I miss him so much. Ha ha ha.
3: Ayaw naman.
0: Nami-miss ko talaga siya. Tito boy, ha ha ha.
1: Ganun ba crazy?
4: Konti kakang hilotong kong imong pia.
0: Gunggung ha? Sisin mo ha?
1: Ikaw talaga crazy ha?
0: Ganyan talaga tito boy, nami-miss ko siya.
1: Ah, nami-miss mo talaga crazy?
0: Gunggung. Hoy, balik mi human lang sa pipila ka mga awit, mga mari. Dili-dili awit ay panginabuhi dai ni. Kinato ang programa hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay collagen o glutathione.
1: Yes.
0: Siguradong mo pahamis sa ato ang mga pamanit.
1: Dili lang kay mo hamis, baka puti pag yo.
0: Yeah. Sa imo ha. Apa si Maring Erika? Kinsa ka?
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang yung mong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
7: Mga katrupa, exciting!
8: Wow!
2: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape ha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
16: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
15: Ay, salamat.
16: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
15: Ikaw,

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Well, mga maring, balik ta karon diri sa to ang programa. Hinapos nga programa. Alas 11:48 ng atong oras.
3: Paspas oras, maring.
2: Paspas kang oras, so, hindi na ito mamalayan. Yes. Nga ka ng ganina. Murag presko pa ta, karon di na.
3: Yes.
2: Murag ganina, murag virgin pa ta, karon di na di. Ay. Oh.
3: Like a virgin na lang ta.
2: Like a virgin na lang. But anyway, mga maring, labi akong takramabati diri sa imuhang radyo. Diri sa Radyo X. Kami ang mga X. Ako ni si X Maring.
3: Okay, X Tia.
2: Pero ayaw ko piyansa kay mga lamion gihapon.
3: Yes, tinuod ka na, Maring.
2: Dahan gihapon ang gusto mo tilaw apan we are hard to get.
3: Yes. And hard to believe.
2: And hard, hard kay naong. Mga katropa, ato ang tambagan kining suwat kaagi ang gipadangat diri mga maring ha kay basin og masuko tong ato ang nagpadala sa suwat nya dinanon tumo mo otro padala kay nasuko na di ICA. So mga tiya mga maring ato ang pagtambag karon hato di kanato sa Santon Vitamin C aron nga mas maligon pagmaayo ang atong immune system inom ta adlaw-adlaw og Santon Vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Asa yung matambag tiya dari atong sugdan sa imo?
3: Ay, para kay Louie.
2: Oh, naaba, now showing.
3: Bakit? Hoy, naaray ko. Bakit mo tanawa na paring?
2: Ay, butan si Kenneth sa tunga. Yan, now showing threesome. Ay, nako. Ay, kaluon.
4: Ayaw naman.
3: Wala ka ba? Mura pag nasipaan sa kabayo, Maring.
2: Marami kaayo, muraga. Mura lang ka ng kuan ba? Mura lang ka ng mga...
3: Why hello, nagiging si Mundi, Maring, oy?
2: Mura lang kita mga kuan, mura binuangan ang kita nila. Sige, ese, matambak din Mundi, Maring, umdangon ta ni, oy.
3: Kita namin nagpaka-worry, pero sila, sige, pangatawa lang.
2: Dapat pakatasto ang purok chairman, ani.
3: Ultimo pabutuhan, ilang kita kabutuhan sa barangay... Nage... Sa barangay na itong eleksyon.
2: Saan mo tagi na dito ilistaan eh? Hindi mo na taga-diri ni mga nagwaya na. Hindi mo na naman taga-diri. Ay, loko ah. Sige na.
3: Ano ka nga rin, nilin na maupin akong phone.
2: Mauba niya kayo na sa imo, ha?
3: Paano na face nga, Juan?
2: Mauba?
3: Pag-aaral ako, nilin ko siya maupin sa kong naong. Ay, nausap
2: tayo. Nag-worry ang imong phone kayo. Kinsa ka naman gilak, kawat siguro
3: siya. Gilakawat ang cellphone. Lahin mo, nilin naman maupin.
2: Lahin naman eh, mura man yung taga Florida. Taga San Diego, Florida. Ay, kuan? Ay, nako. Anyway, ato ang tagapagtagad kining kuwaswat ni Louie.
3: Yes.
2: Although nga ang dili mo kay nida ko kay problema kay tapulan nun siguro ni si Louie kay
3: magdawat limpyo lang siya.
2: Gusto siya bahala na.
3: Bahala nang bahala naglubihon basta kay naay si Queen
2: pero,
3: Tamil.
2: Pero kanang ing anak karon nga mga hitabo tiya Dariano, kanang daghan yung kay mga ing anak ay.
3: Adi ay.
2: Daghan kay mga ing anak.
3: Sa ato pa na uso naging siya.
2: Uso sa una pa man.
3: Ay, sa una pa. Ikaw mare, kapila na magkaanak.
2: Ako wala pa ako ka. Wala mong kumarin kay ako ikahatag.
3: Pero,
2: sa una
3: maring, marumarap lang ka. Mm. Ay, wala makaihatag. Free lang mo, free.
2: Free, oy. Pero sa una, katawa, undecided ba ko, misuway ko maring, ako, manguan ko ba? Pero, lain man sa kaniad to maring, kaya tanawan man daan maring.
3: Hindi
2: ka ayaw na ako imong kargada, dili ka, kung ano, di ka pa.
3: So, alkansi sila.
2: Oo, oh, di ka. Kasi
3: may presyon. Kaya ako naabdan maring, itimbangon man.
2: Timbangon?
3: Oo.
2: Pila po kagramo imo maring.
3: Pitingaan na rin, maring nagramo lang. Sa ato, papiting nga maya.
2: Wala nagtimbang sa katong ihid nga atsal.
3: Sila na magtakluban, maning, usapin takluban. Taklub, tansan.
2: Ay na nagtaklubi, kaya di magyapon na makitaan sa lamok. Ay, nako, oy da.
3: Sabi ta, Louie. Akong may istorya ni mo ka, Louie, no?
2: Sige daw.
3: Pangita og trabaho.
2: Pangita og trabaho.
3: Pagtrabaho og kumaradi ka gusto, magtikangkang, tikongkong. Kaya ang panahon karon lisod na kaayo. Di mo imong pambayad sa motor, di turnong ka mo adoo kang kuan. Di, tanawa, nakatila rin nung kagbuna.
2: Nakay mistiso daw ni si Kuan Marin.
3: Nakiyang-kiyang, may nung ka.
2: Si kini si Miss Kay, mistiso daw ni Marin.
3: Ay, mistiso. Mistiso ka, pre.
2: Ma. Muna, kamula ba ka ng mga mistiso, Marin? Betina ko ang mga kargada na sila, Marin.
3: Ay, yan ang mistiso, Kuan.
2: Oh, mistag ko kay kargada na sila.
3: Ako ka na yung basahon, Marin, kaya naay nag...
2: Lani Hagit?
3: Kinsa na. Kaya si Mark Gregory.
2: Siya na po?
3: Siya na, ano siya.
2: Mas siya siguro yung kuhan siguro. Ito lala siguro. Mas
3: siya siguro. Nama si Tambag po.
2: Sige daw, go.
3: Ano siya, ako pa ni mo, Louie, mantinirin na na siguro yung. Kaya ang dugaya na na, maanad na ka. Inuminom na lang santon vitamin D para dinikulit sa rahon.
2: Madugay, kompetensya na mo. Ano?
3: O, gani?
2: Doon na sila mga atang na sa kuan.
3: Kaya naman pa, para mahalin na nga ito ang santon vitamin C.
2: Doon sa mga atang na sa kanang kuan, gani sa skedanti dos.
3: Ay, doon ka nairiya, Marie.
2: Amo, diha mo ko sa unang hapit makuan eh.
3: Bag-uwi rin ba ito diyan ang imposil, Marie?
2: Ay, naku, hindi ako niya, Marie, kaya narin mamusil niya.
3: Mamusil niya, Marie.
2: Wala na yung matambag niya, kita na yung manambag niya, kaya manambag ba yan?
3: Ikaw mo yung matambag sa lahat siya, B.
2: Kung namati, if you are listening, Loe, you better stop and help, undangan na ba? Lagot, ikay ko nang yanak na naman.
3: Ayaw, di ba?
2: Undangan na imong kaagitirada, Louie, kay mabalik na si imuha. Tanan-tanan nga imuhang gibuhat karon, replika na siya sa imong mamahimong kaugmaon buhon. Kung ang ana imong binuhatan karon, may ana na pud ka buhon. Kay
3: yes.
2: Matakdan man ka ana.
3: Mamembro na po siya.
2: Mamembro na po ka si Gabi. Siguro makabasi, mahimo na po kang kuan kanang...
3: mga one of these days, you're Gabi.
2: You are Gabi Tai.
3: Ayaw naman.
2: So, karon pa lang, samtang kuan pa, pero sa ngayon, pangunta na Marie, ito matubag na pwede ba siyang mukiha? Kay, we are not abogate.
3: Yes.
2: Ayaw na abogate.
3: Masa ba nang abogate, Marie?
2: Abogado ba?
3: I told you abugar.
2: We are not abugar.
3: But to abugate.
2: Di katambag ni Mugtaro. Pero salamat talaga mga kaayo, Louie, ha, sa imong pagpadangat sa imong kaagi. Pero kamo na ikasulti. Dagay na, we. Dagay kay mga discard.
3: Yes, daghan kaayo.
2: Hindi ka mauban kang Dunix mag-deliver og black rice.
3: Yes. Hindi mo ka mag-online ceiling para kay Dunix. Nga mabalik ka na at sakyanan.
2: O dili pa ka mag-guan ka, mag-uban-uban ka kang kuan, kang paring Ray Maningil. May mga collector ni paring Ray. Paring Ray Pirarin. Ano lang? O dili pa ka, mag-imo ka kameraman ni Maring Ray.
3: Hindi pwede kaayo.
2: May na, wala naman tayo yung oras, tiya Daria Hunter, o mapuhon kita magkaoban. Ako ni si Maring Inday Erika, dili ko pa dili mister sa apan dili makopian sa antong kay manguray o silingan.
3: Kanilang yapo ninyo ang iyaan sa kanunay panabang. Si tiya Daria, higong maalang ko sa mas lami pa sa umba o kinilaw. Kaya ako ni bahala ni Mumutila.
2: Daghan kaing salamat og thank you for watching!
0: Mamino ka sa XFM.
4: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, pot. Exciting.
0: XFM.
4: Exciting.
1: Exciting.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus user atong paminawon.
10: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og halap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na tistingan pero walay epekto. Sukad lang i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragyud na kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tumaan na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Mapalit sa mga butika.
14: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men.
16: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, XFM!

0: Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aimee Marcos Binaticos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
2: Senator Aimee Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
1: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
2: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
1: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
2: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
1: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon niyan sa World Health Organization.
2: Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
1: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overas.
2: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafield itong Wednesday, ngayon o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989. Kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa natakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, tinawag na Senator Aimee Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohan. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
1: nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang anay kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpaabot ng suporta kay De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC detention unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Aimee Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyal ng National Bureau of Investigation. Ayon sa senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Git pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluwensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinasyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na may pit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon. Hindi man naman nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dinding yung tinamaan. Correct. So what is there? Mm-hmm. Ang heavily guarded, di ba? Mm-hmm. Andun yung PNP, andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
1: Mm-hmm.
3: I don't want to plan any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
1: Apo.
3: I could even say it's a badly written script.
1: Binigyan din pa ng political analyst na ang daming kinakalang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Katropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Naka-alerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, may pit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbutyok, nakaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbanga para takasan ng pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring magindaan daw para manatili sa kapangyarihan si Paolong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Tropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad nito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Naghain po ng resolusyon ng mga bayan Black sa Kamara para paimbestigahan ang umano'y red tagging, online harassment at disinformation activities ng PGMN o tinatawag na Peanut Gallery Media Network. Sa House Resolution Number 1009, binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at Act Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN na umunoy nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ng mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repose at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCOC.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inatas ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang, balitang regional, regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
7: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
8: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagag-respeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
7: Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng Australian citizens. Gayunpaman, ipinaliwanag ng

0: Nangyaring mass shootout sa Sydney Bondi Beach kung saan napag-alamang tumira ng halos isang buwan sa Davao City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala bahay ni former Emlang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Orion ng XFM Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre ng ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpuang bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulatan mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinahinalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatiba dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalaunan ay huminto umano ang mga ito at iniwan ang mga container sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang ng verifikasyon na tumutugba ang mga container sa listahang una nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,700 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinatayan nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy kuy ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone, Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: at mga katropa, mayigit sa 1,000.

0: 500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief assistance mula sa DSWD. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
1: Higit sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga coverage schemes sa Distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil dyan, wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas. Habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur. Habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang nga alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryosong Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinatang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News!
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa balita ng sports. Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa Dobos, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament matapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ayun pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay!
3: Exciting Pilipinas!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po nito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ating pong partner dito sa Kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias, mga kasama ng live muli dito sa ating pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, ang mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries. Nakatanungan nyo about your health? Hi-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page ha. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Dominic Abarac Valdez. Saga San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Santon Plus Gold at Santon Plus Herbal Capsule na product po ng ESTOP Incorporated.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katrawa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin na ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Dahil na ngayong panahon po ng tag-init at ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan, ano. Eh, part yan ng ano natin, immune system natin, ano. Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok kaagad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? O, gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, ay meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din, ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bacteria, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis kaagad yan sila, mga kaibigan, ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan, ha? Mamaya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area, ha? Eh, pag-usapan muna natin, itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init, ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot saring mga skin diseases na associated sa hot weather, ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin, ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo. Yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area, ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan, ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganda rin sa mga kilikili. Ayan, sa singit. Ayan. Ayan, nandyan madalas yung mga skin rash po na yan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Ayan. Ito pong mga ano to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin yung all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron nyo yung mga bata, nako, alas hindi mapakalipo yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Now, kadalasan talaga yan, leeg, yan sa chest area, sa likod, underarms, yan, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, sa dahil nai-enjoy sa paglalaro, hindi na yan nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulogin yan dahil sa nagre-reklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga suot kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Ay yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano direct sa skin yung kanila pong mga ano, or kumbaga hindi nakakompress ng gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then mas maganda yan, meron silang mga ano, may mga pampunas ng pawis para hindi laging ano napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po ay nagiging ano, tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang ano doon, problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo ano sa direct sunlight, nako, eh madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda eh yung kahit ako minsan kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Nakakailangan eh meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha, sa sikat ng araw ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, nako, mararamdaman mo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po ninyo. Minsan yung iba, nagkakaroon ng mga blisters. O yung mga severe cases ng ano, sunburn, nako. Eh, parang na literal na napaso talaga, ano? O dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na yun, ha? So mas maganda yan, meron kayong mga ano, mga pang protection sa init. Lalo-lalo na kung ang work nyo, eh talagang nandun kayo sa initan, ano? So protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna ang mga katropa, ha? Kasi mahirap na. Bigla tayong matumba dyan, mahilo po mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Nanalasa pagka, o, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Ayan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santone Plus Herbal Soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa ating pong skin area. Bakit mas marami nakaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa ating pong skin area and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? Pag nagkaroon ng clog do sa mga pores ng ating pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag na magtalaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag-half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong, ano, i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga ano na yun, mga dumi na nandyan sa atin pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, no? Yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan natin nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat, napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging, maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin na pag ganun ng condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagdedepende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? O kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water, o para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo, ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, yung nabanggit natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano, ginagamit nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurine. Ang monolaurine is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection na layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O bago kayo magbilad sa araw or pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon. Maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin niyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area eh meron silang taglay na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayon ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din? It reduces water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan. Ano? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para mapanatili yung moisture. Ano? Kumbaga malock in yung moisture dun sa atin pong balat. At ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan. No? So, ganun. Kaganda ang VCO sa atin pong skin. Ano? At napakarami pang iba. Ano? Kaya nga, ang napakaswerte tayo. Ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan. No? We can apply it topically. We can take it internally. Because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. No? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin. Ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin. Pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3. Kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO. Ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin. At pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Ang ganda nun, hindi lang yun siya purong VCO. Ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan. Ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan ang kanila pong skin area, yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, ano, or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano, para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdedepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? O umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan. Ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam nyo nangyari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagkapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yun, which is yung atin po mga arteries at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries na nandiyan sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman tumutulong yung Santon Gold

ora se tu segno a Santon plus dili ka survive ugway kape sa matag adlaw kay magpangita lagi ta og ginatawag na to ang coffee is life lagi. Well, the only thing that I could recommend, ang produkto sa Yes to Health ang Santone plus coffee mix. Adunay malunggay, soya powder ug mangustin naing-naing epekto nga masun sa itong lawas. Kumunang make sure to choose the right partner on your daily coffee time, mga katropa. Kaya itong produkto mabalik sa mabutika nationwide sa ito ang physical store and natin sa obo sa stasyon. Sa may Z Plaza building, tanan na itong mga produkto na adiri katropa. Labi na ito ang Santone plus coffee mix. Diya si Mamuela, tumabi-abihon nga mga staff din ha. Plus coffee mix available po online sama sa Shopee, Lazada o TikTok sa Shopee. Aduna tay account din ha nga Yes to Health 2011. And naapit tay account din ha sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. Aron door to door ang inyo ha mga produkto katropa. Di na mo kinala mo lagi o pa no? Pili ada yun nga maka-order mo ani nga to ang mga atong mga accounts sa atong online platform. So don't plus coffee mix. Morning, ingon nga na nga, pinaka nanambal pa.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Iriklorin niya. Pag 2 months na ko nagtumaran ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipa.

0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime Osaka, retired ni sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
2: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santone plus coffee mix. Kapi nga makapanindot sa inyong panit tungod kay adunay binipisyo nga makuha ni katropa. Tungod kay adunay mangustin, soya powder o malunggay. Di palang daan, malunggay palang daan, ginatawag na to siyang queen of all vegetables tungod sa klase-klaseng epekto nga mahatag ni katropa. Labi na ang malunggay katropa ha. Adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Muna kung mamili mong partner sa inyong matag-adlaw, pilihan na ang Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Mga katropa, magsugod na ang X-rated live drama. Lingkuri na o pakusgi inyong mga radyo ha. O taugan ninyong mga silingan. Kaya pa sinyag maulahin na sad mo. Again, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mga ng hait ka na ba?
3: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. Mas sobra ka tukiro. Putlon ko ni Anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: pagi pa, Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada, ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maingadlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-rated. Dini ani ana pod ang laing suot tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsabang.

0: Dear DGRC. Wala na, di na lang yung intro. Kaya na pa akong, wala na yung unang mic. Dear DGRC. May hapon din mo din ha. Labi na sa mga suking tipa minawan sa programang X-Rated. Kay ba akong naghanag atang karon kay tibuok Visayas Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog tagu ako lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako din sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pagsuwat. Pero mas maayo man siguro nga hataga ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.
1: Bay Danny, mutan na lang ko nimo.
2: Oh, gusto man na bay?
1: Abili mo, itsuraan ka. Pero nga lang huwag pa man kamong uyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, huwag pa. Human ko binuangin ni Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mauba?
2: Oo. Nauna. O, huwag pa maabot bay. Ang hustog babae nga igugmaon ko pagbalik bay. Pag kumakita, magayin ako siya. Ako gusto pa kayaman.

Si Milba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: love you so much, Milpa.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani, gud ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di gud na may tabo, Milpa.

0: namin pa.
1: Sabah! Ayaw! Ayaw pa!
0: Melba, kung tinood ka na ikugman ako, ihatag ang ako di pa ngayon.
1: Ayaw lagi!
0: Melba!
1: Ayaw lagi!
0: Melba! Kisagpa ko ni mo!

0: Lynn, I love you.
1: Tinuod ka, Danny?
0: Yes! Tinuod na, Lynn, oy. Tinuod ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
0: Ha? Huh? Palikiro? Di ko inaan, oy.
1: Nahikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sag ka na ko.
0: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuwa na imong mama.
0: Tinuod lagi. Usa man ka? Usa man? Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Melba? Wa naman ni klaro. Usa man? Ing na ko, kay buwagan ako siya. Huwag ako nang buhaton. Aron magpamatuod lang nga, gimahal ko ikaw.

0: Wa na ilambing atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ding tapuson, Milba.
1: Unsa?
0: Oh. Buwag na ta.

0: kadang imo kong gibuwagan. Kadi ay, kamo naman dahi si Lin. Nga nung imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imo gusto na ko. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mao na to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta ka sa imo gibuhat na ko, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Milba!

0: Ambot sa nganong atong tungura DJ. Ngangurso magid ko nga makibuwag og babay. Nakahibaw kong gisakitan og maayo si Melba sa akong gibuhat. Og butang kini nga wala gyud ikalipay sa akong ginikanan. Og unya, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa gud taon ka, Dani? Ikaw ang may buwag og babae kay Donna kailain?
2: Ma?
1: Anak, ayaw ana, uy. Di man na maayo.
2: Wala man sa'y klaro ang among relasyon, ma, ni Melba. Mao nga ako na lang gitapos.
3: Ayaw ana, anak, uy. Di yun na maayo ibong gibuhan. Ha? Og nakapil ko si bati ni Melba tugon sa imong gibuhat niya. Paita.
2: Oh!

0: Mahal gyud ka nimo.
1: Nganong nakasulti ka man ana, ha?
0: Tungod kay wa man ko nimo hikawi sa kung gusto may tabo.
1: Ingon nila, basta love nimo ang tao, ihatag nimo kutob sa iyang pangayoon diha nimo.
0: Oh, Lynn.

0: Bay, nagka-istorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak na nagsulti na ko. Gisakitan daw sa gmayo tungkol si Mugihimo niya. Naluoy manong ko niya, bay. Nakonsinsya man ko. Ang kubi ay nagsulti ni mo sa una nga kung lab ni mo siya, imo siya ang kunon.
1: Bay, ayaw pagkasandahin mong kagulingon, ha? Huwag kaysa.

0: besar kah dah ni?
1: Ma, ngelarut lagi ni aku bohong.
0: Unsa?
1: Malu kah ni? Ma, mangan naman ni. Apit lang maupaw ni akong... akong buhok. Nanglarot naman eh.
0: Anak.
1: Ma, mangan naman ni ma. Mausap may natabo na ko.

0: mga luni. Naupo lang yun ko, ma. Niaksyon ako ang daot.
1: Anak.
0: Ma, sa minatabo na ako, ma. Ganun na kung ano yung mga kuhin, eh. Ma, kano, ma, ni, ma.

anak. Ang imo gibati karon anak. Mausag ka ng gibati sa una sa kuiksuod. Nga tuas tabaw. Ambot. Ambot, anak. Ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wapag yun tay kwarta, anak.

0: Ay, naluoy kay kong nagtanaw ni mo na.
1: Unsa may agay ito kung buhat? Buhat to.
0: Mangita mi pagis mama ni mo kung usaw ni nato. Karon ining uli atong inahan ni mo.

0: Ma. Ma. Daot na kay ko. Wa na ko'y buhok yun. Ma, nga naman eh. Unsa may mag-aayo na ko, ma.
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako, di ba? Mauwaw na siya na ko. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal ba siya ni mo, hindi ka niya biyaan.
0: Ako pinagsama.

0: andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta. Aron ipatanaw ka na mo sa abularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo, ah. Kanang dako, aron di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat baya nga naingon anak, ka? Tagsana lang kay kang mo gawas sa bahay. Sige na. Pangandam na diha.

0: aba ba gid to in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan asa man dinhi? Kay mo ingon ko kagigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jud ka na karma jud ka. Pero kung gidautan po galahi po na kay tinuyuan man na, ni Baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta nat nay nangota na ngano daw nag inani nag anti nag nag anchus anchus daw ko actually ako matamugod silaw ka Aisha. Tungod kay lack of sleep ka ayo ko. Padung nagro ko madato kay busy na magkaiko eh, di naman ko katulog. Muna ako yung mga igong tulog mo nang sulaw kay ako mga mata. Ya di pa mula lim-lim ni kita tulog ka computer nasa nga tubangan. na nga daot na itong mataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Ay, murag dili naman. Nagsalibong ko ako nag-Vision X itong mga ni Agi kay. Ito, pamagkong bata pa ko ba? Karoon ka, murag kinahanglan na ganyan akong Vision X. Putang pag-in akong naong sa screen. Ay. Kasi ako rin na-desolod tika sa room ba? Ay, yeah! Mura nagi kong mangkuan-ani. Mura na gani ko dirig ko ano. Ay, nako. Anyway, no, basing makalimot mo ba, open na nga itong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag diha niya, utro pong tambaganan. As in, ay, na yung... Pwede pa ko mabuta, uy, ba-ba, ha? Nga ba-ba ninyo, murag na nga pasmusad. Hinay-inay lang sa kunin nyo, eh, pukun nyo inanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello.
0: Hindi na ko mangutan na. Correct. Kano? Muna akong ganahan mo, kaya natuod yung kang guwapa ko. May buntag, may udto sa imuha niya, Miss M, all the way from Dalaget. Kumusta naman Dalaget? Init ka ayaw. Okay ra ka?
1: Okay ra ko, murag. Masakitan gamay.
0: Adlaw-adlaw ka na naman masakitan. Uy, basig, nasakitan baka nga, na-stalk ni mo si Doc JJ nga, aduna da siya. Ayun ako sinood. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, unsa may gibati ni mo nga, minyo day siya. Ansa?
1: Wala.
0: Kabaw ba ka nga, maikin ni siya mo wiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo da o ganang
1: kuan. Yes, guwapa kayo yan kabayo ay.
0: Kiri ako ang kuan eh. Kiri ako ang kumaring nga taga Dalaget eh. Kumusta di ka karon oi nakapaniod to na kadi ha?
1: Umana oi. Hapit na ko mag-snacks gani.
0: Uy may pa ka. Ako ka nagdali-dali di kong tulon sa kong paniod to kanalit di kong paniod to sa kabisi. So busog pa ko ron.
1: Nga ikaw. Ano man siya alas 12 ang gabi eh. Pwede man sa mag-paniod to. Ako sa man ay.
0: Bright ikaw. Ka-bright yun di mo. Pero unsa may matambag, unsa may matambag ni mo sa ato ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha.
1: Gidautan. Ako ha, pagbubnaw sa mga utu-utu ha.
0: Mm-hmm.
1: Pero experience na sa among pamilya, ako si father, ba, sa mananambal na binisaya, ang gidoon. Ika 23, doktor. Kaya ka na, maulag ina. Mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya hindi ang kawadon ang maglabi kay gagmay pa ang akong mga manggot. Pag-abot sa doktor, di kasapkan na. Grabe na kayo siya. Hindi kabuto na ang iyahang sanang tinaing si Tawasin sa tinaing.
0: Agoy.
1: Kaya lang ilang naman, itautan. Ayaw di mo tutuoan na. Di ko matuoan na. Experience na sa among pamilya. So nakaingon dito ko, di na kumuto. Tambal na binisaya.
0: Kaya usa dito, usa balik ka gano'n sinahitabo gani?
1: Ako ang stepfather, sige nang gisa kita tiyan, sige gisa kita tiyan, sige lang magpabini tayo.
0: Oo.
1: Kaya lagi, apit sa kwarta, may tayang pangunuman mo ba sa anak nila ni mama.
0: Kaya yeah.
1: Sige na pabini tayo, abot sa mga bukid sa Alegria, abot sa pagkiran sa Aldaw, na mag-isang asa na lang. Mas labaw pa, may lang gigasto sa pagkiti-pliti o sa ilang dipang lamang ginayahan.
0: Mas
1: labaw pa. Nagasto sa doktor.
0: Mm-mm. So, kumbaga, parani mo, kung giditso nalag doktor, saman?
1: Mas mayaw pa, giditso nalag doktor. Ipakita na may doktor sa gobyerno. Okay, bayad.
0: O nga nang wala abot nyo gidiretso sa doktor to, Mads?
1: Gagmay pang mga bata niya, ang panginabuhi, balisot sa tayo. Ano, mga bata, makasakit-sakit pag yun. Sa'yo, mga biyoda, akong mama.
0: Yeah, para ni mo to'y mga hinungdan nga kung mas kung nakuan pa lang nasayo
1: ako
0: pa lang.
1: Ako ni mo, doon kasi nga na ni papasikat ka og doktor. Kung mo ka og gaba, mas may pa mo doon kag mga tanang mga hiling bitaw sa simbahan, mas mo to ka ko ana kaysa miinom ka nga mapatambal ka og mga binisaya. Kay wala laing nagdalas kong kinabuhi ang inong oras.
0: Correct. Ayaw mo agree ko din mo
1: diya.
0: Pero kung unsa may galing,
1: pero kapi over ka sa simbahan, may dagan mga pandiya, mga pari na muhili. Yan, ikumpisa lang yung mga salatin. Ikanseling kanila. Una kanila ihili. Kaya kung di ila makakagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up it siya. Dili niya ibutan nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig nagi siya sakit, no?
1: Risak, ina. Kanang
0: takang-takang, sige
1: na.
0: Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Out kasi Doc Miss M. Maginang ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalagit. Dagang salamat kay Doc Miss M, ha? Nakaipa-shout at Doc?
1: Ay, wak na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Murat. Ma-emotionalize at kung ano ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, ingon siya, dili siya kakontak na ako. Pumabot ka number na ako, ang naaniya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Ingon siya na ako.
0: Anong di mapunin mo to?
1: Ayaw! Hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman, hindi onir yan number. Sige na lang, okay ba?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat yung tawag. Eh, pagka man niya tawag, nag-miss ko siya. Tulabot ka number akong gihatag niya. Ako.
0: Nga nung di masaka mo...
1: Doon sa kape
0: in. Nga nung di sa kamutubag, Mads?
1: Nga yung sa'yo, man, bugi sa'yo lang pa na ko ang cellphone. Yung buwan, mabutan nga siya sa drawer.
0: Na mo, o naro. Nga naman pong ibutan niyo mong drawer. Usaon niyo paglabidabing sa ani.
1: Ayaw! Nga nang gabi, ako ang nag-ibutan sa ko ang tilid.
0: Na mo, o na...
1: Dige,
0: abinin mo, Miss M, no? Di na kumabaso si katropang Idnil. Eh, sige man doon siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ayaw! Unsa man yun? Kasi magigusto ni mo, si Idnil o si Doc JJ?
1: Ayaw! Kasapantaman ka, Tiana.
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya si yung asawa. Salamat, kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi, gid ni ba? Anyway, open, balik ko na ko. Panawag lang mo, kaya andam na kumutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko. Butoy. Alright, mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sa gisiguro tagaag panahon niya to. Pipila ka mga pahinumdum din hinon niya. Mabalik na taon niya taon-taon, mga katropa. Andama inyong mga tambag din, ha? Kaya mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon, ako sa niwasahon ni mga comment section diri sa tuang lean, tuang Facebook Live. Bago ta mo biya, no? Hi, DJ Reyna! Gwapaha, jud nimo oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari. Kasi po, nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po ni sa kadap agan di miyaw buhol. Uy. Wala de ka Duming eh. Kaya naman ni chat na ko Duming Ana siya. Andam do siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaw. Ay! Lagi ka Duming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao. Daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha. Pasalamat ko daan. Dili ang tadiri sa Visayas madunggan. Apa na dito po sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station na to sa XFM diya sa nakalanglaing dapin. So, Jepoy Balasabas na minaw karoon diya sa may SMC Motor. Focus ganyan yung mga radyo ha, kaya magchika-chika pata. Dan, share hi katropang DJ Chinita. Nice kayo mong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan na pinanila DJ Reyna. Kusog kayo mo diri. Walang kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon tungod kay solo ra ang cha... Wala di kapitin siya, kaya di man na iba ba? Di kaya na mabalhin, kaya di man na mabalhin sa laing istasyon, kaya isa raman na 88.3 region. Ah, shoutout to kay Justin Loy. Silingan ming Justin Loy yung ko, diri pilara katikang, pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko, kay wapa dyo ko katilaw bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello, Ray! GR out, Tommy! Good evening, DJ Reyna. Gapa kayo, Ma'am Reyna, o Chinita Pagyud. Anak, Rodrigo Antepuesto. Jonalyn Imia. Hello po sa inyo, ha. May pagpaminaw diha, mga mads. Daghang salamat. Kinsa, may naadiri. Bililiw na to, di ba? Bililiw na. Tanaw na to, B. Ana sinatnat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Ano Fortuner man? Ang sa day problema. Kunahan man ko og kanang jimny. O shoutout DJ Joseph og Jason og Arvin nga nagplaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama DJ? Ana si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sa bahay nganong yung ngita siya nga laing lami. Padauton noon, da uroy. Pangayog pa sa'yo ni Melba Dani. Murag ipabarang dyan kaniya. Grabe, huwag kamandag si Lynn. Ay na, grabe daw pamandag si Lynn. Kaya na, masa ba ni? Kaya makaupaw man. Bitaw, uy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kailag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Sorry Nikto Nada siya kay Ila si Milbert gipadautan po daw nalibang og kampana naguna ng PC

0: na sorry sa imong higala. bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila, no? Na-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nga gikan sa 1970. Southwestern University. As one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na'y cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. Pa-shoutout from Gihulngan City kay Himorsada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi na ko pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso baya ko, Sir Nine, kuan, di mo message ka sa ako ang Facebook, sir. Di naman nung ka sa ako ang kuan, no? Sa manggig ka, giyod. At sa tagaag oras, so panahon ito, pipila ka mga pahinundo, mga katropa mo, balik na taon-taon sa programang X-Rated.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni Sulay Kugtumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
1: Kaya

0: healthy pa.
1: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Mike, usara konsasyon worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin ug panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Salton Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gikay time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:24 in the afternoon sa programang X-Rated. Mga katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna diha ang atol Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, ayaw kalimot papaligod sa inyo ang immune system labi na karong panahon ng nagkahan kayong sakit nga nas palibot. Well, the main thing o ganon dapat paligunan pa atong panglawas tungod kay lagi kung kita dili himsog og immune system, dili kita ubhon sipon og mo na hinungdan nga magluya ganita, ganoon tayo mabati nga pag-init sa lawas, infection ka na mga katropa. Wanna make sure to choose the right partner on your daily routine. Santhone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: Yes. Saka Chinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano natin color din sa Pika's linya ka, tropang Doc JJ? Buhi pa siya? Ayan, buhay pa.
1: Ayan!
0: Hello, may hapon. Kumusta ka man, oy?
2: Kapalong na model ng
0: eh. Oy, taga Kapalong. Hello po. Naminyo, rin ba kong taga-mako sa una?
2: Amo na gusto yung mga kapuan ni
0: Kaya. Eh, balik-balik ko dyan ako. Balik-balik ko dyan ako. Eh, kayo pa mga ka-move on. Sakit pa mga.
2: Move on yung taon. Iwa na, ibo sa kayo pa na akong gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na, sige-sige. Tama din, nagpinusilay naman na yung salitan. Lagi.
2: Sige. So, din tayo pala para ni Mo DJ.
0: Cancel. Cancel na lang sa nako. Di na cancel, cancel. Alright. Ay, salamat sa pagpahinom dum sa ako. Sige, pangalan ni Arnel Alvin.
2: Arnel.
0: Oh. Ah, di ba? Hapit na ko makailan yung tanay.
2: Oh,
0: hello sa imo nga Alvin. Arnel. Ito, Arnel, oy. Oo, nakadungog magkas atong. Aminaw ni mo, gaba o gipadautan?
2: Para sa kwadidi, daghan ba yung address ng Mindanao ng gipadautan o ng nana pala binag-ibinuang sa digitalisado ng lugar sa ino? Pero para na ako, ipatiksa niya, Dr. Lidji, kay nangalarot, magkano yung buhok, masig cancer na ba?
0: Kay kinsa, cancer?
1: Ayaw!
0: Ah, cancer, cancer. Oo, tama to. Bitawpod, bitawpod. Oo.
2: Ipatik ba niya, doktor? Nagbinuang ba yung pwede sa isa kababae kung basi pong di kuwan siya mapadautan ko.
0: Maose.
2: Ano, binuang magkabay?
0: Ya, unsa may buhaton na niya? Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o? Magpa-check up siya o? Okay, ana man siya diri o, mangayo pa daw siya pasaylo kay Melba kay mahug man yang gipasangin lang. Mahug man gud gipasangin lang niya si Melba.
2: Oh, bitaw. Basig gi kuan siya ba mangayo pasaylo kay basig kuan. Basig gi tutuan siya digi tutu.
0: Ito tuan or gi kana. Oh, sa mo kay lahi man. Kanang gipikpik. Sa mo kay pikpik man.
2: Oh, napo na diri digi.
0: Kay kanang imo lang dapik-tapikon lang mo nang bagbot mo na mamista
2: ipagira sa pagkaon
0: oo dito pa ko sa mako sa una kay ang magdada sila og kanang nangka sa ilang bulsa
2: kamo ay isu sa dili nangka
0: bisa man
2: durian
0: do agoy
1: ayo
0: sa pagsa man ang durian
2: isulok sa bulsa isulok ko man
1: ayo
0: bino ang
2: Ega,
0: ba ko'y tarong giingon din sa radyo? Sulti lang ko niyo, Arnel. Pailis na ba ko ninyo? Sulti lang mo, hanga.
2: Basta na kayo. Wala, may pinakagwapa doon sa
0: KFM. Ay, ito. Ayun, ito gaya.
2: Ito, ayun, doktor, hindi kayo. Hindi ko tanggod nang itatik sa doktor ba kayo. Mga mga ipo siya patay-lo at napasakit na po.
0: And then.
2: Mura to din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Arnold, si Kanigi, si Arnold. Ay, shout out niya doon. Sige na kayo, shout out. Ha?
2: Shout out ako. Ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may Kapalong na Bodin Norte.
0: Ah, Timbol na po na yung kuwan di ha? Mayor di ay?
2: Oh, Timbol. Si Timbol. Edgardo Timbol.
0: Di ba sa Mako? Uy, bang, Mako? Ay, gobyerno. Kisa gining, kisa asa gining, uy, sa tago?
2: Dahil man niya mukha. Dari man, kapalong
0: isang dami. Dabaw, di oro man ninyo, di oro man ano?
2: Del Norte.
0: Ah, Dabaw, Del Norte na, kapalong?
2: Oo, Del Norte sa akin.
0: Ah, sa, so Dabnor, gihapon day mo?
2: Oh, Dabnor ka.
0: Ah, sa kauban na.
2: Abroad din nata sa Dabnor ko.
0: Abi na ko dabo di oro na ka abi na kauban na gyapon mo stago. Okay.
2: Sakop gyapon.
0: Sakop gyapon sa an. Davao, Dabnor. Ayan.
2: Pero dati, masaysa mo ko sa Bodra ko dati nagtrabaho sa tempo diton. Training ni ulit lang ko ba kay.
0: Ano man gimingaw ka?
2: Bagyo, bagyo. Katong napsan ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlok ka maanon.
1: Ay.
2: Wala nga di. Wala nga di ta kabalo mo lang oi.
0: Ay, may tawsad po. Tama po ka. Tama ra po na imong decision, Arnel oi.
2: Pero kung magkulam di di nadara masaysa magud di.
0: Asa ba? Asa Thai massage?
2: Blind massage.
0: Blind massage. Blind. Oh, asa man ka ngadiri nga kuan?
2: Nag-start 10 hours di kay dati pero nag-stop na ko. Duman okay. Airport, nasudlan ako. Dara-dara, fireplace, upside, duwan po.
0: Alright. Thank you so much. Dengan salamat ko.
2: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
2: Amping-amping mo diya, sisi. At ang inita, mas panahon.
0: Itaw, init yung bitaw na binadis sa sudad. Oh, grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Ang beer na lagi kayo.
0: Di makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki.
2: Ganagan,
0: inaugan pa. Ating likya, daghan salamat katropang Arnhel. Katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
0: Naapas yun yung ago. How da yun? Okay. Actually, balik ko na ako, no, ang pangutana mangod siya. Mga wala kaapas. Ang nahitawa mo gusto itong letter sender. Palikero mangod siya. Ano, hilig siya magbinuag babae ba? Niya, karon, niya, abot sa punto nga na siya gibinuang nga babae. Itago na ito sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga. Muuni nagdaot niya. Kay tungkol na pasakitan lagi daw niya. Niya, nakuha pa ganyan ang pagkababae ni Mel ba? Karoon, naana siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man ang binuangan ni Danny. Inaot daw nga, mapasailon yun si Danny. Wada niya tuyo ah. Nga, ugbukan mo niya. Karoon si Danny, ninipis na yung buhok, nihugno yung lawas. Duda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Totoo, nangutana po siya din eh kung tinuod bang gidautan din siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnaog ipasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Gamay na nagiging oras, ani. Kaya totoo ako na yung mutambag, ani. Tawa tag isa ka caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka number na to. 0995-994-6868. Mga katropa. Mata isa ka caller sige ya para interview pa gani. Isa na lang ka caller niya mo di na ko mudawat. Hello may hapon.
4: Hello may hapon DGRC.
0: May hapon sad. Kinsa man ni akong ka istorya?
4: Nani mo tadi ka ni James?
0: James?
4: Nang samal.
0: James, aduna ko na siren James.
4: Ito man kana.
0: Tinuod ba? Ako na sa Hiran James, hindi ko. Ano na ka ba? Ano na ba mo'y kagahapon ni... ni M?
4: Hindi ka na tinuod.
0: Sulti ko sa tinuod. Sulti ko sa tinuod, James.
4: Dili ka na tinuod.
0: Nagluib ka ba dinhin ako?
4: Ano na magkana yung muna dumigan ka na? Mga humihok lang magkana.
0: Kung imo ganin buhatan na dinhin ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka! May nga po sa imo diya katropang James diya sa Samal
4: may
0: Island.
4: May nga po katropang.
0: Ayan. Kumusta? Ay, murag wala na ka nadunggan kagahapon.
4: Actually, bago lang kung naabot, gikan ko dito sa kan, gikan ko dito sa Surigao niya kay Wabia Signal ito nga kung gantuan ba yan ko ng kanina lang kung buntag naabot.
0: Ah, nibiyahe day ka di ay. Alright.
4: Nagibinin mo po na ko akong cellphone, kay dito ang mga nagatawag dito, nag-asad ako kay anong wala daw kong move on.
0: Nga naman sa... Anong gibilin masad po ni mo?
1: Ayaw!
4: Binigyan po na ko magamit. Iwa mo po signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan man siguro yung mga ato ang kung ano.
1: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. O, nadunggan man... Lagutan yung James, oy. Nadunggan man gini mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
4: Oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Emil ba, no? Kay... Sahera mga kapuna. Doon na magpupo yung mga babae nga kung di magpasakitan mga daddy DR saying mutong lang nga ipalabay lang tapos ilubong na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
4: Doon na po yung mga babae po DR saying pag once na imukin yung ginapakasitan hasta pang tumulti mong buhok nila ginang panimaklan.
0: Di na lang ko moingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako moangkon jud ko di gina maayo ang pamatasan. Pero naagid sa ko moangkon ko no na jud ko ina nga heart ay labi nag nasakitan ko ayo ko. O kira nga palamian ko o kira man. Pero kung puro sakit la ko naagi ay murag ay. Di gyud. Di ko makatulog man. Daman-damanon man ko. Char. Asa may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar asa man gipadautan o nagabaan.
4: Murag naguba na lang duha na ni Jersey. Murag naguba na gina.
0: Mahog man gud gipasangin lang niya to si Kuan kanang kanang gipa, murag nahog siya ba nga iyang gi iyang ipasangin lang si Melba ba nga mo day ko an murag I don't think it's the right thing to say no ambot lang unsa man pamir ni mo tama ba nga mo ka na iyang gipamulong nga si Melba ang iyang gituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba
4: kung sa kuha lang siguro ni Jersey daw si Melba wala na kabalo ko ang itunguban pa niya ang ipasakitan. Basing nibuhat po itong mga sikrito ng mga lakang ba nga.
0: Betaw, oo. Dilitungod kay si Melba po, lang, ayan nakitaan niya, naghilak siyang atubangan.
4: Ikanawa po ni Jersey, once ganay nga magbuhat o sa lahat sa itong isig kaingon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagaingon man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating obos, ibuhat pa niya mo dininako, di ba? Tama na?
0: Oo.
4: Mauna nga, ibutang na ito kung wala mang ginisig kinautan ng midba. Pero makaingon po ta nga, sa ko nagkikaingon, once na magbuhat ginit ang mga butang na dili maayos sa tumisig kaingon, mukukli, ginamubalik, ginanaturan.
0: Correct. Da.
4: O na nga, ikaw, kung ako pa ikaw, Brad, mintras dili pa ulay ang tanan, gawas na mangayon ka pasaylo nga ito sa imong nasadaan ng mga binuhat, labaw na ang pangayon na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kay siya ang labaw na itong tulong Diyos kay siya matagikan nga ito niya.
0: Yes.
4: Muna nga, ikumpisal po na ito kung ano saman ang mga sala na itong nabuhat kining kalikutan.
0: Ayan. Amen!
4: Yeah, amen.
0: Ayan, grabe mo rin mag si Brother James magkulong Doc GJ. Naghang kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano, katropang James no. Thank you so much.
4: Mag-greet na ko, mag-greet na.
0: Oh, of course. Oh, greet lang diha go.
4: Okay, happy listening to Ate Elsa Lacson. Ingon man sa mga punteros family din sa may Barangay Kugon, Babak District. Tingnan mo saan sa akong mga kabarkada po din sa Barangay Tambo, mga katropa na po diya. Kumusta naman mo diya? Alam mo, kabalakan na ko mga bro. Kaya naharap ko din eh. Kamu, naharap mo diya.
0: Nagkagwapo nga po doon siya.
4: Huwag sa tarantanan lang ang mga friends na naminaw ka ron. Nabinagin dato nila ni Miss M, ni Sinaida, o ni Kinsa Pato diya. Sa tanan-tanan na lang yun nga
0: naminaw
4: na ginimong tikanubay karon nga naminaw pa.
0: Salamat kaayo anak nila ay kinapabilan din sila.
4: Amping-amping lang kita kanon ayo. Kani mo po na idea DJ RC. Amping po niya.
0: Thank you.
4: XFM Network Philippines.
0: Thank you so much katropang James all the way from Samal Island of Davao City. na, grabe, maabot
4: kita. Basta ba mo, isiting.
0: Ano, wala pa gani? Ako rin ingon na, na. Katropang James, katropa mo.
5: Exciting!
0: Exciting! Diba? Ay, si G. James, oy. Lastos 44 na mga katropa. Wala ko igong oras mo nang ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Dani. Dinan ako lang ngayon ngayon ni Dani. Oo, pero una sa ato sinibasahon na diriyo kasi magluod sila before de kumuhatag sa kontambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko ganang nga magtumutumo lang ta din he, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga mo adto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, mugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan, Dani, kung ano na kay pagtuo sama ni ini nga, gidaotan ka, katungod man na ni mo. Pero isiguro yun, ipatanoy mong kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka ng pag-ibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na ano na'y pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din nanakit ng dilay tinabi, ikaw di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Bitoine, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si Palay Nemo. O ina lang nga rebound, kita-kita rabi tao din eh. Gaba gito DJ ni Dani, na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya DJ. Gwapahad ba ya, jud ni mo DJ, oy. Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Maayong hapon di kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Sige nisa ako ang mga matawag yung pirmi. Gina ako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ni ako ang amigong si Kung Ang Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horoline. Tapos si Ami Mata din, gisagit-sagit sa gawas. O, oh, sa kay problema ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lina Roland, watching live, basak ba dyan si Bo? Balik ko na ako katropa, labi na kay Dani. Dani. Sa pagkakaroon, Dani, mas gina-encourage na ako ka. Nga paliguno ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnon ka, Dani, magkatabag yun ni. Labi na karoon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paliguno ng imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas ng mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga naabot ka ni Ana nga punto. Wala po kuning ingon Dani nga dili ka pwede mo tuong ang gidautan ka katungod nimo na kung paminaw na mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw nimo gigabaan ka ayun nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri kaning gaba. Ang gaba bang gud naman kinana tagnaon. Basta gina kabuhat ta tag dili mao na ginagaba immediately. Diba? Na magay good karma kung buhat og maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat og di maayo. Expected naman na mga katropa. Kung mubuhat niya ni kag di maayo, kabaw na ka. Whatever pa moabot sa imong atubangan, but pasabot it's either bunga na sa imong mga nabuhat kaniad. Ano lang nga kinabuhi? Sakit man pero atay mahimo. Naadyo katumbas ang tanan. Una gino nga everything will boomerang. Ras ni mo ito, kipasakita rin mo.

0: Se manca. Ibao naman ko nga, nagmahay ka diha. Lamay. Ang imuha na lang ron. Libot pasabot, nagigabaan ka. Imo na lang pasagda nga, mamatay ka sa gaba. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Pangita na lang pamaagi nga magpadayo na imong kinabuhi. Lamay ba yung mabuhi sa kalibutan? Labi nag-anaanan na anak ka sa punto karo nga nagmahay ka. Pilian na lang ang mabuhi nga tamang sa tamang pamaagi ba? Wa kay masakitan, wa kay tamakang tao. Patungan, oh. Ay, pero dapat patong well with responsible. Patong responsibility. Muna kong maingon sa imo ha, Dani, ha? So nga parehas ni Dani nga mga palikero. Padayon lang, samtang wapay gaba. Pero sa tinood lang, no, ayaw po, tuntahan ko. Sabi na, matungnong yung mga tao, baka wala ganing gibuhat. Mga tao, ganing ka ng mga dili susama sa ato ang pangbuhat ba? Ato ang mangin. Anabi tao. Seryoso nga na kuan, serious note sa inyong mga katropa. Expect yun nga there always be a karma. Anything nga atong buhaton, aduna ginay karma. Ayaw ka tinga, o kung sa may masinati nato sa dalan nga atong dalagian. Kaya mo ginakinabuhi. Monang, being kind is not expensive. Choose to be kind. Alas 2:50, wala ko igong oras. Dihan salamat sa mga katropa nga niuban nato sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod karong oras sa alas 3 sa kahaponon ug mapuhon adlaw Biyernes. Mag-uban-uban na punta sa lain na pong hugna sa kinabuhi. Ito ang mga saksihan, madunggan ug problema nga sulbaron nato. Wa man tay labot unta sa sugod pa lamang. Dili mag-call katropa. Ay kahibaw ko na ko kung pagsalig ninyo kay bisan pa ng utro mong tambaganan, kusog mo manambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daghan na doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas pod ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic og anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom og Santon Plus Gold para makabaton og maayong panglawas og para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus og mga bakterya og mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad ni kalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga mao'y hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-menopause na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C, ang Santon Vitamin C, og ubani ang pag-inom og healthy coffee nga mao ang Santon Coffee Mix. Para sa sigurado og aprobado sa FDA og epektibo, pangitaa ang tatak Yeast to Health.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalaga, mas pinatibay.
3: Ako si Karen, 23 anyos. Digin ako masabdan ang kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Importante ang kalusugan, kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold, nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Batogol taon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from
12: from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dahil yung baho niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilsson Timpo,
6: taga Samal Island.
5: Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District.
6: Ako na-assign sa field.
5: Ang akong trabaho, hago kayo.
6: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
5: copy daw nga
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa camera kong trabaho,
6: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
6: nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
6: nawala sa
5: usa. Epektibo din yung
6: copy day.
5: Ining Premium D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District,
5: nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin.

0: D3 ka pa.
1: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
2: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
2: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: bibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dasasangkap nito ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang inintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Pahin sa mga harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
9: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kun dili, customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
4: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingi bla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayquist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Sa doctor. Sa mga butika.

0: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kaginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang Plabutanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan og bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
3: The secret of health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The secret of health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
6: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
12: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. This is 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting!
6: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Mamino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: dan Lore.
1: Acik.
0: Kap dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking raman na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskate ang ulo at palakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Tagana kayo ko na tiliwan niya kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyay yun ninyo para masagdan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Mga katrupa, exciting!
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
14: Wow.
13: Bidaw

0: usagalaw, misakay, sige pa tayo lodi, sa usaka bus, o dinhi. Ka, sa mga nga hinugtok mga diha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil samot na nga naako'y rayuma giim na nako og Santon Plus Gold duwa ka si mana nakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong dumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagmamot sa anumang uri ng sakit XFM time it's 6 o'clock Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, Exai

Mayong gabi, kanatong tanan, labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1 sa tanan nga mga staff o sa tanan nga mga nagdumala dinhi. Ako pasalamat sa ato ang mga kaigsuunan o sa ato ang mga nagdumala dinhi niining dapita. Sa labi na sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. O dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Og sa tanan nga naga hook up nini. You raise me up so I... sa tibuok nga dapit sa Davao XFM. Ingo man usab sa XFM Mati, ako naga pangayo og maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, ingo man usab sa XFM Sambuanga, o sa XFM San Frans. O sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan sa mga kaigsuunan o katawhan nga nagapatalinghog karon. Ako nagapasalamat diha kang CEO Doc Remilito Oy. Ingo man usab ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy. Sa ato ang General Manager si Sir Edwin Garing. Maayong gabi usab diha kanimo. Sa ato ang Station Manager si Sir Arnel Cortes. Maayong gabi usab diha kanimo, sir. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Og sa tanan nga istasyon sa XFM. Maayong gabi kaninyong tanan.

Okay, salamat sa pagpanimbaya ni Brother Marlon. So, ako nag-greet usab sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. Ingon man usab ang ako ang pinalangga nga partner. Maayong gabi kaninyong tanan diha o manginaot kong naamo sa kalinaw o hapsay nga pagpanikay-sikay nining kagabion. Akong gi-greet usab ang ako ang mga kaigsuunan din ha sa Maragusan, sa mga Brother Edwin Inohales family, yung manusab sa iyahang mga kaigsuunan, Sister Ali, uban sa iyahang mga kabataan o iyahang partner. Og nag-great usab ako sa ako ang mga kaubanan yun sa reality, sa mga kaubanan ako sa trabaho, sila Ma'am Wing, og kambal na sila, silang luha ni Ma'am Wing, og si Ma'am Lisan Narbasa, og sa Trono Realty ako ang mga kaubanan, sila ni Sir Ayi, og si Ma'am Rose, ako ang supervisor. Mayong gabi kaninyong tanan din ha, og sa mga nagasubaybay karon sa ato ang tingog sa reformasyon sa live, no? Ako ang mga classmate, ang ako ang mga kasilinganan din ha sa nabungturan. I hope nga naamo sa maayong panglawas og ang Ginoo magauban og magapanalangin kanatong tanan. Og sa dili pa ta mo

0: Ang pangutana mga kaigsoon nagkanayon, unsay kahimtang sa tao nganong nagkinahanglan siya o kaluwasan. Ato ang paminawan ng tubag makita sa Salmo 51 versikulo 5.
1: Nagaingon sa Psalms 51 verse 5. Ani akaron ako natao sa kasalanan o sa sala gipanamkon ako sa akong inahan.
0: Salamat sa tubag, no? Mga kaigsuunan o katauhan sa kahanginan, tungod kay ang tao nakabaton o kasalanan o diha pa sa una nga mga tao, no? Gipanam ko na ang kasalanan o klaro mga kaigsuunan nga ang usa ka tao nakabaton gayod o kasalanan.

0: Ato asab nga paminawan ang Psalm chapter 58 verse 3.
1: Psalms 58 verse 3 nagaingon, ang mga daotan gilain sukad pa sa taguangkan. Nanghisalaag sila dayon diha sa ilang paghimugso. Kabakakan ang ginasulti.
0: Okay, salamat no sa tubag. Sa gibasa sa ato ang igsoon, ang mga dautan daw mga kaigsoonan sukad pa sa taguangkan ng hisalaag diha sa ilahang pagkahimugso sa kabakakan. Klaro mga kaigsoonan no, ang tao na ulipon gayod dinha sa kasalaanan tungod kay sa taguangkan pa nakadawat na og naka himo na sa gitawag og kasalanan.

busa ato ang tinguhaon, mga igsoon, higala, ang pagbag-o, ang pagreporma sa ato ang mga kinabuhi, diha pinaagi lamang kang Kristo. Ang pinakamaayo nga buhaton, mga kaigsoonan, mupaduol kita sa Dios og mangayo kita og kapasayloan sa atong mga sala og maghinulsol sa tanan natong mga kasalanan.

Ako magapangamuyo sa Dios nga siya maga panalangin sa tanan nga mga naga subaybay o nagapatalinghog o nagapaminaw sa ato ang programa o sa nagadumala niini sa ato ang tanan nga mga staff o sa kang ato ang CEO kang Doc Remelito oy sa uban sa iyang mahal sa kinabuhi o ato ang pasalamatan ng Diyos nga sila gigamit usab alang sa pagmugna o pagpasiugda niini. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan o maayong gabi sa ato ang nagasubaybay ng mga kaigsuunan karun. Maayong gabi usab ka ninyo din ha kang Brother Vincent King Dumagit. Ingon manusab sa mga kaigsuunan din ha sa Nabunturan o sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Mawab kang Sister Arlene Bagnaan.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukulo hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
0: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
0: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
0: The Secret of Health.
3: Santo Plus Gold. Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Gina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amot sa anumang uri ng sakit.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
8: Kalahian?
9: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
8: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
9: Oo.
8: Pero kanang supper...
9: Sige, unsa man na?
8: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.
0: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting! Tay, tong sa kalihan.
2: Kalahian?
1: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
1: Oo.
2: Pero kanang supper...
1: Sige, yung sa man.
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
1: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggod sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil

0: Pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Bibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy, Maji! Kumukha o ang ganita? Usap-usap, apod! Dili lang ay dritso ni Mugtulon. Exciting!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka capsules o sa kanan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Kapitan Lodi!
1: Archie!
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
1: Mauba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
9: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katrupa, exciting!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tuod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita ako kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, kami na kayo akong paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
9: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple. Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Okay, Aida Cordero. Taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itim-itim sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilig yun pa yun.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, kapon! Dili lang kadritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na isabaw ang balot. Kung ikaw kaha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. XFM time. It's 9 o'clock.
9: Kumusta imong klase nimo?
10: Ay, ganiya ka Bloody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
9: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
10: Wala man nakita akong panty. Ako magisalit sa akong bulsa.
11: Exciting!
12: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit. Oh. Pero giganahan.
13: Mga problema sa gugma. Ayaw kabalaka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
14: Bibi, putahe sa gabii na.

0: Exciting!
1: Gipang-igang na ba mo? Igang, no? Alimut kayo ang panahon. Gano'n ni? Ha? Kinsa na pudang ko andiha? Kinsa may nagsugba-sugba diha? Kinsa mo ni practice? Practice unsay feeling ka nang naa ka sa impyerno. Why? Good Lord! Charla. Kaya po, pag binuutan sa lagi mo, ay tanawan ninyo lain na kaya to ang earth. Practice na ba ni? Bitaw. Maayong gabi, baby. Maayong gabi po sa mga bibi na ito ang naminaw karon sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ako po ang inyong Disney Princess Visaya version. Inyong makauban sa programang Putahe sa gabi. Gikan alas 9 hangtod alas 11 si Medja. Karong gabi una at ang ininyo taod-taod ang atuang mga pasabog. Choy lang. Bitaw oy. At ang ininyo ato ang mga programa o niya taod-taod ang atuang Sir BB question. Mga pagahisgutan ng mga butang nga usay wala mga kwenta. No? Unya-unya po taod-taod ang ato ang live Putahe confession. Kung nasa o sa kabibi na ito. Huwag natin nakaschedule for this day, no? Manawag na ito siya unya taod-taod. Kung ganahan to siya man ang magbalik sa tuwa niya kaya magusto siya mag-confess sa iyahang mga gipambati-bati. Walang kamo din ha, Abi. Kesa naman sa inyuhan ng ipangloom-loom inyuhan mga kasakit din ha, it would be best kung inyuhan na siyang ipadala sa tuwa ang programang Putahe Confession. Unya taod-taod. Live kita sa tuwa mga official Facebook pages. Palihog lang ko search 101.7 XFM Bukidnon. Paliyog ko ha, pa-follow, pa-like, og pa-share. Live usap kita sa XFM Bukidnon. News Entertainment. Ingon man sa XFM 97.9, Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City. XFM Cotabato City. XFM Ipil Zamboanga, Cebugay. And ingon man sa official Facebook pages o sa radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, at Davao Oriental. Alo eh. Pasailuan ninyo yung Disney Princess ha. I may have to like speak a little slower than usual. No, kaya hangak. Kaya gabiigig ko ginahangak. Ano man eh? Kuan man good. Kanang ambot. Uy, nga nung kada gabi ilami, magigay may uksod. Hindi gina ko maiwasan, binga. Di ko mukhaon o glami. Usaon tamay nga, kanang pinasagdaan matas kusina. Ipunta ka dili sa sudan. Ang kalami, magigkaayo. Muda ko, ito ang tiyan per me. Ay, nako. Kini ito ang programang Putahe sa gabi. Gipaluyuhan sa to ang mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na karon sa panahon being grabe gid kainit no. I'm not really sure for the heat index of each of the cities or provinces or it could be sa mga munisipyo pero sa napansin ako I think naga-range sa 43 ang pinakataas nga heat index. Batasanon gyud nato nga mag-inom ta og tubig para hydrated gihapon ta at all times tapos dili ta magsigi og painit. Ay namo sigla agla kung wala man lay importante nga lakun ha. Kaya basig madaot ta ana. Unya ayo kalimot. Kaning sobra kainit na ana siya'y mga dala nga mga sakit-sakit na ayaw gin magpagkumpiyansa ha. Mo nang kinahanglan gid nga managang kita pinaagi sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health. Ang ato ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Inubanan sa pagmahal sa presyo sa gasolina, na i-rollback lagi, piso, 4. Gagamay. No? Sige na lang siguro. At least ka nang tungod sa pagmahal po sa gasolina, nagpuyo po ng uban, di na magsigiglaag-laag. O, pagpuyo na mo din ha. No? Magpuyo sa taninyo, kay di gid makaya. Ato ginang ang ato ang tagaan og pansin min karon ato ang pansin ha dili pansit. Tagaan atog pansin ang ato ang mga kaugalingon. Bahala gula na kaniya ang pingi, bahala na og kanang wa na klaro inyong relasyon basta ang importante healthy lang gid gihapon ikaw. para sa tuwang Sir BB question for tonight. Very wrong. Ang atong Sir BB question karong gabi una hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station para po sa inyo mga gasolina, mga lubricants nga kinahanglan sa inyo ang sakyanan nga mapamintin na to nga nindot gihapon o ka na nga dili dayon magdali maguba or naay ka nang gitawag na kanagong maampingan ng imuhang makina both sa imuhang motor o imuhang sakyanan, manigurado ta magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Ngano daw, nganong mas matinuod man ang atong mga duda kaysa sa atong mga wish? Ngano ka ha? I also wonder why, no? Nga, kanang ganatay mga wish, like example, wish na akong akwartahan kay ko. Wish na ako nga unya, kanang sugdon na ko niya. Wish na ako nga inguna na, pero ang imo mga duda, naguna nagkatinood. Pag gani isa ka, ito, tinood na. Yung mga komento, pwede na ninyong i-text 0975-474-9153 o pwede po ninyong i-react sa itong mga official Facebook pages. May gabi po, Mami Jacqueline Labis. Thank you! Yeah, sa Hong Kong, akong manghod, ginagtanaw ka rin sa ito ang live si L. Jane Adaya. Thank you! Salamat kaayo. Si John Rambo sa Mindanao, maayong gabi din ha, sir. Salamat kaayo. Spartan RC. Thank you! May gabi, and thank you so much yung pagsilip sa Facebook Live, ha? Silipon po nato ni ato ang ubang official Facebook pages. Kaya ba, sigun niyo, mamiss po na ako na inyo, ha? Mga mensahe diri, no? Hindi ko gusto nga mag-ingon mo sa ko ang basing gina-ignore ta mo kay, to be honest, wala gid ko nag-ignore sa inyong mga mensahe. Karon mang God, kaning mga messages na to, for some reason, kapag ka-displayed siya sa computer, mura dili kay siya updated. So, ang inyong mga komento, kinahanglan pa na ako silipon sa akong phone kaya para makitaan gid na ako mo nang wala'y mangluod, ha? Maningkamot ko nga mabasahan na ako na siya tanan-tanan kaya para dili gid magtampo-tampo. Sa mga texters po na to, ha? Again, once again, 0975-474-9153. Yung panahon bito, no? Ambot lang ani, maka-dry. Pag-comment mo din, ha? Ayaw mo kaulaw. Unya, taod-taod, ha? Again, atangin ninyo ang ato ang live putahe confession. Kay live gid ni siya. O mag-expect mo sa inyo, ha? Sa mga naminaw karon or nagtanaw sa ato ang live. Mag-expect mo sa inyo, ha? Mutabang mo sa amua, ha? Nga kaning unsay tawag ana inyo haming tagaan og mga katinawan sa mga panghuna-huna. Walay exemption sa ani pati si Kuya Joven Jimenez. Yeah? May gabi ide sa imo Kuya Joven. Thank you. Salamat kayo Kuya Joven. Naminaw ko sa radyo og nagtan-aw ko karon. Wala. Mo ba? Red na red man kaya to ang profile pic. May gabi din na answer. Salamat kayo. Naminaw pag ito niya natanaw pag ito sa to ang live. Nalimot ba ako pang lipstick mo? Gini ako ang realidad na pace. Wala ako nagkuan. Wala ako nang... Wala nakalimot ko pang lipstick B kay... Giuna na ako hilabot ilang litsyon manok diya sa gawas.
0: Minot-mok-mokon!
1: Kagwapa man di ay ni Moody diya. Ako'y ginoo ko. Dili ba kay kumudawat og mga igunaan nga istorya kanang ingnan tag guwapo. Ala oy. Mauwaw man ko. Bitaw oy. Oy sa mga mag-asawa ron ha. O muraga sa sobra ka init sa panahon, muraga mas init pa man ang inyong mga ulo. No? Ayaw ba ninyo ko anabi? Ayaw ba ninyo anada inyong kaugalingon nga perminti na lang init ang ulo, labi na sa mga asawa. Kapag kainit ang ulo sa asawa, usually about na siya sa kulang lang niya sa lambing to baka na Kuya Joven nga kulang lang sa lambing ang asawa nga sigira sa puton. Kulang sa lambing or basing kulang nas libido. Kapag kagani inyong asawa, sige lang sa puton. Unya sa panahon nga makiglabing-labing ka mo balibad. I love ye. Panahon na para imo siyang painumuan sa itong Turbo Men Enhancer. Ang Turbo B, this was originally gihimo siya para sa mga kalalakihan. Pero kay curious man ta mga babae, moto ni na ay usangan ni Derog inom sa Turbo Man Enhancer ug mao ka na siya ang resulta, pampadugang sa libido. Mo nang bi diligid ka malugi ani kay pwede mo both mo inom sa to ang Turbo Enhancer. 30 minutes usa mo maglabing-labing sa imuhang partner, pampadugang sa kusog, pampadugang sa gana sa pagiglabing-labing mo nang ayon na kuana kay tag 75 pesos lang niya siya per capsule. Ayon na paglangay-langay pa pag adto na sa mga butika og palita. Inuma ang atong Turbo Men Enhancer.
0: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingga makadto.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
0: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo. Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas ang lakas.
8: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold User atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na
1: mandugay na to.
2: Na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro marag bulan na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo.
1: Take ko, ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sispa.
2: O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag uulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako.
1: Kani produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mga napahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan ni Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi

0: Papa ko kaagit over sa kanta nga First Love Never Dies. Halang yun. Oh, grabe na gid ka. Oh, yun, no. Tinood na. Tinood na. Ipag ko matuwa na First Love Never Dies, we. Chismis bro, di mo na tinood. Kay, di ba? Amot lang po sa inyo. Kasing, kasing kamo din ha. Gatuog ihapon mo alang First Love Never Dies. Uyan siya, nakalimot na ninyo. Lain po. Ay nako, babe. Balik kita sa taong programa karong gabi una. Siyempre, hatod gihapon ka na ito sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hilabi na sa mga panggabi ang mga shift, ha? Kinahanglan dyan na ito being kapag panggabi po ang ato ang mga trabaho. Importante nga, dili kita magduka. Wala man kita choice, di man kita makapili sa ito ang trabaho. Kung diha kita na-assign, diha man kita ma-assign. So, ang imuha lang gidin ha, ah. Paliguno ni mimong kaogalingon nga dili ka magduka dapat sa adlaw tarong ang imuhang tulog o dili magsig scatter ha magsig sugal no. Okay, aside sa mahutdan kag kwarta, mahutdan pud ka og kusog. Ginoo ko nimo. Kung kinahanglan nimo og saktong kusog, kinahanglan pud nimo og kape nga isog, ganang kape nga isog, isog siya tuod. Pero makatabang sa imuha nga ma tambalan imong mga balatian. Strongly recommended po nako. Nato ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Aside sa nangapika, aside sa natambalan kasi mo mga balatian, mugwapo pag yun ang imuhang pamani. Sa mga wala pa nakasulay, available kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini sa The Generics Pharmacy. And of course, sa Generica Nationwide. O kung gusto niyo mga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, available kini sa Lazada, Shopee, o sa mga butika. Actually, sa mga butika, sa inyong mga lugar, nationwide. Balikan gihapon na itong ato ang Sir BB question for tonight. Oo, na medyo nakakaloka. No, nga nung mas matinuod pa daw ang inyuhang mga duda kaysa sa inyuhang mga wish. Sama na good po na bisa, di ba naman siya uban din ha, ang kanagong mag-ampo, gani mo nga na, naghimo og daotan sa inyuhang, i-ampo ninyang, huy, unta mo ko, anong taka, huy, ano. Ang ilang suggestion, B, ayaw daw na siya i-ampo nga, ing ana. Ang imuha din ha, ay, itunglo man ang term anak good, ayaw na itunglo. Iampo na lang siya nga magmalipayon siya sa iyang kinabuhi, nga magmalipayon siya sa iyang gibuhat sa imuha. Kay, kabaliktaran daw na. No? Pero bitabi, sa tinuod lang, ang ninot mga nabalo saan ng mga ingon-anak nga tao, kanagong hilabtan ka niya, wakaw mang hilabot, paghilom na lang. Ginoo na'y bahala, ana. Okay, sa inyong tubag sa tongue, Sir BB question for tonight, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy, happy, happy tuning in and happy viewing po sa ating Facebook. Maraming maraming salamat po. Pit-pit digan. Hello daw po kay Chini May Monte Alto. Thank you! Si HG Castro. May gabi din po. Hello din daw po kang Love May Gonzalez. Namino daw karon ingon si JM. Oh, ako sana i-decline kadali inyong tawag, ha? B, Cinderella, tinuod na BB, First Love Never Dies. Ingon si Armand ng Cebu. Dili, Cebu ba to? Bohol. Armand ng Bohol. Di ko matuwa na, Arm. Alam, First Love Never Dies. Okay, og tinuod pag na siyang Arm, o oh, nga, First Love Never Dies, kami gihapon karon. Ingon sila, nga nangingon na ganito nga, mayingon mga first love never dies. Up until karon love, gihapon ni mo. Ambot lang ha? Siguro, sa mga feelings, love, wala lang ako habalo. Kaya wala naman ko ka-relate, ana. Halimutin na ninyo yung mga first love. Uy, part man, asa yung mga puppy love. Diba? Bao lang sad. Pero bitobi ha, oo niya, taod-taod, at tanginin niyo ato ang putahe confession. O sana po kabibi na to ang magpagawa sa iyahang hinanakit. And this time, it's a live potahe confession. Tubago na to ni B kung bakit kaya ito sila tumatawag. Hello, may gabi eh. Hello, may gabi eh.
1: Yes, ma'am, may gabi.
0: May gabi eh po. Kinsa ni palihog?
1: Si Mike ni ma'am.
0: Yes, Mike. Unsay akong matabang sa imo harong gabi una.
1: Ano mo tumbag lang ako sa mga question.
0: Oh, pwede ka. Yung taga-asa si Mike.
1: Hindi naman. Cebu lang.
0: Cebu. Cebu lang. Unsa dai ka. Cebu!
1: Cebu. Cebu nga ba? Cebu nga.
0: Cebu nga. Sige daw. Nga ano daw na, Mike, nga mas matinuod pa man daw ang ato ang mga duda kaysa sa ato ang mga wish.
1: Ang wish dugay maabot, ang duda dali kay maabot.
0: Unsa daw?
1: Ang wish dugay maabot.
0: Ah.
1: Yang duda dali kayo kay manginita man tag witness, ebidensya, witnesses.
0: Uy. Murag sa tono sa imong pananalita, Mike, murag naka-experience na ka ani.
1: Natural.
0: Murag unsa man ni gibinuangan ka?
1: Mag-confess lang ko, Puhon.
0: Puhon! Puhon! Sige, walay problema na siya, Mike. Ako na siyang paabuton imong saad sa kuang mag-confess ka, ha? Kinsa man imong kauban di, ha?
1: Ako rin taon.
0: Nag-radyo ka?
1: Wala.
0: Unsa man na imuhang, murag kusog-kusog lagi na imong background di, ha? Unsa na live?
1: Ay, ma'am, cellphone na may gamit na koron.
0: Cellphone imong gamit karon. Mike, naa kay mga gustong ipang timbaya ay ha teka buhian?
1: Greet lang ko lang sa akong mga kauban po sa work. Sa TNT KBD Group. O sa tanan-tanan na lang na naabot ni imuhang station. O kay Christine Abarico. Kung paminaw mo siya karon.
0: Hopefully naminaw siya karon. Salamat kayo, Mike, ha?
1: Okay, ma'am. Salamat.
0: Salamat. Oh, si Mike nga nag-share sa iyahang a little bit of knowledge nga ano dong ingon ani, nga mas dali daw matuman, nga ano dali daw matinuod ang mga duda. Tinuod bitaw na siya. Ika nagung naakay ka ng mga proofs, oh, mga evidences. Hindi na maiwasan. Kailan pa ba ang first love never dies na yan? Naku talaga, Ate Fatima. Ako ate, hindi ako naniniwala sa first love never dies. Eh, siya yung unang nakalimot sa akin. Aray ko. Oy, 0975-474-9150. Atangan ako unya taod-taod ang inyuhang putahe confession. Na ato'y manawag unya taod-taod nung ako to siyang paabuton. Oh, kay niingon mo ni saad man siya sa kuwa nga iya kong tawagan. Well, hopefully mo tawagin siya sa kuwa kay ganahan kay ko nga makadungog sa iyahang istorya karong gabi una. Maulagi, baby, amping diha, nindot. Ha? Oh, lagi. Ay, nako, be. Pero bito, oy. Ayaw mo kalimut, ha, sa mga ganas, mga ganahan ka mag-confess sa ilahaw mga hinanakit din, ha? Or anything na gusto ninyong ipang pagawas. Di lang man ang mga kasakit, di lang man po ang kaning mga kahiubos. Pwede po mo nga mag-share sa inyong mga kalipayan. Halimbawa, ikaw gikasal, ha? Karong malipayo na imuhang life. Gusto ninyo mong maghatag og maayong example sa itong mga katropa nga naminaw karon. Pwede mo nga mag-message ako sa itong official Facebook pages, ha? 101.7 XFM Bukidnon. Inyo lang na siyang i-care off sa ko, like care off Cinderella, kay para ako na'y bahala. Lahi ang maka-open, at least ilahang i-address diretso sa ko. Or kung maulaw, bati unog ka ulaw, diliganahan sa Facebook page kay mabasahan sa uban, pwede ko ninyong i-text 0975-474-9153. Ang ato ang putahe confession niya taod-taod, hatod gihapon nga nato sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Kundri ka sa Bukidnon, na akit ay branches sa Maramag, Valencia, and Malaybalay. Diri sa Malaybalay, duha ka buok. Ang ako ang ganahan na stop is diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall. Kay pwede kang mukaon usab sa taas sa Burger ETC. Naapog kita yung mga lamian na mga chicken wings sa Wingmaster and mga lamian na fruit juice sa Frutas. Ayaw kalimut every transaction. Kinahanglan ipakita ni mong imuhang Shell Asia app. Kay kanang imo mga points pwede ni mong gamiton pag-gasolina puhon-puhon or pang-grocery sa Shell Select. Pag human sa pipila ka mga pahinumdom, mubalik kita para sa putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Tumangod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
13: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Zaton Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Zaton Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Zaton Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo! Oh. Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
1: Pag ako'y lasing, usat isip ko, ito pare.
0: Kalibog.
2: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
3: Pinawa!
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Char lang. Kwan lang to, practice lang to. Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Ang lugar, ang inyong programa kung asa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga hinanakit. Ang Putahe Confession hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po baho sa ilok ang atong istoryahan, excuse me po sa mga gakaod karong gabi una o karong orasa, o ayaw mo galimot na pinakadakong turn off, good na siya. Kung namisita ka or ikaw ang ipamisitaan, tapos nanimaho, imuhang kilikili. Problema gidana, abi mo. Unang dapat imuhang solusyonan, kinahanglan ni mo og sabon nga ay antibacterial effect. Kanang legit nga antibacterial effect. Strongly recommended po nato ang atong Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen nga pinaka main ingredient ani, dako kay ni siyang tabang aron usab nga maalibyuhan ang mga bugas-bugas nga gapanubo sa atong now. No? Isod kayo na pag lang kay mga ano ni mga ingana sa now niya. Kanang di ba nag-try na ka og maskin unsa na lang imong ginapang apply sa imong now tapos di giapon ka kaayo. Ay nako, simple ra gid kay na bi. Palita ang ato ang Santon Plus Herbal Soap sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Ang atong Putahe Confession is a rated SPG program. Hangyo lang mi sa mga ginikanan nga nagmatapakaroon. Kung kauban ninyo ang inyong mga anak na naminaw sa toang programa, basig na ate mga maingon nga mga words na basing dili pwede sa ilaha. Not suitable for them, so we strongly recommend na parental guidance is a must. Na? Ay hatang padayon sa unahan, ay hana ko ihatag ang ato ang number. Ako usang i-welcome ang ato ang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
3: Kay kining yawa, kaslang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Papriso ka! Aga!
1: Sexual. Droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
2: Exciting!
0: Welcome once again sa programang Putahe Confession. Abri na po ang ato ang linya. Tawagi lang may sa 0975-474-9153 kung isa ka karon sa gusto magpagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga kalipay through live Putahe Confession. Ayaw lang kaulaw. Sabot na ba yata, ha? Hindi mo mag-ula-ulaw. Kabalo mo, Bi, nga nung importante mangindang mag-confess ka sa imuhang gibati o sa high manggod na manguti ka ng gitawag na. O, oh, lagi, daghan man tag-friends. Pero dili beta ng friends ni mo, willing maminaw sa imo. Diba? Usahay, na ato at ganahan maminaw sa to ang mga friends na to, pero ang ending, ana, pag umani mo share sa imo ang problema,
4: mapriso ka!
0: Diba? Pag umani mo share sa imo ang problema, pwede, kung pwede palang prisuho na to siya, kaya yung ipagawa sa imo ang marag ka ng invading of, invading the privacy. Bisuda po daan na, no? Cinderella, pwede bang magpagawas ko sa imuha sa kung problema dito lang sa Facebook? Pwede ragit kayo. Oh, atong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kung nangita mo og mga textmates, ayaw ko nyo i-text. Pwede ko nyo tawagan diretso. Mas gawa pa ng tawagan ko ninyo. From there, madungog sa to ang mga listeners ang tingog sa mga nangita og ka-textmate. Sama ni Monski, o, oh, nag-send si Monski sa kwad. Gika ni siya sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City. Ngita daw siya single mom. So, diligya po na ko ni siya i-air, ha, Monski. Mas ma-appreciate na ako kung mutawag ka sa kuwa. Okay, para matagaan dyan na to, o ka na hustisya. Hello, maayong gabi, eh.
5: Maayong gabi, Ma'am Cindy.
0: Maayong gabi, eh, po. Kinsa ni palihog?
5: Monski, eh.
0: Kati. Ay, Monski, ikaw itong nag-text ako nga na ngayon o text with. No, tama ba ko?
5: Tama, Mirka.
0: Oh, sige, Monski, nga nung nangay... Nga nung nangyay na ngayon mag-text with si Monski, wala pagyahapon ka na halin hangtod ka ron.
5: Ranap ko eh, ikaw pa sa kinabuhi. Angatan ako pala.
0: Nga nung wala pa mang kanamin niyo, Monski, pila na may edadain ni mo? Ha? Aha, mangka nakasakilid sa dalan?
5: Ha?
0: Nakasakilid sa highway?
5: Sakit po yun.
0: Naaba ka sakilid sa highway? Kaya kadungog na ako ang mga agi sa...
5: Oh? Oo, nakasakilid.
0: Kaaglaag, di ba? Oh, saba kayo mo ang... Saba kayo mong background. Sige, Mon. Isulit itong imuhang giingon sa kuagay na nga. Nangita kag single mom. I-announce na lang po.
5: Nangita itong pics media. Anong utang na babae. Dito
0: yung ayoko i-loudspeak, Mon. Didikay ka na mo madungog, Mon. Naka-loudspeak ka.
5: Wala.
0: Naka-loudspeak ka, Mon. Ayaw lang i-loudspeak. Oh, ayaw lang i-loudspeak, Mon. Kay lahi among madungog.
5: Hello?
0: Oh, kana, Mon. Kana. Sige, padayon, Mon.
5: Ngita rin ko single nga babae diha. Pinang pwede po single, ma'am. Bisan asa lang, basta Bisaya. Dili Maldita. O sinagdanan. Atong numero... 0963-485-1714.
0: Balik ka pa, Mon.
5: Pas po na ko?
0: Oo.
5: 0963-485-1714.
0: Sige.
5: Salamat kay Mon Cindy.
0: Salamat, Mon. Good luck.
5: Boy, sa payan. Welcome.
0: Si Mons, o, di ba? Di ba? Mas gawag ito bi nga. Inyong habitong tawagan. Kaya nga naman, mas madungog sa mga bibi nato, ilabi na sa mga kababaihan, nga nangita po doon ka ng mga maayon. Madungog nila kung unsa kanin doon inyong mga tingog. Diba? Tama ba ko, Ednel Toy Dumagtoy? Diba? Kaya naman na siya. Tanawa, o, si Monski, nag-text lang siya nga. Nangita siya single kagayina. Nangita lang siya single mom. Pero pagkadungog nato sa iyang tiyog, has ka mangyong lamyo, anong sa tawag na? Ang sa tawag sa terma na? Hamluy ka iyang tingog. So, ibig sabihin, lami kayo na siya ka-istorya. Diba kapansin mo kapag ka nag-announce mo og number, kung i-text lang niya, ako lang siyang i-announce, walang ganahan kaya ga-text-text sa inyo, ha? Alam mo to si Ryan. Hello, maayong gabi. Hello po. Hello, maayong gabi. Alo. Sige. Tawagin ko balik. Humingi ka na naman ng textmate Monski. Sobrang dalawang taon na ang nagalipas. Anong nangyari sa'yo? Pasing nga, wala pa gina siya nahalin Ate Fatima. Sagdi ilang, oh. Kay anak, magina siya. Dili magid po na to. Wala, dili ba yat? Tanang nga, naabot sa to ang life permanente, no? Naagid ba yung uban nga? Swerte-swerte lang yun. No? Na yung uban nga, naswertean, ginaanas sa ilahatan na, di nila kailangan mangita. Na yung uban nga, abinin mo og tinuod na, abinin mo og maunagin na, ni nadali naas pa man sa imong kamot, di gito para ni mo. No? Again, 0975-474-915. Hello po, may gabi. Hello? Si caller 024, may gabi eh. Ay. Tawag ko balik di. Wala di man madungog mong paan. Mi, ako na lang ni ihang up di ha. Pero kung ganahan katawag ko balik di. Dili ko sure if ang among phone ang may problema. Hello, may gabi eh. May gabi po. Hindi naman ah. Okay lang naman yung cellphone namin ah. Kumusta naman tong nanawag atong niaging Domingo taga Cebu man to? O, oh, iyang bana taga Cotabato, nakalimutan man ko atong moon, oy. Hello, maayong gabi eh. Maayong gabi eh.
6: Maayong gabi eh.
0: Hello, maayong gabi eh. Kinsa ni Palihog?
6: JR to.
0: JR na. Tiga, asa si JR?
6: Cebu.
0: Cebu, first time ba ni JR nanawag sa tong programa?
6: Oh.
0: First time ba ni mo nanawag sa tong programa?
6: Oo nga.
0: Ayusin mo daw ako, istorya, be. Nana. Ay, JR, unsa man ako ang maalagad sa imo karong gabi una?
6: Napag-friend.
0: Ha?
6: Maghanap na akong friend.
0: Uy, baka magalit ang asawa mo, ha?
6: Wala akong asawa, eh.
0: Wala ka asawa. Your girlfriend. Wala ka girlfriend. Girlfriend? Wala ka girlfriend.
6: Hanap na akong buwan. Ano?
0: Friends lang hinahanap mo.
6: Friends lang.
0: Hindi mo, well, sandali. Karuhin natin to. Ikaw ba may jowa o wala?
6: Wala.
0: Eh. Lus-lus ninyo, boys. Sige na.
6: May jowa na ko, pero...
0: Baka magalit ang jowa mo kapag ka-tinext ka ng friends mo.
6: Hindi. So, doon sa abroad.
0: Ayun, kahit na. Maghanap ka pa ng friends tapos may jowa ka naman pala. Hindi ba pagtataksil yun?
6: Yun. Friends mo lang?
0: Hindi. Ang friends kasi papunta din dyan.
6: Ano?
0: Papunta din dyan yan. Bakit ka pa maghanap ng mga kaibigan? Eh, yung jowa mo pala kausapin
6: para.
0: Mo.
6: Para. Sige.
0: Ah?
6: Para lang. Marami kang friends kayo.
0: Bala ka. Hmm. Oh, sige, mag-announce ka na number mo.
6: Nang ko sa number ko 09-750-723-530.
0: Ulitin mo daw.
7: Paano na nag-apa mo yun nila?
6: 09-750-723-530.
0: Good luck sa mga friends mo at saka sa jowa mo.
6: Doon, umalis siya ang kwan ko.
0: Kahit na, I don't care. Yung jowa ka na, maghanap ka pa ng friends, lulukuhin mo lang yung jowa mo.
6: Hindi.
0: Sige. Bahala. Bahala ka, ha? Bahala ka talaga. Jenggie, naku, kayo talaga. Kung kakati. Kakati ang kakatul. Ay, gitubag ba yan ako ang imuhang tawag ba yan, no? Si Kuan, kaning si Texter 1024. Sir, ginatubag na ako imuhang tawag, pero ikaw mismo ang ligatubag sa kuwa. So, sayang ato ang oras. Tawagi ko balik. Narinig ko pa naman sa kabilang station, di ba? Humingi ka din. So, what's happening? Hindi ko rin alam. Huh? Tawag mo usab ha, kaya nga ito ang linya, abri mo na ito ang linya. Kapag, sige ko, hello, ginatubag man ako inyong mga tawag, good no. Nag-effort ba ako na 0975-474-9153 kapag ka mag-announce mo sa inyo mga number, make sure nga wala yung mga suko ninyo, ha? Kasi kung niya, Oro, yung ka nang ga-announce mo din na yung mga take na di-eye mo, yung mga banay, yung mga asawa, liga ka. Hello, maayong gabi, eh.
8: Ngayong gabi, Cindy.
0: Ah, gitubag na na ako imong tawag ganina, sir, pero murag imong linya ang nai problema man. Kinsa ni palihog?
8: Huh? Si Ramonita Dene, dito sa Mandayupan, Marili.
0: Ah, sa dapit?
8: Mandayupan, Marili, Cebu.
0: Ay, may gabi. Eh, unsa man ako madalit sa imo harong gabi una?
8: Nag-meal yung gay ko kaling friend na girl.
0: Mm-mm.
8: Then, no age limit.
0: No, ay, wow. Pila may edad ni mo?
8: 46.
0: 36? 46. So, if na yung mag-text sa'yo mo, ha, nga, sa'y sinta, okay ra.
8: Oo, pinaka tayo. Wow. What problema? Friend ka dito?
0: Wala mang kahay, asawa nga masuko.
8: Wala man yun.
0: Uy. Taro nga.
8: Sige.
0: Sige. Sige, announce mo ang number, B.
8: Okay. 0948. 703-1024.
0: Balik ka pag yun.
8: 0948-703-1024.
0: Sige. Good luck sa imo, ha?
8: Okay.
0: Sige, bye-bye po. Ting uyab man rin, no? Ang kapal ng color niya yan, humingi pa ng friends. Di ba, tried? Isa ba bitan rin, oh? Halimbawa, imo ang uyab. O, halimbawa lang, ha? Kung ako ang... Sorry, ha? GR. Kung ako'y mo ang uyab nga naa sa Malaysia karon, niya, nadungog na ako, nga nangayo ka o ka-textmate, kulatahon, may bulagan, kitikadritso. Magkita ba kang friends? Pwede naman ako ibang istoryaon. Pwede naman ibang silingan ibang istoryaon. Mga exo ni mo or mga ordinary friends ni mo. Magkita pa siya kang friends nga. Dili ba yung asahan ng mga friends sa ang uban kay hilig ba na sila mga agaw. No, dili na ako makita ang point na mangita ka pa ng textmate na or sorry mga friends tapos may jowa ka na. Kung ako ang jowa, magselos yug ko. Diba? Wala ko'y salig ni ana. No, punuhay Tagalog pero taga Cebu. Oh, Monski sa dili lang Monski. Oh, Monski ba? Walang basagan ng trip. Sagdiin na sila kung unsin yung mga dialect bitaw pag sulti lang mo ha. Kay basig, ako kasabot kong Bisaya, kasabot po kong Tagalog, kasabot po kong English, pero paistoryahan ko yung Tagalog, bakikaw gid ko, so ayaw mo pang hinaway sa ako. Ha, maluoy mo sa kuwa. Unya na lang kung mudawat anong tawag no. Unya na lang. Sige, tawagi ko unya taod-taod. Sa pagbalik na to ha, ayaw mong kalimot. Padayong gihapon kita sa to ang Putahe Confession. Sa mga ganahan mag-confess, mga ganahan gihapon mag-air sa ilang mga number. Wala yung problema. Ha? Basta kay tawagi ko niya taod-taod sa 0975-474-9153.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga anong kuranda ko dito. Akong kaya yung taas, akong ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay ihi yung galing matulog.
0: Zaltone Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog, nakaiko ko sa akong ihi, okay na kayo. Pagkara, wala ko kretin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa akong ipanulti ka, sa akong nabalatian. Yun ang kulayan na ako ko sa Yesko. Kaya, hindi mo kayo ang tabang na sa inyong panglawas.
0: Zaltone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaltone Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lami good kaayo ang Zaltone Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Zaltone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santon Plus Gold.
1: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kuntiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
2: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice dito kay murag lahi rag yun kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko, Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: 7 Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: 7 Plus Herbal Soap.
14: Stong! Nagpila inyong gasolina?
15: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Santong Plus Gold.
1: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
0: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Di guday lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
12: 7 Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
16: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
15: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
16: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
15: Sige daw, o full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
17: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
18: Oras, alas 11 sa gabi.
0: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
19: Mga katropa, exciting dito!

Welcome na usab din itong programa The Secret of Health. O ganyan na usab inyong health consultant at CJ ni Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod ka ninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas, labi na yung taknaas, kapuntagon. Nga din, bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayud sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon ng lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to dyan, syempre makaingon good tag, maayong buntag usab. Tapos kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya na syempre, nintak naas kabuntagon. O ba nino sa bako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi kayo sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, mahitungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo text sa ato ang text line.

0: number na 09 17 628 44. O gagani ini atong programa, atong hatagan og pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wak na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyong mga mensahe, mga katropa, bisan pag kasugod na nato sa itong programa. No? You can text your messages and concerns at ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon, mga katropa, sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong mataga Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidnon News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mo mag-comment din ha, mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hatagan at pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon, mga katropa, sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na, no, din sa Davao region. Kadiin madungog kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live usap kita karon, mga katropa, madungog, no, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre, sa labina din sa malay-malay, no? Happy morning po, mga katropa, and welcome sa programa The Secret of Health, and XFM 91.3 San Frans, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no, kalihukan nato karon, isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mo gid ni usa sa pinakahinungdan nga diin adunaw tatay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag natong kwarta. Tinuod man gid mao magid ang realidad, mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok na to ron, no, nang inahanglan na gayod o kwarta or budget, no? Apan, mahitungod gayod sa atong panglawas, no, mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. But kung ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no, kung kaya rin mo iadto sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato, gitawag magidning libreng servisyo, no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan jud og budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din, eh. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung aduna may budget mo ato, hindi mas mayo sab kay syempre makasuway sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog og masinatian usab nimo ang nasinatian sa uban, nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks, na? No? Sa ilaga yung mga balatian, okay? But then ang pinaka-purpose, no, sa atong naturopath clinic, para guide sa itong mga katropang nga diin na may budget or wala, basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo, mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, At the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. Then, daghan pa, no? Nga diin, pwede gayod ninyo ma-avail kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning, Doc. Asa dapit din diri jinsan inyo clinic, Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health Clinic Branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na Tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa Tibuok, Mindanao. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod nga Yes to Health Clinic. Pero sa karon, Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ato mga produkto, ha? So pa na sayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then syempre atong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, balik unta, mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in natural healthcare. Anong excellent choice man? Tungod kay talagsaon ra ni nga diin human kamo na check up. Okay, labi na nakita nato ang mga hinungdan nganong adun ang kamoy sama niya ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pag-ulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, mayang tag-isulat nato na, mayang tag, pwede ba dok, manghulam og papel og ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisag, doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisag, unsa pa ka malamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan, gapon na, makalimot ginakadugayan. Mas madaog gihapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Manan sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat, mga katropa, aron to niya na pagbuli nila silang balay, di jud nila malintan, no, kung unsay atong mga advices. Ay, labi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, walang taong dako jud kay nila kalipay. Tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna'y kanindot, ha, ang mga servisyo nga ginahatag sa Yes to Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana, nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayod, mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka root cause ni ana, pwede gyud nato na mahatagan og complete and a perfect combination of herbal medicine nga diin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matuldukan ang imong balatian, because that is the purpose of naturopath healing, no? A practice of naturopathy, kini mutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na'y tinood na pamaagis pagpanambal. Watag at tudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay. Huwag mo na ingon sa oban. Okay, ang importante, tinood na maangkon gayod kining gitawag na to o kaayuhan. Muna ha, panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kita branches dinis sa Davao Region, Kung kamo anaa din sa Davao, ang atong Yes to Health Clinic anaa kita at bang sa Hawaiian Drive, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubos ta sa tagom cooperative. Nasa highway rin na mga katropa, dali na kayo nila malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita din na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung adin ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes na. Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab nga clinic address, no, anaa kita sa public market na. Naara po tas palingki mga katropa, no? And then unahan niyo pangitan kanang gitawag na tog Jolly Pharmacy. Pamonay dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa na. Pagkita ninyo ana o kung akong usubon at bang ha. Dili linyada kaya basig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then at bang niya na, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din ha. And then sulod ra mo gamay, ikaw pat nga pultahan. Mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gabon, mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hanta de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Ado na yung mga nagngutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung nanong sarado man mudok pag Sabado. Sarado yun ta ha, whole day, tibuok adlaw pag adlang Sabado. Dili lamang din sa Davao Region, kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mao kanang atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para sa atong buhing nga Ginoo. And then resyon ta Sunday until Friday, and then atong schedule for check-up and consultation din ha gayod sa Tagum mataga Merkules, Huwebes, and then adlaw Birnes. Kauban usab ang adlaw Domingo. Pusa, para sa tanahan, mag-uban-uban ta para gayod tuldukan ang inyong mga problema sa panglawas o atong tabangan ang inyong lawas nga din malikayan ang mga nagkanaiyang balatian. Alang kayo sa pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Sa mga gusto o buot gayod, mapadala sila mga mensahe, yung can text your concern and messages again sa ito ang text line number na 09-09-17-62844. Atong hatagan unya og mga pagtagad na ang mga nagpadala or inyong mga gipadalang mga text messages and questions, no, pinagi sa Facebook Live and sa ato ang text line number. Balik kita mga katropa, human guide sa pipila ka mga pahinomdom sa ato ang programang The Secret of Health.
1: Good morning sir, unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacato.
1: Nagasa pa sir?
2: Yeah,
1: correct. Bago ka nandun din sir sa ato ang Yes to Health Clinic, kung sa ganito yung mga balatian.
2: Kapag ako mo, sakit ako ang amigo.
1: Kailan ko na ka-dugay sir nga din mong ipamatay sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Sakit ako ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, sulot sa kinsikata. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin yan. Nawa na po ang sakit sa ulo. Atong likod.
1: Wow. So, good pasabot. Okay na yung ulo rin, sir. Wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow. Praise the Lord. So, unsay maingon niyong karon, sir, sa tanang at hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musaway sa pagpanambang sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang tingnan ko yung sa itong naga na yung gay-pratic po nga po. Istingan nyo na ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun itong istingan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Nakata.
1: Ayan. From?
2: New Florida.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na tayo tag-tusog sa Gino magpanawas ka rin pa rin.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.

0: kining orasa hatod kaninyo. Si Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mga diin na kini ato ang Santon na vitamin C, mga katropahan, naghadangotan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayud, mga katropa. Gani ako ang manang emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang maginapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic and then luya kayo ang bata. Nakikini magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimaw, gani ato ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Nang inanak kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining para sa immune system, kining ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients, and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan, our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Mona, to have a good behavior, to have a good mood, mona, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Mona, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinanglan inom dyan mo pirmi ha, og vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho. Especially to office workers. Adin, grabing gamit sa utak, no? Kay focus sa papers or any unsaman nga mga magimbuhaton. Adin, nanginalan kayo og pang-klarado nga pangisip, no? So, inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha, nga ito ang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LVTN. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And syempre, katropang Alan Abayes, no? Ang asintado. Katropang Alan Abayes, no? Nagtanausap siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag kog pagtagad na katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutan na masigmang load, hilabi na kay kagahapon na wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Ug usahay bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy. Tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini. That is alarming. Sultihan ta mo makatropa. Kana bitang watay gihimo naglingkod ra ka. Unya ginahapo kay nako po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Asa man duol man mo sa asa man nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No, kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod o ginawa or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tao, adunay anemia, no, and then adunay pagka-problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato ng maisa-isa, mapinpoint ato kung unsa dyan yung mga pinakahinungdan niya na aron tungod niya na ato sa mahatagan og specific nung tawag nini medication and advices kung unsa angay buhaton, okay? So, una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang tankstar. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy niya ining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, ngadi na mutuyok sa kinatibuk ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing og baga, at doon na na'y kakulangan og oxygen ni ini. Unang ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayud og pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas og timbang, and then ikaduha kining gitawag na tog poor blood circulation. Og ang contributing factor ni ini, kining gitawag na tog diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din makasinati yung kagpagkahapo o paglisod sa itawag na itong pagginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining itawag na itong poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mong ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganitay inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kaya wala ginato makita, tungkol kaya naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para sa gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na. Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. So, imixarin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pugas sa tela ang pure nga juice, mo inumon nimo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mukhang kag tinapay biscuits, kara na lang inumah, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mubaba BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom dyan pa. Kaya ang pag-inom o mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun, talaga sarang ka makakita nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag nini blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Mugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Doon na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nung sa hinong dan apan na doon ay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o unsa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim nun, makawalas problema. Ay nako po, mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo, mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress o mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pag taas na kayo ang level, mo-spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, maunang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tapos kaya wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan, imong papaana, and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood, taas og blood pressure. And then sayuti juice gihapon. Okay, ang sayuti juice nga anong pirmin ako na gina-advise, the best cleanser sa atuang blood circulation kining sayuti. Wala ta na sayod pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day dako kay nagtabang no para gayod sa imuhang papa. And then syempre Santon Plus Gold, himuang one capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And then ang atuang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, giniginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan, even far-sighted or near-sighted, magini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinungdan sa pagkaproblema sa mata, mawag na kakulangan o vitamin A or beta-carotene. No? Mga vitamina o minerales na gikikahanglan kayo sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa, sumala sa pagtuon, ang suplementasyon gamit kayo ng vitamin A, dakong tabang sa mga kabayan na ito nga din adunay problema sa mata. Kung sa'yo ang ayinumon, siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad gini og vitamin A and beta-carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin lutein. No, nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayod or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? Pag inom ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then kung doro ka sa atong klinika, mas maayo makavisit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayod sa imuhang mata. Hindi na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, masagya po oras ha, masagya pong stasyon ang program The Secret of Health. Kaoban sagya po ninyo ang health consultant CJ Nidruda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc May Buntag, watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban niya sagya po nako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping ka nimo. Maimbutag sa tanan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga tropa sa XFM Davao Region, alas 4:32 na mga katropa sa Kabuntagon. Exciting!
1: Niya rin karoon sa gawas at ron ato kining guhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
5: Exciting Pilipinas, ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

0: Minas.
1: Good morning. Good morning, morning. Nasa magkakatropa. Bernice na naman. Ay, nako po.

Bernes na po mga katropa, dali na kayong panahon. Sama mga tropa ni ay mikalit lag kilab, mikalit lag wala, mga kaigsunan, ni anapunta ka ron sa Bernes. Kamusta man ang laga Bernes na sa mga tropa, pizza 15 naging mga katropa. Sweldo na mga katropa sa mga taong anunay trabaho. Paldo na po mga tropa sa mga ginang. Kana mga tropa ko ng mga bana muhatag sa sweldo ng atas lang asawa. Sorry, mag-away lagi mga tropa mga asawa bana mag-away kay si Mr. lagi mga tropa maningil magyod. Asa ba ko sweldo gihatag diyan imo? Eh? Yung asawa mo tropa, ikaw budget dire. Kuno dali na ko modawat, ikaw ni pamalit dito. Ano na mahitabo sa mga tropa? Ang mga kuana mga bana na usay mamalit man nga. Ang asawa ikaw lang modawat mga tropa mga items, mga good items sa noon mga tropa. Yeah, di lali mga katropa eh. Di lali mag-budget mga katropa ang mga ginang sa panimalay. Kadaadlaw ko na sila gahuna-huna mga katropa. Kunsa na po yung sudan mga kaigsunan. Banya, sweldo ng mga katropa. Porting hinay kayo mag-inod mga katropa ang pag-uminto sa sweldo. Kung mong trabaho, mga katropa, hinay po kami uminto sa mong trabaho. Maningil ta mga katropa ka ng kuhan ka ng madsig, madugang atong sweldo. Kaya mga katropa, nakita po sa employer mga kaigsunan atong trabaho ganyan uminto po. Pero wala. Isa may ganahan mo pa-uminto sa sweldo, ana. Ito, hello, welcome na sa mga tropa sa itong programa. Pag inyong tablanon, mga kaigsunan, yung Adlog a Birnes. Adlog a Birnes sa so mga katropa. Siyempre, Birnes na mga kaigsunan. Pizza 15 na sa bulan sa Mayo, mga katropa. Nanungatunga na ito, mga katropa, sa bulan sa Mayo. Kung madayo ng eleksyon, mga katropa, bibo na po, mga katropa, ang barangay eleksyon. Yan na po yung mga katropa, pinalitay ninyo, ibig sagagawan, mamalit, mga katropa. Mabalit o kape mga kaigsunan bakay magbuntag-buntag yung mga tropa pangumpan niya. Ampo na lang tayo.

0: Alright, balik terima kasih teropah. Satu, Mbak Pergoban, Mbak Kengso dan Kapagapi. Dan Mbak, aku apa? Mbak Panaku medala terima kasih teropah. Nak pangai pina po gamit maka tropa ang kaping maka hatag kaligon sa tong lawas. Kaping maka tropa maka hatag kadasig maka tropa sa dadaw adlaw na tong pagkinabuhi. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione ang gamita maka katropa. Santon Gold we good Santon Gold we glutathione unaon sa banindilar to. Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen mao kana maka tropa ang atong palito naon sa baning nura mag na milagrohan akong dila karo maka tropa. Ano milagrohan man maka igsoon. Ay, de kalente mga igsunan, kana mapalit sa kanyang mga butikag parmasya nationwide. Basta gani mga tropa kapihisgutan, siguruha mga katropa ang kape nga magdalag kaayuhan. Yain ang kape mga kaigsunan nga nakahatag kanimo og kanerbiyos. Yain ang kape mga tropa nakahatag kanimo kakulba. Ari na tas kape mga kaigsunan nga dako kay katabang ang kanato mga katropa. Santon Gold Coffee Mix ug aduna pa tay Santon Plus Coffee Mix ug ang ato nga Premium D3 Coffee Mix ang anti-cancer nga kape mga katropa. Lahi pa tong anti-cancer kay 9 months ato mga katropa, mawagtang na to. 9 months na ito mga tropa, al-ayo na ito mga tropa, muhiyos na itong cancer. Pero cancer gani, hasta imong kinabuhi, mawag yun na din ha mga katropa. Pero cancer, 9 months na mga tropa, maduhan na imong kinabuhi, na nakailaing kinabuhi ng ma-produce. Ikaw, istorya ang y-resibo mga tropa, paki-like, share lang mga eksonan sa ato ga Facebook page, ang XFM 107.1 Tagum City. Live na live kita karong nga inyo makita mga tropa sa ato nga Facebook page ang XFM 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa sa XFM 99.1 Mati City. O gato ka Facebook page usab mga tropa sa katropang Arnel Cortez. Tagapunta. O sa YouTube mga tropa makita ta din he. Sa YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Yon sa mauna mga tropa sa atong YouTube. Paki-like, share lang po mga tropa. Paki-subscribe po mga tropa sa ato ang one. Oy! Kada adlaw mudugang og usa ka subscriber katropang Gabs 32 na karon kagahapon 31 ato na kalabay o duha to nilabay nga semana duha 29 mato ni pagka Lunes nakita na to 31 mag anam at least mga tropa nga isa-isa lang mabagal pero okay lang na mabagal mga tropa basta kanunay. Bitaw, nanak ka na yung 32 subscribers karong mga tropa. Mao na yung mag-message tanan. O, taas-taas na po na eh. 32 lang sa itang pahambog mga tropa. Abot ng 32,000. Kaya ang katong usa ka YouTube, katong katropang Arnel, mga katropang YouTube. Ano man to? 42 naman to. Hapito to 43, no? Mao mga katropa. 43,000. Mga kaigsunan. So, malipay na may mga katropa nga naamo din ha, mga kaigsunan, kay kami ang pagservisyo na mo, anha mo ginihak kaninyo mga katropa. Usanin ka buntagon mga katropa, ubanin ninyo mga kaigsunan, uban mga katropa usab sa atong pag-inom sa mga kape, nga akong gihatag diha kaninyo karong buntaga, nga makahatag kinig alibyo sa atong gipangbati mga katropa. Yeah, basta sa ako nag-ingon, ang kape mga katropa nga atong gikinanglan, kini mga katropa ang kape nga maghatag na to og pag-asa. Kape maghatag na itong paglaom. Dili itong kape mga katropa nga maka kuan na hinuon ka na ito. Balon na ka. Di na takabangon. Diba Ramon Mangitngit? Ay, kumusta mga kanya agaw Ramon Mangitngit? Na mayang buntag ni mo din ha. No, hinaot ko nga naakas kapis kay kabaskog nga panglawas karong kabuntaga nga diha sa imong nahimutang ang asa ka man karong nahimutang. Naaba karon rin sa mako o mabini. Asa may napita yung imuhang nimutangan karon gaw. Okay ra unta ka din na gaw. Dari po mga katropa sa atong XFM 99.1 Mati mga katropa. Pwede po mo din ha mga katropa sa kuan kay naka-cross live man ta din ha. Kita ta din ha mga katropa. Naka-cross live ta din ha mga kaigsunan. So, diha po mo. Pwede mo pang message siya. Kaya ako na nang ako rin ang duaw-duawon. Manag yung tabok-tabok ko rin ako na mga katropa maka-message mo din ha. Siyaro, upat mga katropa kakuan din ha. Upat ka sana sa social media wag gyoy masaag din ha mga katropa na. Bita oy, saag lang mo mga katropa kay ato na hataga patagad kay inyo man ang magagisan. Eh good morning sa mga katropa sa masukin tig paminaw. Diri mga katropa sa Banay-Banay, Davao Oriental sa mga Algabri family din he. Labis panikian mga katropa, panikian. Banay-Banay, Davao Oriental, mga Algabri, De La Cruz family, mga Turmis family diri, mga Wakan family. Eh kumusta man si classmate ko di si Emily Saraom Turmis. Si Emily Turmis, mga tropa, maestra naman eh. Si Lolita Wakan, maestra gyapon. Ano yung mga classmate na ako, mga tropa? Kanya, mga parinti na ko rin napita, mga De La Cruz dere, Nuna, sila si Kuan, mga tropa, sila si Sadaghan, mga lugar ni Agawlando rin, mga Algabre. Dere sa Lando nga Birna, nga nanakaroon, Mamakaw, Kapalong, nga Puyo, sa dere napita sa panikian ilaha. Ilang William Algabre dito kini sa Kagangangan, Kaganganan, Mugbong Kugon, Banay-Banay Davao Oriental, o Boundaries Lupon. Rin ilaha dapita. Kaya kalaglaag po kunin the time nga dripa taga eskwilas Banay-Banay mga tropa. Yan. O siyempre mga kaigsonan, dari usap mga tropa sa Lupon, Davao Oriental. Kumusta man Lupon? Dari sa Piso mga tropa, sa Piso Camp mga kaigsonan, dari dapita sa mga si Mama Dolly Algabre Edri. Kumusta mga kama? Mama Dolly Umaki Algabre, Manghudi Nanay. Yang bana kan ato mga tropa si Anhing Papa Pidring manghud po tatay ako magigagaw rin napita si Inko Anoy ang manghud po nanay rin mga tropa Inko Anoy nga Umaki o Alferes Umaki na Alferes Banay-Banay Davao Oriental uban siya magin sakupan maimbuntag kaninyong tanan bugnaw ba ang kabaybayunan kaya naman si bayibay sa lagapuyo po mauni akong duawan po dito mga tropa kay kasi maabot pa na mag-outing po mga tropa dreaming mag-outing ka ng ganahan ko na mingaw-mingaw ang lugar ba dili mo kayo kuhan mga tropa dili banha ng lugar di ari ba pero dahil mga balay-balay mga tropa kayo mananagat so dili na pita pwede ta mag-outing rin magdadag mga kuhan mga tropa porti ninduta kay kuhan po bun-bun po mga tropa kining balas din hiba dili batoon dili lapok kaning nindot dili mga katropa sa Banay-Banay Davao Oriental mga tropa alright okay pass alright exciting ato may sagutanan karong adlawa mga kaigsoonan din istong pagpanag-uban. Ano ni naka-standby karong mga reports mga tropa kay adunay 4.5 million mga tropa ga damyos. Human nga nasunog ang 40 ka balay sa Davao de Oro mga katropa sigon kini sa Armed Forces Bureau of Fire Protection mga katropa. Armed Forces man gyud bay no ang samtang sa pikas bahin. Wanted person mga tropa sa kaso ga paglapas sa wildlife. Act mga katropa na sikop kina sa New Corilla. Kini bitang way pagtugot mga katropa wireless certification gikan mga katropa sa ahensya nga nag-atiman mga katropa sa mga ihalas mga mananap. Wildlife mga katropa. Kana mga katropa nga ginapamaligya, ginadakop, ginakuan kana ni mga kuan pandakpon pud mo mga katropa. Magatuba mo kaso niya kadunay balaod niya na mga katropa magprotected protector ni anak mga kaigsoonan. Santa sa laing bahin, mga tropa, 135 kagasolinahan sa Davao City. Laki mga tropa sa fuel subsidy program sa gobyerno. Yan. Santa, the Bureau of Fire Protection, Davao. Matod pa mga tropa, abot sa 2 milyones damyos kuno mga tropa sa baguhay lamang nga nasunog sa Davao City. Ikaduhang sunog mga tropa nga milyones ang damyos ning Bulana. Grabe no? Samtang sa lain pang bahin, mga katropa sa Balita Gikas Davao Region, weekly squading activity. Alang kini sa internal cleansing program, padayon gyapon karon sa Sawata Police Station. Samtang area security atol kini mga katropa sa Barangay Basketball Tournament, gipahigayon sa Kapalong Gym. Kapko Basic Military Training sa Samal Island, Nagmalampuson. 49 ka mga samalinyo ang mitapos kini sa training. So dugang bantay mga tropa sa isla. Samtang tulong dunong program. Financial subsidy ipagawas mga tropa sa Kikas sa Karoga Mayo 20 sa Kapalong. Samtang delivery rider mga tropa sa nga adunay warrant of arrest. Tungod mga tropa sa paglapas kini sa RA9262 sa Panabo City, Sikopay. Driver sa mga tropa, gadunay kaso, ga reckless imprudence resulting in damaged property, nasikop usap sa Tibalog sa Tibas. Aduna po'y top 2 most wanted person mga tropa sa provincial, nasikop kini sa Tibalog o Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa. Pagpapan pa mga tropa, mga XFM Mindanao Report. Ato kinimadungog din mga tropa sa atong pagpanagoba ng atong programa ang inyong tulumanon. Ako pagka po niyong alala, higalas ka ngayon ng katropang buong Umaki Algabri, kaabag bunatos master control katropang gab, alas mga katropa. Unahon natin mga tropa, mga bulyadas, balita hato ka nato mga kaigsunan, nga sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold Capsule, ang pang palagsik mga tropa sa atong immune system, palagsik mga tropa sa atong kalabasan. Santon Gold Herbal Absanthol Plus Gold Herbal Capsule for supplement for healthy body and stronger immunity, mga katropa. O siyempre, mga katropa, sa mga Exona, mga mag-oma. Ayaw kalimot, mga katropa, ayaw na ko problema kung kamo mga katropa, sige na o ga-failure. Sige na, mga katropa, wa na iklaro inyong abot sa inyong uma. Gamitin ka na, mga katropa, sa pagpang-spray ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka ni sila kanyang mga agri-store sa inyong mga dapit, mga katropa. Basta Crop Gold 3-in-1. Basta Foliar Fertilizer, Crop Gold, mga katropa, ang gamita. Isang-usang klase, mga tanom, pwedeng gamiton pang-spray, mga katropa, maging gold-gold ang iyong kinabukasan. Basta maka-Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer kabay. May paglangan, mga tropa, ato ng bulyadahan ang mga balita, mga tropa, gikan sa Davao Region. Kayroon ay 4.5 milyones kunong damyos, mga tropa, sa sunog. Nato sa 40 kapanimalay, mga tropa, sa Davao de Oro. Sigon sa report sa pag-investiga, mga tropa, sa Bureau of Fire Protection, Pantukan. Kompleto ang detalye itong siren. Manukad gikan ni katropang Larsan yun. Live report.
1: Live report. Gibana ba na amo kabat sa kapin kun kulang 4,500,000 pesos ang damyos. Humanasunog ang 40 ka mga panimalay sa sitio Santa Cruz Baybay, Kingking Pantukan, Davao de Oro, niadtong Mayo 12 sa buntag. Gikumpirma kini ni Bureau of Fire Protection BP Pantukan Chief Investigator SF1 Rodney Saren sa XFM Tagom nga paspas matud pa ang pagkuyanap sa kalayo sanglit gamay sa light materials ang karekhanan sa mga nasunog nga balay nga nagbilin og 35 ka mga total damage og 5 ang partial damage. Luyo sa ilang paspas nga pagresponde.
2: Ang report diri sir is walk in siya. Pero to nay taga dito nga nagadto diri, nagreport sa mo adre. So diha dayon ni responde po dayon ni. Paano siya sir? Light material siya taran halos.
3: Okay, okay.
2: Tapos dikit ni kay siya sir.
1: Matod ni SF1 Saren nga migawa sa ilang initial nga investigasyon nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Kinihuman nila natultulan ang balay, di na sugod ang kalayo. Kung asa gikumpirma sa tagya nga doon nagalimdan nga appliances nga nakasaksak, di ang mabiya sila sa balay.
2: Kami nakita nga mga nakasaksak dito na bihaan.
3: Okay. So,
2: verify pa namo kung unsa gito.
1: Nagsugod matod pa ang kalayo alas 6:30 antak na sa buntag o gidiklara kining fire out alas 8:40 antak na sa buntag sa pareyong petsa. Kahinumduman nga tungod sa alarma sa sunog, mitabang ang VP Mako o ga VP Banay-Banay sa pagpalong sa kalayo. Hinoon, ana sa luwas ng kahimtang ang mga namuyo sa nasunog nga kabalayan. Sa pagkakaroon, gipahinumduman ni SF1 Saren ang katawahan sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro nga isecured ang mga panimalay. Una, kinibiyan, pinaagi sa pag-ibot sa mga appliances o pagpalong sa mga suga, aron malikayan ang susamang panghitabo.
2: Before tang maglakaw sa balay, make sure lang nato ang kuan. Kaya mga nangkasaksak na to, make sure na to nga ginaibot na to. Mas maayo gani kung ma-off na to ang plangka, ang mensage mismo.
1: Wala gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy, kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City, alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsan Yol, XFM News.
0: Thanks so much, katropang Larsan Yol. Sabi ni Tali sa mga report, samtang sa Pikas Bahid, mga katropa, wanted person sa kaso, katropang paglapas sa Wildlife Act. Nasikop kini mga tropa sa New Corilla, Davao del Norte. Katropas balita, katropang gab, alas, mga katropa. Live report!
4: Live report! Nasikop sa kapulisan sa New Corilla ang usa ka wanted person atol sa pagserbisyo sa warrant of arrest sa Purok 2, Barangay Poblasyon, New Corilla, Davao del Norte, alas 7:40 sa gabi sa Milabayng Adlaw. Gilang dinakpan nga si alias Dexter, 22 anyos, ulitaog residente sa maong lugar. Nasikop kani subay sa warrant of arrest sa kasong paglapas sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act o RA 9147. Ang maong warrant gimando ni Judge Dato Nasir A. Pindaton Jr. sa Municipal Trial Court sa New Corilla ni adtong Mayo 12, 2026, ubos sa criminal case number 2519-26 nga dunay piyansa nga nagkatidad og 6,000 pesos. Sa pagkakaron, ana-ana sa kusodiya sa New Corilla Municipal Police Station ang suspitsado alang sa hustong proseso. Katropa, kapinga healthy, dunig luta tayo ng collagen ay magipangita ang mag-Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Thank you so much, katropa Gabalas, sa kompletong detalye na nagwagi ka sa Tagum City, mga katropa Davao del Norte o New Corilla, Davao del Norte. At to nasab na ito, mga katropa, aga Davao City, mga kaigsunan, gumikan kay muabot gato sa 135 ka mga gasolinahan sa Davao City. Lakip ko nukarong mga tropa sa fuel subsidy program, mga tropa sa gobyerno. Katropas balita, katropa ga Jovet Espanyol. Live report! Live report!
3: Mikabat na sa 135 ka mga fuel stations sa Davao City ang opisyal nang nalakip sa 10 peso per liter fuel subsidy program sa gobyerno. Sumala ka na sa listahang gipagawas sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB11. Ubos sa maong programa, mahimo makadawat og diskwento nga hangtod 150 liters matag semana ang mga kwalipikadong operator sa traditional og modern jeepneys. Lakip na mga UV Express units aron matabangan sila batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Matod sa LTFRB, mahimong gamiton sa mga benepisaryo ang subsidiya sa bisan-asang participating fuel station nga dunay tarpaulin o pahibalo sa atubangan sa establishmento isip timaan nga lakip kini sa programa. Nasairan nga pipila sa mga nagkalain-laing oil companies nga nalakip sa maong programa mao ang Petron, Phoenix, Shell, Sea Oil, Flying V o Jetty nga dunay mga estasyon sa Matina, Buhangin, Agdaw, Toril, Kalinan, Bunawan, Sasa o Tibungko o guban pang distrito sa syudad. Gipahimang nuan usab sa LTFRB ang mga operators nga kinahanglan dalhon lamang ilang rehistradong public utility vehicle panahon sa pag-avail sa subsidiya tungod kay plate number ang basihanan sa verification process. Mga katropa, sugdin yung adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Batasan na sa pag-inom ang Xanthone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvette Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Jovit Espanyol, lokal gikan sa Davao City. At ito pong dalikitam, Katropang Report, gikan ni Marvin Ibano, gikan sa Davao City, Pagyapon. Kaya muabot ko nung ato sa 2 milyones usab pesos, mga Katropang Adamyo, sa baguhay labang sunog sa Davao City. Nga matod pa, ikaduhan na ning sunog, mga Katropang Milyones usab ang Damyos, na inigabulana. Katropas Balita, Katropang Marvin Ibano sa XFM Davao City. Katropang Marvin.
5: Live report. Iba na ba na ang mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa pagkaugdaw sa duha ka panimalay sa Saturn Street GSIS Heights Matina Crossing Davao City ni milabayng gabi. Sumala ni Davao City Fire District Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas, residential houses ang nalambigit sa dakong sunog nga dunay susamang gilap doon nga tig 200 square meters ug pulos kini gideklarang totally damage. Dugang niini nga nilungtad og oras ang operasyon sa kabumbiruhan aya kini gideklarang fire out gikan alas 5:44 sa hapon hangtod alas 7:03 sa gabi. Gibutyag sab ni Sendrijas nga duha ka pamilya o anaa sa 11 ka mga individual ang apektado sa panghitabo. Diin usa ka 53 anyos nga lalaki sa mga nasunugan ang nakaangkon og first degree burn kinsa anaa na hinuon sa luwas nga kahimtang. Nasairan nga kini ang ikaduha sa dunay pinakadakong danyo sa sunog sa syudad ning bulan sa Mayo 2026. Diin mahinumduman usab nga niini lamang milabayng semana Mayo 8 ning tuiga dihang naugdaw sa sunog ang anaa sa 150 ka mga residential houses sa barangay 23-C ning Dakbayan nga midanyo sab og 2 million pesos. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: Thank you so much sa katropang Marvin Ibano sa detalye sa mga report. Mga katropa, matay ako yung nahinumduman, mga katropa, kini mga yung aning sunog ba. Kato 150 mga katropa itong sa mga sunog. Way back 20,020, no? Nga sunog mga katropa sa Barangay Ilang, NSB mga katropa. Kami, ubay-ubay gito ha. Basta sa watong i-appel to mga sibay-sibay mga katropa. Kanang mutag sibay-sibay, ang akong anak karon na minyo, may sumpay lang sa kuwa mga katropa. Pero usa na po ito, parta po ito sa usa ka pamilya. Kung panimalay isigutan mga katropa ni Adto, kuwan. 300 kapin mga tropa ang buog yun nga balay. Pero kung apilon to mga tropa mga anak na gaminyo na mga kaigsunan nga ni kuan lang ni sumpay na po sa ilahang ginikanan mga katropa, muabot yung 500 kapin. Mato kadaghan unya, mura lagig impyerno mga tropa ang amu ang palibot kay dagat ko to. Dagat ko na diya sa ilang mga tropa, murag impyerno. Kuwarteng kuan ang katulog yung ipangkulong dito mga tropa nga nagkuan mga tropa adunay tawag na to ba ito sintomas sa COVID? Ay, nangambak ko, nanggawas. Ah, di ka manggawas, mga tropa. Maapil ta dito, mga tropa, kaabot. Diba? So, manay, hinumduman ako kasunog, mga tropa, gagrabe. Pagbalik na mo sa mong panimalay, mga kaigsunan, waan na, puro natuod, mga tropa. Puro lang siminto na habilin ka to, mga haligi nga siminto. Maulay na habilin, mga tropa, gantulay nga siminto. Waan na habilin. Huwag ang tubig, mga tropa. May buhing saksi. Amo magamit na, mga tropa, kahit sing sweldo, magito. Kuanto kana puno-puno pong rape ato. Water ay lanay ang rape mga tropa, dako kayo. Naalsa lagi nako mga tropa, kinirang motor mga tropa nga nahabilin. Parin naalsa na ako mga tropa that time. O ang among mga kuan kining mga dokumento mga tropa importante kay giusab gyud nga butang ni Mrs. na mga dokumento tanan nga sa mga credential ba nga gamitonon kaayo. Mao na iyang napasan mga tropa sa kong Mrs. So, tanan mga tropa gamit mo wa gyud tibuay gyud tanan. Mao na mga tropang hitabo mga kaigsoonan nga di gyud lalim kun ikaw masunugan mas maayo pa kuno makawatan kay mabinlan pa ka mga katropa og balay. Pero masunugan ka hasta imong kinabuhi mamiligro pa igsoon. Hato gabahin mga tropa sa balita, mga katropa, unang bulyada sa balita gikan sa Davao Region, mga kaigsoonan, hato gadato sa Sanson Plus Gold, malikayan mga katropa, diabetes pinaagi sa pagtumar og Sanson Plus Gold, kay dako kini mga katropa katabang sa pagpamino sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold suporta mga katropa sa mayong paglawas, Sanson Plus Gold mga katropa, gamitan na. Samtang sa laing bahin mga katropa sa atong mga balita. Naga padayon mga katropa karon aga sa Wata Municipal Police Station sa Davao del Norte sa pagpalig-on sa disiplina mga katropa sa og integridad sa kapulisan pinaagi usab kini sa pagpahigayon sa weekly squading activity aktwal kini sa buntag mga katropa sa Mayo 13 2026 kani gipagunahon sa kini ni Police Staff Sergeant Ace Ranua squad leader sa Team 1 ang mao mga tropang kalihukan nga gihimo kini alas 7:30 sa buntag sulod kini mga tropa sa istasyonan sa Sawata Municipal Police Station sa poblasyon Sawata Davao del Norte kabahin kini matud pa sa gitag preventive approach sa internal cleansing program sa Philippine National Police nga nagtumong kini mga tropa sa pagmintinar sa moralidad, disiplina o dedikasyon sa mataga pulis ngadto na sa mga tropa sa tinuray nga pagserbisyo publiko. Kani matud pa usab sa Sawata Municipal Police Station ang SWIM o gindagtong squading activity usa kini ka estratehikong internal nga programa sa PNP aron nga mapalimpyo o mapalig-on ang hanay sa kapulisan. Pinaagi usab sa padayon nga pagmonitor o paggiya sa mga personnel nga mahimo mga tropang ihimplo kini sa maayong pamatasan o responsableng pag-alagad sa komunidad. Gitutukan o gituuhan sa mga katropa nga pinaagi sa maong internal transformation. Mas mapalig-on pa ang kredibilidad o gapagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan samtang gipaningkamutan usab ang mas epektibo o matinud-anong serbisyo alang kinis katawhan. Padayon na usab mga katropa gipasiugda sa Sawata Municipal Police Station ang ilang suporta sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas pinaagi sa paspas matinud-anon o mabati ang serbisyo ngadto sa publiko mga katropa. Moralidad mga tropa daghang pulis gyapon karon mga kinom na ihap-ihap na lang katubitan tag tag kuan mga tropa dag kanang ang ginaingon nila mga tropa nga kanay moy pulis kay gikan sa iyang trabaho pay uli gyud sa balay diretso wala gay pero pila ka balay ang ulian mga katropa lain ang balay ulian mga tropa sa Lunes lain ang balay ulian mga tropa sa Martes lain balay mga tropa hantud abot og 5 ka balay ulian tapos ang opsyon mga tropa katong 5 mga tropa niya ka panimalay nga lain-lain pong iyang asawa al katapos ang ulian ikauno mga tropa adto ikauno mga tropa kun di na dawaton nga to kun ikauno mga ulian mga kapitong ulian ikauno mga ulian adto na si ang inahan mga tropa ginikanan pa uli mao na nga mga tropa ni tag moralidad mga tropa no kung naka sa kung kuan ka mga tropa sa religion ka nga kun sa si tawag ni ka ng tribo ka mga tropa ano ni pagtugot nga maka-create ka pwede ka magbugnag asawa tag lima ay problema na basta kaya naman buhion kay dawat na sa komunidad pero naara ka sa komunidad mga tropa naa ka sa tribo mga tropa nga gi-allow regyon mga katropa din ha ang pag minyo o usalang mga katropa o niya nagsapaw-sapaw ni mo diha kana ang moralidad guba imong moralidad diha wa na kay moral diha bay ba? Ang loob diha mga tropa ang mga bata pero di mga ta perfecto mga tropa kaya saom lang kita nga isa ray kasing-kasing pero may higugma makagdaghan mga tropa pandamay ng gugma saba din ang gugmahan pero bilib ko sa akong partner mga tropa sa pikas lawak mga tropa di nagyan magpadala oy di na gyud magpadala og lain mga tropa sukad nga na siya'y ginahagwa-hagwa kada ra gyud makapausab nimo do. Makapausab gyud na nimo ang imong kuan matod pa imong hinaguan. Hinaguan nimo sa pagpanarbaho kana kwarta mawa ra man na. Pero kana mo hinaguan sa pagpanarbaho nga imong pamilya mo makakreate kag pamilya na nindot mga tropa inyong panag-uban. Mo na pinaka nindot, di ba? Noon kita di magita perfecto mga tropa pero moagi ta din ha. Tama ang mga experience mga kaigsunan. Ayon na ipadayon kay mahimo ni kang mas labaw pa ka sa immoral din ha mga tropang imo pagyapo ipadayon bisan og hebalo ka mga tropang sayop na og nasayop ka na mga igsoon. Samtang sa laing bahin alas 5:05 ni goodbye sa laing bahin sa atong mga balita mga katropa. Naghatag usab og area security ang mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station. Atol kini sa ginahimog barangay basketball tournament sa Kapalong Municipal Gym niadtong nakalabay og kagahapon adlaw Mayo 14 tuig 2026 kani gipangunahan kini ni Police Sergeant Police Staff Sergeant Donald Farala Assistant Operation PNCO og sa baga bike patroller ang pagbantay sugod bato pa sa alas 8 sa buntag aron labag nga masiguro usab ang kalina ug kaluwasan sa tanang partisipante ug mga nananaw sa maog nga torneo. Sumala po sab sa kapulisan kabahin kini sa ilaha matupang padayon nga kampanya sa pagpalig-on sa seguridad atol kini sa mga kalihukan sa komunidad ilabi na sa mga sports activities aron labag nga balikayan ang bisan unsa nga pagkagubot o insidente. Gani padayon usab ang mga gidasig sa Kapalog PNP ang panaghiusab kooperasyon sa komunidad alang kini sa malinaw ug luwas usab na pagpahigayon sa mga kalihukan sa barangay mga katropa. Importante gyud kay ni mga katropa nga adunay presensya sa adunay mga activities sa mga barangay. Ayaw ginyo kalimti mga katropa pangay hatagi po ninyo mga katropa og imbitasyon ang ato nga PNP for security na siya. Bahalag buhato silang dili, basta naa sila kopya mga tropa nga naay nahibalo sila nga adunay kalihukan din he. Adunay mga activity din he. So din ha mga katropa, matutok na usab na sa unhaw na sa mga PNP nga kinahanglan atong presensya dito para usab nga malikayan ang mga kagubot. Kaya di man na malikayan mga tropa, kining adunay mga tournament, adunay mga dula, adunay mga activity, adunay mga kalihukan, adunay mga kalingawan mga tropa, matag barangay, unya mga hubog na mga kaigsunan, di ginamawala mga tropa, adun naging panagbangi din ha. So, mintras nga kuan mga tropa, wala panagbangi, makita ng presensya daan sa PNP. Wala na mga tropa, ma-prevent na siya, mapugnan na din ha, mga igsoon. So, usbon ko ha, tanang mga activity, mabatanon na mga adunay kalihukan, diya sa kabarangayan, mga tropa, bisag unsa kalayos ng barangay, hatagig kopya mga tropa ang PNP sa inyong activity. Aron masayod sila mga tropa, ug sila na bahala mo adto pa silang dili kay ila na ng cargo mga tropa at least nakapahibalo mo nga aduna may activity o gikinahanglan ng security concerns sa matag lugar mga tropa ang adunay kalingawan mga igsoon. Alright mga tropa, samtang padayon gyapon ta mga tropa alas 5:08 na bay sa lain pang bahin sa atong mga balita. Palampuson usab nga nakatapos mga tropa 49 ka baga sa Malinyo sa 45 ka adlaw mga tropa nga CAFGO active military o KAAT basic training o military training atol kini sa closing ceremony nga gihimo sa Kaputian District Hall building sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Ang mao mga tropang pagbansay nagasugod kini sa munyadto nga Marso 23 nagtumong kini mga tropa sa pagpalig-on sa disiplina kaandam sa militar o kapasidad sa mga trainees aron lamang makatabang kini sa pagmintinar sa kalinaw o kasiguridad sa komunidad. Sumala mga tropa sa lokal nga kagamhanan ang tanang ni graduate nga mga residente sa Island Garden City of Samal gilauman mga tropa nga mupadayon kini sa pagserbisyo sulod mismo sa isla mga tropa isip kabahin kini sa pagpalig-on sa peacekeeping o community security operation. Mitambong mga tropa sa seremonya si Samal City Mayor Limuel T. Reyes. Kinsa mga tropa mipadayag kini sa iyahaga mapasalamaton ng mga sangato sa mga graduate tungod mga tropa sa ilhang dedikasyon o kaandam nga mualagad kini sa siyudad o sa nasod mga tropa. Gipasiug na usab sa mayor ang dako mga tropa papel sa mga CAFGO auxiliaries sa pag-suporta usab sa mga programa alang kini sa kalinaw o kahapsay sa isla. Gitambong usab mga tropa sa kalihukan sila si Colonel Rodrigo Marinas Jr., INF Philippine Army Commander sa Task Force Davao o Lieutenant Colonel Jose Maria Adralix Gumba. Philippine Army Commander ng Task Force Group igakos uban usab mga tropa sa ubang mga opisyal sa militar, representante sa lokal nga kagamhanan o sa mga bisita mga katrop. Balo man tayo mga tropa, basta gwapo gi adunay retraining mga tropa sa mga kafgo. Nahinomdom mga tropa to nakalabay nga bulan, mga bulan. Lakay balabay pa itong tuig o ning tuiga lang. Katong adunay nahitabo rin mga tropa nga adunay babae mga tropa ang gitigbas. Magtiayon nga gitigbas mga tropa, gipangkuan mga tropa, gipusil ba ito tigbas? Na nangamatay ang tao mga tropa? Duol ras ilang detachment? Ang suspect mga tropa niya ito kapgo. Diba? Taon-taon na ito mga tropang enforcer mga tropa din ha sa ilahang lugar. Dugay na ka ito mga tropa, pero nga nung nga ito pagyapon, gumikan kay kinahanglan yun, adun na yung tawag na ito retraining. Adun na yung kanunay mga tropang seminar, ng ipahigayon, mga kaigsunan. Refreshing. Aron mapabilis lang una-una mga tropa, ang mga ilang mga nakamuhuan kani ato mga kaigsunan, nung sa ka-importante sila sa komunidad, mga ka-tropa. Exciting! Alas 4 on, alas 5:11 na bayad regapon sa atong pagparaguban samtang sa laing bahin mga kaigsoonan. Ipahigayon usab karong umaabot nga Mayo 20, tuig 2026 alas 8 sa buntag mga tropa sa Kikas Gym ang pag-release matod pa sa financial subsidy ubos kini sa tulong donong program o TDP alang kini sa mga benepisyaryo sa Kapalong College of Agriculture Sciences and Technology kun Kikas. Sumala pa sa mga tropa sa pahibalo. Gidasig ang tanan mga tropa benepisyaryo nga mutambong kini sa tukbag oras aron sab nga masiguro ang hapsay og paspas nga distribution sa maong nga subsidiya ang tulong donong program. Usa kini mga tropa ka programa nga nagtumong sa paghatag usab og pinansyal nga suporta sa mga estudyante aron lamang makatabang kini sa ilang matrikula adlaw-adlaw nga gastuhan og sa pag-eskwela mga tropa og uban pang mga panginahanglan isip kabahin kini sa ilang edukasyon matod pa sab sa lokal nga pagamhanan. Ang mao mga tropang inisyatiba resulta kini sa hiniusa nga paningkamot sa Municipal Government of Kapalong ubos kini sa liderato ni Mayor Edgardo Timbol kauban sa ang mga miyembro sa sanggunian nga bayan Kikas Board of Trustees ug Kikas College President Dr. Rodrigo Licayan Jr. Gani gilauman usab nga dako kini matupang tabang sa mga estudyante aron nga mapadayon usab ang ilang pagtuon o makahuman ang kabugat mga tropa usab sa ilang nga pinansyal o makunuran ang kabugat silang pinansyal nga panginahanglan samtang nag-eskwila pa mga katropa ni ining panahuna. Gani usapon mga tropa rin sa mga estudyante po ang ako mga pag-umangkol no na adin hi mga tropa sa Kikas ta kuan mga tropa Kikas sa Kapalong. Murag mag-graduating na sab ni si Gonggong mga tropa, si KJ Gomez. Ako ni pag-umangkol mga tropa, anak ni sa mong kamuglangan usab. So na adri mga tropa, murag nakagraduate na gagadong. Congratulations diyan ni mo. Uban pa na ako mga pag-umangkol report sa CSAT, no, sa CSAT, no? Sa Santo Tomas mga tropa. Ako po na sa RO mga tropa, sa ROTC. Usap po sa Corps Commander ni, ako ni pag-umangkol si Christian Paul Argunsa. Christian Paul Algabri Argunsa. Ako ni pag-umangkon sa mga tropa anak sa kumanghod. Ano ning kamot pang tawa mga pobre mga tropa. Pagpaningkamot mga tropa dinas tong pagpaningkamot. Mao kini mga tropa ang maka-create kanato sa nindot natong kaugmaon. Di ba? Dili ang kaming mga ginikanan mo maghatag ninyo sa inyong kaugmaon kun dili kamo ang mukulit sa inyong future mga katropa. Pinaagi sa suporta sa mga ginikanan, pinaagi sa pagpatungha kay dinas sa edukasyon diha mausab ang ato mga tropang pagkinabuhi. Alas 5:13 na bayad regapon sa atong pagpanag-uban mga tropa diga atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Atong kauna gabahin sa mga tropa atong kanatong ato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga tropa baik ka ni pang express at tanang klase mga tanong. Mabasakan man na din mga tropa makamadaan. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit ka ni sa nagkadiya mga agri-store rin na sinong mga dapit mga tropa. Basta Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer ang inyong kinabukasan maging gold mga katropa. Samtang sa laing bahin pa sa atong mga balita, mga kaigsoonan. Nasiko po sab sa mga kapulisan sa Davao del Norte Police Provincial Office. Pinagi sab sa Panabo City Police Station ang usa ka lalaki nga wanted mga katropa sa kaso nga paglapas kini sa Republic Act number 9262 atol kini sa pagserbisyo sa warrant of arrest ni adto ga alas 12:40 sa udto nakalabay nga adlaw. sa National Police Clearance Office sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Ang nadakpan mga tropang ila lamang sa pangalan mga tropang si Jan, 31 anyos, Minyo Delivery Rider, o residente kini sibay Purok Moncayo, Barangay Nanyo, Panabo City, Davao del Norte, o Purok Mingo. Purok Munggo dai. Dili Moncayo. Base sa report mga tropang ang pagdakop gi himo kini pinaagi sa warrant of arrest nga giisi usab ni Mylene Amirol Macumbal, acting presiding judge kini sa Regional Trial Court, St. Judicial Region, Branch 2, mga tropa sa Iligan City, Lanao del Norte, niyatong Enero 13, 2025. Sa pagkakaroon, mga tropa, na nakaroon sa kustudiya sa Panabo City Police Station, ang suspitsado alang kini sa hustog ang pamaagi o formal, mga tropa, ang proseso sa balaod, mga katropa. Kini, mga tropa, aduna kay pending kaso, mga tropa. Bisa pag-asa kagapuyo, mga kaigsunan sa kalibutan, mga katropa, o sa nasod Pilipinas, mga katropa. Basta mukuha gani kaga police clearance in BI, sangit kay gidinha. Basta aduna kay pending warrant of arrest mga katropa, dakpan kay gidinha. Mao na nga mitras nga layo pa, mo surrender lang kadaan. I-surrender mo kaugalingon mga katropa nga aduna kay pending warrant of arrest kay mas mugaan pa mga katropa ang imong kaso kaysa magtago-tago ka mga katropa bisan nasayod ka nga aduna kay kaso mga katropa. Alas 5:16 na bayad rigapon sa atong pagparaguban. Samtang sa lain pang bahin, mga tropa, sa atong mga balita. Nasikop usab sa niusag operasyon sa kapulisan ang usa ka lalaki. Nagila mga katropa nga wanted person atol kini sa gipigay ng usab nga Manhan Charlie operasyon sa Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga tropa sa Davao del Norte Police Provincial Office kundi NPPO, nahitabo mga tropa operasyon alas 10 sa buntag. Yato ga Mayo 13, 2026, May Feeder Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas. Ang nadakpan gila kilamang sa pangalan mga tropa usa ka ron 33 anyos, ulitaw usa kini ka driver residente sa Purok 6-A, Feeder Road 2, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Gipahigayon mga tropa matupang operasyon sa hiniusag a puwersa kini sa Santo Tomas Municipal Police Station, Davao del Norte Provincial Intelligence Detective Management Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, o gasikan Davao Norte Police Provincial Force Battalion. Nasikop mga tropa ang suspect, pinag-isop kini sa warrant of arrest nga gipagawas kini ni Honorable Janice Asperas Pipito Castaños, ang ni presiding judge kini sa Municipal Trial Courts and Cities Branch 5 sa Davao City niadtong Agosto 18, 2025. Ang kaso mga tropa gagiatubang sa nadakpan mao ang reckless imprudence resulting in damaged property. Takda usab mga tropa sa korte ang piyansa nga nakatendad kini sa 40,000 ka pesos alang kini sa temporaryong kagawasan sa nisgot taga suspect. Sa pagkakaroon, ana pa ubos mga tropa sa kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station ang nadakpan alang kini sa hustong investigasyon o dokumentasyon sa nisgotang kaso mga katrop. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban katapusan nga balita mga tropa sa Davao Region. Nasikop sa mga tropa sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa level provincial mga tropa atol kini sa si Gilusad nga joint manhunt operation sa may barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Base sa report mga tropa sa Davao del Norte Police Provincial Office, alas 5:30 sa hapon diadto ga Mayo 13 ning sa samtang gatuig dihang na nagkahiusag operasyon mga tropa ang gipa sa mga operatiba sa Santo Tomas Municipal Police Station. Apil ng CIDJ DNFU o DNPFU, Davao Norte Provincial Intelligence Unit, sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Davao o Provincial Intelligence Division o Detective Management Unit. Dito particular mga tropa gisir operasyonan sa may Emily Holmes, Federal Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Nasikop ang suspitsado nga gila lamang sa Osaka alias Rap, 32 anyos, ulitaw o usakin ng kaliberer na residente usap sa nisgutan ng lugar. Ang pagdakop gihimo kini pinaagi sa warrant o waris mga tropa ng paggawas ni Rebol Minerva Pacquiao Castaños, ang presiding judge sa Family Court 11 Judicial Region. Branch 3 mga tropa sa Panabo City ni atong Abril 15 ng tuiga. Yatuba mga tropa sa suspitsado ang duha ka ihap sa kaso nga qualified rape. Ubos mga tropa sa criminal case number FC3-27-2026 o og FC3-28-2026 nga walay gitakda usab gapyan sa alang sa temporaryong kagawasan mga tropas akusado sa pagkakaroon ana na karon mga tropas kustodiya sa Santo Tomas Municipal Police Station og ipaabot ra mga tropa ang request para mabalihin kini sa tama nga presuhan aron mga tropa iya sa bayaran ang salaon nga iyang nahimo mga katropa. Ani mga tropa naglangkob sa atong balita gikan sa Davao Region mga kaigsoonan katong tinatubok ang balita mga tropa hatod kanato sa mga produkto mga tabang kanato mga tropa sa mga produkto mga paligon sa atong lawas premium D3 mga tropa your premium food supplement against viruses og bacteria mga tropa mapalit kini sa nagkaniya mga butika at farmasya nationwide produkto kini sa Yes to Health alang sa kasayuran sa tanan mga tropa ang Yes to Health Y2H clinic and pharmacy mga tropa himutang kini sa may door number 8 first floor M Central Building dool kini sa may Mr. DIY paliko kini mga tropa sa palingke Ganti Road Barangay Magugpo West Tagum City magpahigayon kini sa kanunay mga tropa adunay libre nga check up schedule sa libre check up mga tropa matag Miyerkules ngadto mga tropa sa adlaw ga Biyernes kauban ni mga tropa din na si Doc CG Nidroda libre nang check up mga tropa din na mahibaluan na inyong mga tropa ang sugar count mahibaluan din na mga tropa pinaagin Doc CG kay high tech na karon ang kagamitan mga tropa sa Y2H mga tropa sa pharmacy o clinic pharmacy mga katropa. Ayaw pong kalimot mga kaigsunan, mga mag-uma, nasayo ba kita mga tropa nga kining pagpanguma usa ka inantigo? O gano'n kaigmat mga tropa din ha sa pagapili sa mga angay o haom nga gamiton? Aron lamang makabot ang tingusbawan isip usa ka bayan yung mag-uma ning yutang saan? Tungod mga tropa sa pagmahal usab sa abono o pinagi usab sa pagaduki-duki sa mga eksperto na mugna kining usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Adunay hiniusa mga sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon aron lamang nga ang tanom himsog adunay hormon alang kini sa busok bugat og daghan nga bunga ug siyempre adunay spreader sticker aron nga dali makaon mga katropa sa tanom. Ang Crop Gold ay epektibo, garantisado ug affordable kaayo sa bulsa. Ang Crop Gold maayo kini gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak ug uban pa. Magtimpla lang ka mga katropa sa 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede usab kini himuon imong one day treatment sa mais mga katropa humay aron mas dali usab gawgitib ang imong binhi mga katropa. Sa Crop Gold ang kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mapalit kini sa inyo mga suking agri-store sa matag dapit nga asa kamo gapuyo mga katropa. Alas 5 ko ano ba eh? Alas 5:22 na kadiyot na mga katropa kay ato sa lilion kining inyo mga mensahe dinhing gipadangat mga katropa. Naari si Chocho mga katropa Algabre, matupan Chocho Algabre mga katropa taga asa Chocho. Maayog buntag gawbong. Shout out for from KSE sa KSE day ka padali po ko din hig mga mayon din nagikan sa kingdom sa KSE may muntag sa mga Chocho Siosyo niya si Marso Dos mga katropa good morning Sir Bong always watching here in La Filipina sige ko ga pangi sa sige ko pang pangini diha sa sige ko paminaw siguro na diha sa una sige ko pangi unsa ni pangini pangini diha sa una sa Mugbong Kugon sige pangani sa Mugbong Kugon basta Samir diha na kapirmi sa Mugbong Kugon sa una itaw ka diha ko sa una kayo 1994 man ko na graduate pa din na Janet Cortez maayo gabunta gatropa gabong prepare na punta para sa kabuntagon. Yan, prepare sa kabuntagon. Oy, si Bro Milan Ulog. Kumusta ka, Bro? Rikaroon sa may one, sa may Asuncion. May buntag na Bro Milan Ulog. O sa uban pang naakaroon din, may buntag kanyang tanan. PPG Cortes Jr. O si Elwina Diginyon. May buntag kaninyong hurot. Rikaroon mga buntaga, mga katropas. Inaot ko nga kamo na karoon sa Kabasco, Gapis, kay Gapanglawas. Punos kadasig ni ining adlawa karoon mga tropa. Napod rin sa tua mga tropang kuan na si Dante Caminadi. Oy, di ni basta-basta. Pasen out, Bo. Shout out, Tata. shout out, Bo. Good morning. Salamat rin sa Kimamon Bas, Lungaog. May buntag yung tanan rin lang, Ati Baning. Ati Baning ang pinaka kagwapang ayaan ako mga tropang kapikas o sabi Dante Caminadi. Janet Cortez, may panapod rin. Ay, si Ivy Balaba Flores, teacher po ni. Anak ni Mans Inday, Balaba dre sa kuan sa Valencia City, Bukidnon, Sugod. Good morning, Uncle. Shout out to ko ka tuol Balaba and Flores family. Uncle watching here from Sagun, Sambuanga. Dilsor, da ka ron dia. Thank you, Uncle. God bless. Da ka Sambuanga, dayron, IB. Asa mga diha ka nagtudlo o nagbakasyon? Si Chief Bibot po, mga katropa, nga Pascual. Nagtanaw sa pero mga katropa, gikan din ni sa kuan. Gikan rin mga katropa sa XFM Jinsan. Ang atong chief technician mga katropa sa XFM Jinsan, naglantaw sa karong panahon na mga katropa. Diyari mga ka-exor. Chief Mads, Narcisa, Balaba, Flores, una po rin gatanaw mga katropa sa XFM 99.1 Mati. Kuan mo ni ang inahan mga katropa, kagawad ni Sias Barangay Sugod. Inahan ni IB. Ayun, maimbuntag ni Mads. Kumusta mga katropa, Mads? Hinaot ko nga, kamo anas kabas ko kapiska nga panglawas nining adlawa. Kadiyot lang kayo mga katropa ha. Kadiyot lang kayo mga inahan mga katropa. Kagawad ni Sias Barangay Sugod. Naaman ay na-open mga tropa ang atong open line rin mga tropa sa kuan sa XFM na Mati mga tropa na open line di siya mga kaigsuunan yan wa na ma-open mga tropa. Ganito tayo standby oras mga tropa alas 5:25 na.

0: kontak yang tak ni tak karon din sa barangay Paitan Kisun Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kastorya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
1: La guapo. Oh. Sinaong taon ting ka sang bunga.
0: Ya, unsa may imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
1: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
0: Okay, daghan nga salamat.
2: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
0: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri supply.
5: Yes!
6: At tangi ang programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
6: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
9: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi na gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
9: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
10: Coffee Mix.

0: Sagad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Sandon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Sandon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Sandon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandon Vitamin C, ang Vitamin C na pinalakas ng Sandon. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: The secret of health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a manghigala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao dinhi sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas. Halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Sandon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangostin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
3: The secret of health.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
6: Sandon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
5: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Sandon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Kahalagang paalala, ang Sandon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Sandon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Sandon Gold Coffee Mix.
2: Sandon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sandon Plus Gold user, atong paminawon.
11: Ako kay kong pasalamat sa Sandon Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigod akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Sandon Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
10: Sandon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Sandon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Sandon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Sandon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Sandon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Sandon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Sandon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Sandon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandon Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Dugay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
14: Kadaadlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit.
15: papalit sa mga butika.
16: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well,

0: Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Yes! To help!
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga bukika.
9: Bush, abo. Magpakiloko sa hubay, be.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gold tawon. Mao na resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
5: Exciting!
15: Alright, balik tayo mga tropa sa ato pagkakaroon. 40 minutos, nagmilabay ko na sa alas 5 sa buntag, bay. Nagbakasyon na sa Ivan ay mga tropa sa Sambuanga. Sayahang apuhan. Nagbakasyon na rin diha, okay? Ayos bakasyon diha, Ivy. Samtang rin tayo mga tropa. Ito ng bulidahan ng mga balita. Mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports. Mga tropa, unahon na ito. Gikan sa Jinsan. Balay mga tropa sa South Cotabato, Bagaigsoon, nahulog matud pa human ang makusog nga pag-ulan. Asa may nahulog, pang-pang? At ang sayro kompleto ni Tali, manakuan gika ni katropang Ivan Polonan. Ivan!
6: XFM Mindanao Reports.
8: Nagmando dayon si Lake Cebu Mayor Antonio Ken Fungan alang sa inenaling pagatag o ginabang sa pamilyang Arellano human nga naguba ang ilang panimalay kaniadtong Miyerkules hapon tungod sa pagbundak sa ulan nga gisundan sa landslide sa Purok Proper 1 Barangay Tasiman sa nasabit nga munisipyo. Matud ni Mayor Fungan, nagpadayon ang assessment sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management o kon MDRMO Lake Cebu sa nasampit nga lugar aron nga matinog masusi ang mga panginahanglanon sa apektadong pamilya. Muhatag usab ang maong opisyal o ginisyal nga tabang pinansyal o mga materyales sa pagpatukod sa bagong balay alang sa nasabit nga pamilya. Matud sa magtiayong Harlito og Eden Arellano, kaniadtong Miyerkules sa hapon, kusog ang ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga gisundan sa hinay-hinay nga pagkahulog ug pagkaguba sa ilang balay. Hinuon, ana sa luwas nga kahimtang ang tibuok ka pamilya. Sa pagkakaroon, temporaryong nagpuyo sa ilang inahan sa Barangay Tasiman sa naisgutang lungsod ang apektadong pamilya samtang nagpaabot sa tabang ug pagpahigayon og imbisigasyon sa mga eksperto. Mga katropa, dili na tumatagnaan ang mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Angayon lamang andam kita og lagsik ang panglawas. Inom kanunay og Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
15: Kasabas katropang Ivan Pulonan, gikan sa Jinsan, ato na ito mga katropang Bukidnon, batanon mga katropa na naghunos sa kiyang kinabuhi sa Quezon, Bukidnon. Ato sa airong kompleto ni Tali Manukar, gikan ng katropang Jonathan Soriano.
12: XFM Mindanao Reports.
16: Nadiskubrihang wala nay kinabuhi ang usa ka batan-od sulod sa CR sa Pinoy-anan niini sa Purok Mabuhay sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Pasado alas 10 buntag ngadtong Miyerkules, sa Mayo 13, 2026, naila ang biktima nga si alias GB, 23 anyos, residente sa lugar. Sa pag-abot sa kapulisan sa lugar, ang biktima gibutang na sa higdaanan, gibutyag nga sa wala pa ang insidente. Ang inahan sa biktima ni Adtos Lawak sa iyang anak aron pukawon kini para sa pamahalaan. Apan nadiskubrihan na lamang nga niini ang iyang anak nga wa nay kinabuhi sulod sa CR. Sumala sa inahan nga ang biktima nag-anto sa depresyon o adunay kasaysayan sa sakit sa pangisip. Dugang niya nga niadtong Abril 18, 2018, ang iyang anak gidala sa Happy Home Foundation sa Maramag, Bukidnon alang sa mental health medication. Samtang walay tay mailhan sa foul play nga nakita sa kapulisan dihang ipahigayon ang ocular inspection sa pating lawas sa biktima. Ang pateng lawas sa gidala sa Good Life Funeral Home sa lungsod sa Quezon, Bukidnon. Mga katropa, dili ta magpadala sa stress sa tong kinabuhi. Dapat chill lang. Unya kinahanglan nakasanton plus herbal capsule alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
15: Kisamas katropang Jonathan Soriano sa Bad Details mga balita. Samtang arita ka Ali Vicente kay doon ay 31 anyos mga katropang lalaki. Sikop kini sa bypass sa hinatuan mga katropa. 34 mil mga katropang kandidat kini sa Siabo ang nasakmit katropas balita Ali Vicente.
12: XFM Mindanao Reports.
17: Ana na sa prisuan ang usa ka 31 anyos nga lalaki human kini madakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan sa Barangay Maharlika hinatuan ni adtong milabayng hapon. Ang operasyon gilusad alas 3:47 sa hapon sa inuusang puwersa sa hinatuan Municipal Police Station sa pagigalayon sa Pedia Surigao del Sur Provincial Office. Ang maong malamposong raid gipanguluhan ni Police Lieutenant Cheryl T. Rindon, Deputy Chief of Police ubos sa direktiba ni Police Captain Joey C. Monato, ang acting chief of police. Atol sa operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang upat ka plastic sachet sa gituang Cebu. Ang droga dunay gibugaton nga 5 gramos nga mobalor 34 mil pesos. Bypass money ug uban pang drug paraphernalia. Gihimo ang inventory sa pagmarka sa mga ebidensya sa dapit sa nitabuan. Diin saksi ang mga opisyal sa Barangay Maharlika og representante gikan sa media aron masiguro ang transparency sa operasyon. Gipahibalo usab ang suspect sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa wala pa gidala sa buhatan sa kapulisan. Sa pagkakaron, ang suspect giditina sa hinatuan Municipal Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok kaniya. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
15: Nagkasabas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report samtang ano ni kaso mga tropa sa disgrasya sa Jinsan. Maka-alarma matupa mga tropa sa report ni Philip Olegario. Katropa Philip!
12: XFM Mindanao Reports.
18: Alarming na matod pa ang kaso sa disgrasya sa syudad sa Jinsan tungod sa nagadaghang natala nga mga nasamdan o mitaliwan tungod niini. Subay sa Traffic Enforcement Unit Jinsan nga miabot na sa 743 gikan sa bulan sa Enero ngadto sa bulan sa Abril ni kasamtangang tuig ang mga natala nga kaso. Sumala pa nga sagad sa mga nahitabong disgrasya ang may kalabutan sa human error kon sayop sa driver sama na lang sa sayop nga pagliko, kusog nga pagpadagan o hubog nga nagmaneho. Samtang ambulan matod pa sa Enero ang nakatala og daghang namatay tungod sa disgrasya kun diin adunay 8 ka mga insidente. Nga gisundan sa bulan sa Marso nga adunay 6 og Pebrero nga adunay 4. Samtang sa bulan sa Abril ang nakatala lang og 3 ka kaso sa mga namatay. Samtang subliman usab nga nagpahinumdom si Police Lieutenant Colonel Patrick Elma, ang hepe sa Traffic Enforcement Unit Jinsan, nga kanunay sundon ang balaod trapiko og bangamping sa pagmaneho aron malayo sa disgrasya og maprotektahan ang kinabuhi, lakip na ang mga kaptangan. Uyon man usab si Elma sa pagbutang og Center Island sa mga halapad nga dalan aron nga makunhoran ang disgrasya sa kadalanan, lakip na ang pagbutang og mga sugag sa mga ngitkit nga lugar sa dakbayan sa Jinsan. Mga katropa, natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas o guban pang kondisyon sama sa muscle pain, joint pain o guban pang minor ache? Magsanton herbal oil na adlaw-adlaw. Alang sa nagkiausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
15: Ikaw sa mas katropang Philip Olegario, samtang balikan na ito katropa rin sa Jean Aquan, kang Realinton, rin sa Region 13, mga katropa. Drug suspect, sikop kini sa drug operation sa Bayugan City, katropang Ray Alboro Alinton sa detalye.
12: XFM Mindanao Reports.
19: Balhog na karon sa prisuhan ang usa ka residente sa Barangay Marcelina, Bayugan City, humana nakuhaan o gagituhoang illegal nga droga atol sa gipahigayon nga operasyon sa Drug Enforcement Group ning Baguhay lang. Giila ang suspect nga si Mr. Richard, kinsa nakuhaan og mga ebidensya ilalo mismo sa iyang higdaanan. Ang maong operasyon gihimo pinaagi sa gahom sa search warrant nga giisyo ni Presiding Judge Ferdinand R. Villanueva sa Regional Trial Court Branch 7, Bayugan City. Sumala sa taho ang suspect nag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagronda, nakuha sa mga operatiba ang duha kadagkong pakete sa gituhoang shabu, upat kagagmayng pakete sa maong illegal nga droga o tulo kanilikit nga fuel ang gituhoang gigamit sa pagsisyon. Bisan pa man sa mga nakitaan, hugtanong gihimakak ni Richard nga iyaha ang maong mga item aron masiguro ang patas o transparency sa operasyon. Gisaksihan ang pagpanghalughog sa duha ka opisyal sa barangay og usa ka representante gikan sa media pinaagi sa XFM San Francisco 91.3. Sa pagkakaron ang suspect ang anaa sa kustodiya sa Bayugan City Police Station samtang giandam ang pormal nga kaso batok kaniya.
20: Wala ginako abang apitaka ba? Diskumpiyado na kayo ng kuana ba? Sir, wala ka sir. Hindi lang tayo magkuansil. Binuang naman ang inyohang.
21: Sir, wala pa na hablihan.
20: Ano, kailan dito ano ba? Wala din may inyohang. Wala din ang dito. Kuita na, Andrea. Wala din kita na, Andrea. Ah.
21: So, ano?
20: Binuang. Ay, baga na, sir. Hindi na ako lagi. Wala ko na guanana. Binuang man ang inyohang.
21: Arsway.
20: Hindi na maunin. Ay, baga na, sir. Wala ka na guanana ng trabaho ka na.
21: Na. Magkadagahan pag yun.
19: Ang tipik sa maong panghitabo, diin wala giangkon ni Richard ang maong item. Mga katropa, aron kanunay himsog ang imong kalawasan, inom kanunay sa santo na vitamin C. Alang sa Rikusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alboro Alinton, XFM News.
15: Ikaw sa mas katropang Ray Alboro Alinton, sa katapusang report mga katropa, adunay patay ng lawas sa usa ka lalaki. Napalgan kini mga katropa, naglutaw-lutaw mga katropa sa Antulahon River sa lungsod mga katropa sa Impasugong Bukidnon. Katropas balita, katropang Michael Carrato Recabo.
12: XFM Mindanao Reports.
0: Matagang naglutolutaw ang patayng lawas sa usa ka lalaki sa Antolahon River nga nahimutang sa sitio Kiudto, Barangay Hagpa, Impasugong Bukidon, pasado alas 12 sa Udto niadtong Martes, Mayo 12, 2026. Ang biktima na ilang si alias Leo, 30 anyos. Sa imbestigasyon na siren nga nag-anto sa epilepsy ang biktima, dugang imbestigasyon nga niadtong Mayo 11, mga alas 3 sa hapon, ang biktima nanangid sa iyang amahan nga mangisda sa Antolahon River. Samtang paingon sa lugar, iyang gimitahan ang ilang silingan sa pag-uban kaniya. Apan nibalibad kini tungod kay aduna pa siya'y ginahimo nga abaka fiber. Sa sayo sa buntag, Mayo 12, namatikdan sa amahan nga ang iyang anak wala pa nakauli. Din hinagipangita sa iyang amahan uban sa iyang duha kay igagaw ang biktima. Samtang nangita daplin sa Antolahon River mga alas 12 sa udto sa susamang pizza, ilang nadiskubrehan ang lawas sa biktima nga naglutaw-lutaw sa tubig. Ang biktima doon naghihapoy kuha nga mga isda o galimango nga gigot sa iyang hawak sa diyang nakaplagan kini. Sa karon, gipahimutang na sa pamilya ang patayng lawas sa biktima alang sa paghatod sa katapusang kapahulayan ni ini. Mga katruparon, makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako's katrupang Michael Carrato Ricabo, X-IPM News!
1: Exciting Pilipinas!
15: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo.
22: XFM Weather Update. Weather Update.
15: Alright, dito sa weather update, mga katropa din ka buntaga, mga katropa din Adlaw, Riz, Davao Region, mga kaigsonan. Atong sayron, mga katropa, aron aduna kita giya, mga katropa, sa atong inadlaw Adlaw, usa mga katropa, nga pag-gimbuhaton o paglakaw-lakaw, mga katropa. Ayon, ato sa Liliyon, mga katropa, ha, kining ato, mga tropang lakat sa panahon. Ani, mga katropa, pinakabagong update sa kahimtang karon sa panahon rin sa Davao Region. Karong adlaw, Biyernes, Mayo 15, 2026. Gilauman ang partly cloudy hangtod na kaning katropa sa cloudy skies sa dakbayan sa Davao o kasikmit usab ng mga probinsya sama sa Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental o Davao del Sur. Posible usab mga tropa ang kalit-kalit mga katropa ng pag-ulan o thunderstorms sa ilabi na mga tropa sa hapon o gabi. Tungod kini sa localized thunderstorm o easterlies o init mga tropa ng hangin gikan sa Pacific Ocean. Ipahimangnoan usab mga tropa ang publiko nga magmatgon batugato sa posible nga pagbaha o pag sa ubos usab nga lugar mga tropa sa landslide sa kabukiran kun adunay kusog usab nga mga pag-ulan. Ang temperatura sa Davao Region muabot nga to mga tropa sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius samtang moderate hangtod mga tropa ngadto sa kusog usab nga hangin nga gikan kini sa Sidlakan ngadto nasab sa kadagatan nga Sidlakan mga kaigsoonan o habagatan nga Sidlakan. Ang kadagatan usab sa Davao Gulf o kasikbit mga tropa nga kabaybayunan magpabiling kini nga medyo malinawon hangtod sa kasarangan nga balud labang atong maangkon. Oras pagsubang sa adlaw alas 5:21 sa buntag o masalop kani uni alas 5:46 mga tropa sa hapon. Busa mga kaigsoonan ayaw kalibot pagdala o gapayong o raincoat ilabi na mga tropa kun mogawas sa hapon o gabi. Magpabiling alerto o amping kanunay mga katropang tigpaminaw mga igsoon. Wartay kong oras mga tropa panahon pa dahil sa nuhag ng tabil sa itong pagpanaguban ng gagusbat-gusbat o gagidlay-gidlay sa galas kita ibang persa sa XFM Network Philippines. Siyempre mga tropa, gitimo sa kami sa mga station manager katropang Arnel Cortez sa XFM Davao Region, sa XFM Matic, sa tropang akin sa Asibido itong kauban sa Master Control, masunod sa Express Balita o sa katropang Gab Alas mga tropa din sa XFM 107.1 Tagum City, masunod sa mga tropang Express Balita ni katropang Lars Sanyol. Ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagkaslabat, may buntag na itong tanan. Dalay Igon ang labaw ang magkagagawang. Bye-bye!

0: magdadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sukan ng naminaw ko ang XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
5: Gwapo, si Nong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo crop gold.
4: Kaya nakang nga salamat.
6: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
7: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balance ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
3: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Noto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Mar, ali ba? Pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
15: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Detalye karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Ko mga mister nga namati karon nga dili kay maghatag kalipay kang missis. Murag na miligro ang inyong relasyon, mga mister ha, dapat inumi ka na og Turbo. Una ka mo labing-labing kang missis aron nga matagbaw. Makuang gid ba kanang ganing tagbaw. Mabuhong si missis. Basta naka-turbo si mister. Ang Turbo dunay sangkap ka maka enclave waska. Usa ka dietary food supplement for men. Turbo, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Palita sports, palita sa sports.
0: Nagpakusog pa sa ilang kampanya sa umaabot nga season Premier Volleyball League. Ang Capital One Solar Spikers kuman opisyal nga makakuha og duha ka mga most volleyball players nga sila si Vani Gandler o Erika Santos. Gipahibalo sa Capital One ang pagkuha sa duha ka mga bituon nga players isip kabahin sa ilahang dako nga rebuilding program aron mas mahimong ligon og kompetitibo ang kupunan sa umaabot nga PBL season. Nakipusab sa ilang nadugang si veteran sitter nga si Jaja Maraginot. Si Gandler, mga katropa, ang bag-ong nga gila isip MVP sa 2026 PBL All Filipino Conference. Nahimo kining dakong pwersa sa miaging season uban sa Signal Super Spikers. Samtang si Santos usab na ilang isip usa ka pinaka-epektibong offensive players sa liga o nakadaog usab og MVP award sa PBL on tour. Matagpaka nga Gandler, nakita niya ang potensyal sa Capital One. O gusto niyang makatabang sa pagtukod sa usa ka ligon nga team o bag-ong istorya sa prangkisa. Nakausab ang pagsalig sa manager sa Capital One nga pinaagi sa pagdugang nila kang Gandler o Santos. Mas malig-on ang ilang lineup. Kauban si Bella Bilen o kuman pa mga young stars sa kupunan.
1: Palitan sports, palitan sa sports.
0: Mga saktog barog. Kaya ni mga players sa volleyball, mga katropa nga mga babae, no, kay mga saktog mga barug. Gusto din sila parisan kay mga saktog mga barug, mga ang height ani mga naay mga 5'8, mga 5'10, 5'9, na bagay mga 5'11, pinaka mubo siguro mga 5'5. Kaya kita kay 4'11. Ipit ani kalaki matamakan ta ani katropa ay. Anyway, ang ato ang oras katropa alas 6:29 na sa buntag.
1: Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, ato kining ihaton ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Mga maring sa mga medyo dag-o may ilang mga pamanit. Medyo gaspang, medyo di kaayo ganan si Mister kay murag ganang buko-buko sa buaya. Nos-nosi ka na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Walay pili ni adlaw gabi, adlaw udto gabi una ka matulog. Nos-nosi ang imong tibok kalawasan sa herbal nga sabon. Kini gitawag og Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, mga katropa, gigama siya sa Yes to Health o sa herbal nga sabon. Mapalit na sa mga pharmacy butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline, pipila ka mga celebrities nagpadayag sa ilang reaksyon sa natabong gubot sulod sa Senado. Kinsa kani og kinsa kani mga pipila ni sila? Ato kining siren pinaagi sa to ang showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
2: Yes, mayong adlaw nga Biyernes, mga maring. Thanks God, it's a Biyernes. Ay, lako, mga maring. Ay, mainit-init nga balita. Init pa ni Sakigol sa Kabaw. Hoy, nako, mga maring. Nagpadayag sa ilahang reaksyon ang pipila ka mga celebrities human sa nitabong kagubot o pagpamusil sulod sa Senado ni adtong Mayo 13. Nga dali nga ni trending sa social media og nakadani usab og dagkong atensyon sa publiko.

0: Wag nga walay respeto o gibuhat nga gubot sulod sa Senado. Ay, naku, ako ganahin sa reaksyon ni Kim Chu Ai. Eh, di ba, ganahin ko kang OG Diaz kaya ako binang kumari dahil. Binang mga mari, usap pa'y mahitabo sa Senado. Uy, uyuta namang gihapon ta, uy. Ay, baka to as you miss balita today. Ako lang si Maring Inday Erika de Leguapa de Lemestensa. Apan ayaw ko piyansa, basig mga puhon, maako na ka, bye-bye! Daga salamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Ika mura gustong sa detalye ni Maring Inday Erika, mura gusto ni Kuan. Mura gibasol ni Maring Kim Chu si Kuan si Bato nga wala mo surrender, kay kung surrender pa wala unti kagubot. Ay nako. Daghan jud maapektuhan ani ka tropa. Mura dako gid pud sila kuan pod daging mga kanhi manggod nga mga kuan ba kining mga artista sa kanang ganing usa ka kuan ka Panya Steve nga itong ipasira sa mga kanhi Presidente Duterte. Di ginamawa sila ang kasuko mga maring. Kay nawad ang sila trabaho itong higayunan eh. Kulob galit ang ilahang mga kaldero ato. Gimingaw ko sila kay wala na ko makita ang Steve. Nga karo kay naan naman sila. But anyway, sa akong gikaingon nga lisod gud malimtan ang ilang kasuko pod. Oras, katropa alasays 33 na sa buntag. Good morning, salamat sa mga nagtanaw sa Facebook o sa YouTube. Good morning! Og mo kato katropa ng langkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 15, 2026. Swildo ron! Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa aron nga mamintinara ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sangalan sa ito ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. General manager katropang Edwin Garing. Ay gawa katropa musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyon. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
3: Gusto niyo mo soft or hard?
4: Gusto na ko hard niya, soft. Soft pa yun.
3: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niyo, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
4: Kung ano ako, aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ako, aday? Bombay style.
3: So, kanang Bombay style, sir?
4: Kanagong 12 months to pay?

0: XFM.
1: XFM.
2: Bush abo, magpakiloko sa hubay be.
3: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear,

0: jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga?
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gagamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health. Sagtod Plus Gold.
9: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Sagtod Plus Gold.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
11: Vision X Plus user, atong paminawon.
12: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
11: Zanthon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako nga tilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: The Secret of Health.
14: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
15: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
16: Siya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
14: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
17: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
18: Oh, sakit kaya kuntian lula.
17: Ngano man?
18: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
17: Mali na nga kape ang imong giinom.
18: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
22: Available sa mga butika.
23: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
24: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
25: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kong problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
24: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
26: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Sa una, katong wala pa kung naminaw ang XFM, tawagkan ko nilang bayot.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Pero karon nga naminaw ko ang XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello, Roel? Bang?
0: Exciting!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat Tropang, Arnel Cortez, Kusay.
1: Good morning, friends. Sikat ako mustog, maing buntag. Garin yung tanan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, may gala sumbag para gumanuban sa tulungan ng Bullseye! Bullseye! Adlaw karon may gala ng Biyernes Pizza 15. Yaw ano, Biyernes niya 15 pagyod. Sweldo ninyo. Oh. Kaya ang amo may gala durang 13 na hurut na. Nangi problema na may gala, gusto ming manguli, di ba may kauli. Usako ni Alaos naman. Bito, maing buntag, ganyan tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome. Dahil ka mo may gala sumbag para gumanuban sa Tolomanong Bullseye Friday Edition. Bullseye! Sangan may galas kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM. Tagom, mayong buntag, ganyan tanan. Ako gyapon ninyo magkauban. Ako si katropang Arnel Cortez. Hangtod ta alas 9, imidyan, tagdas buntag. Alas pagtunol ka ninyo may gala sa labas ng mga katikaran, mga balita, isyo, giskutanan. Din ikaw ka kuigso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dilipa mga igalas po aginod sa unantog titas pagtunol sa ato may niton nga pagpanimbaya sa ato mga pinalangga o suking tigpaminawan ilapinagyod sa ato mga katropa hindi may igalas sa dakbayan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa 23 ka mga barangay ka naglangkob nini ka ninyong atanan mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa atong mga katropa niya no, sa Talawigan may igalas sa Davao del Norte ya, may igalas sa may Island Garden City of Samal. Pero gani, lain lang ginagam.
2: Bullseye!
1: Katulugon ko anang kwa. Sa ito mga katropa, diya sa may Panabo. No, diya may gala sa may Santo Tomas. Diya sa may Carmen. Diya may gala sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilia, Braulio Duhali. Diyas sa may Sawata, good morning!
2: Good morning!
1: Maying buntag sa itong mga katropa dito sa Lawigan sa Davao de Oro. Diyas sa may gala sa may Laak, Mawab. Diyas sa may Nabunturan, Montibistag, Mungkayo.
2: Good morning!
1: Maying good morning, kanin yung tanan sa may Compostela, New Bataan, o Maragusan.
2: Good morning!
1: Huwag iparusap mga higala, diyas sa may Mako, Mabini, o Pantukan. Mayong buntag sa itong mga katropa dito sa Lawigan sa Davao Oriental.
2: Bullseye!
1: Ang ato mga katropa. Ang ato mga katropa diri sa Areas Bukidnon. Good morning.
2: Good morning.
1: Ang mga katropa usab dini mga igala sa Areas Agusan del Sur. Maayong buntag kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Tama ka lang ang pag-inaot niya. Grasya, banalangin sa tulabaw nga magkagagaw. May muda nagbudagaya ka na itong tanan. Ning laing adlo no sab, laing manid no sab sa itong pagpagabuhi. Babaw, ning madanlog tang kalibutan. Kabisayan og Mindanao. Welcome sa Busay!
0: Katropang Arnel Cortez.
2: Busay! Busay!
1: Sa itong mga kaigsunan ng mga Bisaya, maayong buntag. Sa itong mga kasimanuwa, kauturan, mga Ilunggo, Kagilongga, mayad nga agas. Niyo, maraming mga salamat. Sa inyo ay undad ka suporta sa aton nga pagpangalagad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa ito mga kaigsunan di ang mga Ilocano na imbag na bigat kaya na kayo. Agyamanak ka tropa. Sa ito mga kaigsunan mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran. Ito mga kaigsunan di ang mga mansaka, mandaya, kamayo, madayo na timbrano, madayo na kamdag, madayo na buntag, kamayo ubus lumon. Salamat again sa pagbaning ng mayo adikan natin program. Sa ito mga kaigsunan mga Tagalog dyan. Magandang umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig mula sa area ng Luzon at sa ating mga OFW na nakaantabay na ngayon sa ating palatuntunan ang Bullseye. Ako pa rin yung makakasama ko si Katropang Arnel Cortez.
0: Katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye.
1: Alas 7 na may galantag na sa itong pagpanagumanuman. Mayong pagbalik kay Sikay sa ito mga katropa diyang si Danny Boy Kimada.
2: Good morning!
1: Michael Riquelme Riobal.
2: Good morning!
1: Diyan sa may Tacloban City, Leyte. Good morning!
2: Good morning!
1: Si Antonieto Tolero Maing Buntag.
2: Good morning!
1: Wilflor Masaudling Madeo na Timprano Kanmo Boss Katropa.
2: Good morning!
1: Si John Weiner. Sir, naka-move on ng taga Davao del Norte kay i-explain naman ni ang pag-yes ni Kong Uyo versus BP. Building yun si BP sa Del Norte. Matawag na itong pildi kaya wapang may eleksyon. na may mga rason ang ato mga kongresista. Mukha ni Moingon ko nga, depende na ninyo. Inyuhan na mga katropa. Si Ismaela Sabiliano Asuncion, katropang Arnel, morning, mas ready ta sa ato ang Santon Coffee. Kay ang issue para dili ma-stress, mawab forever. Salamat. Ay buntag ni Muria, Ma'am Ismaela Sabiliano Asuncion. Park Jin Lee, ayong buntag, suko si Trillanes nga no, nakasibat daw si Bato. Di man na matawag og sibat, mga igala, kay wa man siya warrant nga warrant sa Pilipinas. No? Kanang iyang warrant sa ICC, ginalalisan pa man na. So, kung butso ba yun, technically, based mga igala sa ato ang kaugalingong balaod sa Pilipinas, di man na siya, wala man siya, dapat siya warrant of arrest, gagikan sa korte sa Pilipinas, wa man tingali. So, tama, tingin ni Kaitano nga, he's free to go.
3: Bullseye!
1: Nga no lagi katropa nga rin, masin lakaw atong ni Agi, usaw baglakaw nga naamay mga NBI may gala nag-atang-atang sa gawas. Makalakaw dahil ka may gala mag-checkpoint man ng NBI o tingkayon magkinsay mo gawas. Eh, gani nga, bakakon gani kayo ni atong mga kuan. It was not the government, matod pa mga igala ni BBM, dili ko no ang gobyerno may gabuhat nini, pero mga miyembro sa NBI karon, ilan na pong gilaglag may galang driver. Sos, ginoo ko kaluoy ni Mudo. No? Pwede luuyan ni driver mga igala, mora gipaon. Muto o ka mo? O siya may atrasos driver? Dabe? O siya mga kumbaga mga igala, iyahang rason dito. Nga, siya mga igala mo, makigharong o nag-una mag-warning shot ang mga miyembros usaa. No? O siya may iya mga igalang rason? Basig, wak maswildo itong drivera mga igala. Kung na nipakita ba yung taon mga igala ang asawa sa driver nga, sus ginoo ko dito, nakabalubuhawin ng pusil mga igala ng... Kung saan naman yung istoryahan ni mga kaigsuunan. Oh, sige, maminaw ta karon sa ilang mga ipanulti mga igala. Gisulti na nila tanan, gawa sa tinuod.
4: Pinawa!
1: Matod pa ni Kaitano nga, sa unom nga, sa lima nga gisulti, o sa lima nga isulti ni Matibag, unom ang da di tinuod. Lalimang kaana, wa jay tinuod. Alas 7:04 na may galadag na sa buntag. Si Danny Barosa, may buntag. Naminaw, pa-shoutout sa akong mama Anding o sa ako ang manghod nga si Ella May. Minyo diya sa Suway Baguio District. Barangay Magugpo, North Tagum City. Good morning.
2: Good morning.
1: Si Jairo Sentish, good morning, katropa. Nabulabog na si Matibag ng atik. Dili ng atik, kaya ka ng atik, murag gamay ra. Murag gaan-gaan na ng pong may gala nga, ng atik, man ka. No? Mas ka bugat yun tong pong may gala nga, namakak. Oh, mas bugat yun tong bakakon. Kaya ka ng atikon, pwede bang kunang bulero na ka ng atikon? Mga, kami mga laki ba yan? Basta, manguyab mi may galag, ganahan mi bae. Mga atik, bayag yun mi? Oh. Atiko man ka na yun nga. Ay, ka nang nakaparking di aga. Kwan ako na. Atikon man yun ka. Para musugot ka. Ka nang bak, ka nang namakak. Lahi sa na, bugat, medyo bugat na may gala. Oh, ka nang namakak. So, dili. Dili may gala, fit kang matibag ng word ng atik. Namakak. Na. Katropang Den Luna, si katropang Edward Lara, isa mo yun ni Adri. Yung pa si katropang Bong Algabri, morning people. Lotsky Jampon, morning attorney. Ayay. Ulbaan na punta ba? Pressure na punta ng inyong attorney da. Leopoldo Safra Pardilio, mayong buntag. Mayong buntag, kanimo katropang Arnel, pa-shoutout sa kuang mga higala nga namiesta sa Barangay Libuton. Kay piyesta karon kinahanglan nga unahon ang pagtambong sa misa, dili sa lamisa. Ah, hubog, ganing uban gabi ira. Imsol Duitish, good morning katropang Arnel, pa-shoutout sa tanang mga nagfiesta, patron. Senior San Isidro Labrador. Oh, patron sa tibuok Pilipinas, labi na sa Republic of Bohol. Mayong bundang sa mga Bulanon, no? Siguro kay naminaw taga Bohol ron kay piyesta man mga igala.
2: Good morning.
1: Ay buta kapipiesta ka rin yung tanan sa mga nagsaulog di may galag. Ah, kapistahan ni San Isidro. Sundog mo San Isidro nga manghatag og abot. No, sundog mo San Isidro nga bisan ang mga langgam iyang hatagan may gala iyang abot. Iyaharang ibilin sa gawas sa iyang kamalig. Ablihan kay may na lang makakaon may gala mga kalapati. Oh. Manay kuan mo manay pasabot anang kuan. Adi man na mga igala Ginoo na si San Isidro Labrador tao man. No. Ya ang imuha dia kay kuan man na siya maayong panag-ignance pagtuo ba. Nga una siya matug umam adto sa simbahan. No. Mo magampo sa. Ya kamo dia una mo atog umam mag-away sa mo si mga asawa na usa. Pwede di ay na. Sundo ko na to ng panag-ingna ni San Isidro Labrador kay Shurbol yung kamalangit yung kaana. Masa man dahi yung binuhatan dahi katropang Arnel. Pag si San Isidro Labrador, una na siya may gala mo at to sa iyang uma, suod siya na siyang simbahan, mag-ampo siya na siya mga isa kauras. Muluhod na siya dito, mga liupo sa Ginoo. Niya, una mo trabaho. Unya, pag naanay abot, naanay kinimay galang makaani na siya, pati langgam, hataga niya, iyang bahinan. No, ablihan niya, sagda niya ang iyang isa kasakong ani diya sa gawas, ablihan lang niya para mga langgam, manuktok. Ya, katong mga, usan eh, mga taong way gipang kaon, ewa sila'y uma, no, iyan ang hatagan mga higala, og, iyan ang bahinan sa iyang abot. O, karon kay, may umanta nga, di lang kumamahin, kay nag-spray ba yakog latimgas, ani ako ang, Ispray ba yakog latimgas ani ako ang tanong boss amo no kuan man ni kanang bugat man ni akong kuan di lisod kayo ihatag ni kay maglumalugi ko una ginaingon kay lisod yun magpakabalaan so kay namay nakahimo ana pwede pong mahimo sad nato na mga kaigsoonan example ra man na mga kinabuhi may gala ng mga patron ngayon yung gisunod sulundon ang tawag ana no sulundon ba. Example ba sa imuhang kinabuhi, mag-uuma ka. But pasabot nga ang pagkabalaan, di lang di as pare. Idagag pare, balbahutog. Bisan di as pagka mag-uuma, pwede sa kamahimong balaan. Basta iuban nimo kanuna ang Ginoo sa imong trabaho, mga katropa. Alas 7:09 ng dagna, may galas buntag. Nagwali, may hinta din. Kim Armonio, may buntag. Danny Barosa, Osilito Pantonial. Good AM, sir. As unta ko pila ang pliti para sa Manila, kaya tuon ako sila tulpo. Ngano wala man sila tingog-tingog diha sa Senado. Naamang naman na sila. De, wala gipay issue karon. Pagita mo, silingan ninyo diha. Nga, magtiayon nga nag-away. Unya, kabit-kabit ang iskutanan ka na. Kaya mo, tingog na sila tulpo. Ingo mo po ito, igsoo nila may gala nga hungog. You want war? Kisa ganito, Gab? Si Bitag, Babitag. Oh. Hmm. I'm telling you right now. Oh, mana dai na. Okay, itom dia nga kuan kay sundo ko na ko siya. Ha? Huh? Oh, pagita ko ato be. Nama ko toy kuan niya ba natoy siya ni. Sa toy iyahang natoy post siya. Sulaiman Maliawaw, mayong good morning.
2: Good morning.
1: John Flores, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Mayong buntag, sir. Naminaw, may diri karon sa Manga, Visayan Village. Sila Alexa, naghiwa sa lamas kay birthday ni sa iyang lulo, John. Ha?
2: Happy birthday!
1: Pwede tama birthday di alo?
2: Happy birthday!
1: Birthday ni mo di lulo, John.
2: Happy birthday!
1: Richard Miano Mahusay, good morning.
2: Happy birthday!
1: Sweet Caroline. Uyawa ni Miguel ang panganan. Oh. Kanta man kay pangan gisulti na tanan gawas ang tinuod. Boy Juan Sanchez Laguras, good morning sir. Watching from Bansalan. Kana o kana nang isa kana tida mo anti para mo ba? Si ako si Ami, si Bintoplok. Ah, si Bintoplok na ito. Pangitaara ko itong natoy ko niya ba katong iyang statement against ba to? O, pasi makita ni mo. Kaya basahon ako. Juni Sinday, mayong buntag. Angela, Angela Dilish. Good morning, Kuya Arnel. Shout out akong lola. Inday nga nag-birthday karon.
2: Happy birthday.
1: Oy, happy birthday sa mga ka-birthday ha.
2: Happy birthday.
1: Cleo. Patron sa bangag, kisa may patron sa bangag. Si BBM. Reste Dalmento, good morning. Boss Ardel, happy fiesta. Malaybalay City, Bukidnon. Happy birthday naman ron, happy fiesta di ay. Si Arnold Tiro, good morning, Dol. Listening here from Cantilan. Good day to all fans and listeners, Dol. Salamat.
2: Good morning.
1: Good morning, Yuri. Alas 7.12 na to. Da, mga headlines na to.
2: Good morning.
1: Si Jen Muragas, sakto jud tong ingon nimo katropang Arnel. Mga Duterte ra jud ilang gi pakasala sa kagubot sa Senado. May lain pa ba ni ay? Basta mo tingog na si Anticler mga igalak, alam ka na nakin. Oh. Bisag si Bibi Sara nga tuara nito sa gawas apilod. Oh. Amo na mga igala nga. Kining kadaghanan karon mga igala sa mga giingon nila nga anti-corrupt. Dili man mo anti-corruption. Anti-Duterte lang yun mo. Kaya ko anti-corruption magyug ko. Makorruption man na sa mga Duterte o makorruption man na mga igala, nibisan kinsang politiko, masuko man taana. Pero kaning uban, dili mo anti-corruption. Anti-Duterte, ragyod mo. Nga naman, di man lagi mo masuko anang corruption anang uban. Mulaban pa man gani mo. So, dili mo anti-corruption. Anti-Duterte lang, plain. Nancy Camilo maing buntag. Eman Moreno Sirado day office sa Senate call. Magsulisit unta ko sa pampremyo sa basketball. Ayaw lang sa kay Sirado pa. Gomer Diaz, good morning Sir Arnel, watching live from Lapu-Lapu City, Cebu.
2: Good morning.
1: Bill Bulit Hamito, ganahan gud ko, ganahan gud mi mo komentaryo ka sir. Kuya Buyag, salamat ha. Oh. Dudes Amar, Kuya To, Villanueva, mayong buntag. Si JR Pait, basa ni ingon siya diri nga, Kuya Arnel, pwede ba ni mo i-greet akong lula nga nag-birthday ron? Pag-shoutout, wak man ni mo gibutang pangan si mong lula. So, nato na pag-birthday lula, happy birthday lula.
2: Happy birthday!
1: Oh, ibutan ang pangan lula di ake para ato nang mabasa, no? Ako sa ninyo sa Andres YouTube na to, may buntag kanyang tanan. Ellen Tiongson sa Davao, Marcel Santos from Asa Manidapit, maing buntag.
2: Good morning.
1: Si Joby Ustosos, Ustos Armudia.
2: Good morning.
1: From Agusan del Sur.
2: Good morning.
1: Si Fernando Ligaspe from Panansalan, Tangub City.
2: Good morning.
1: Maing buntag, Koreanong Hilason from Korea. Sabasta niya. Ako ning avid fan na to ni mga katropo. Ay absent yun eh. Si Koreanong Hilason.
2: Good
1: morning ninyo diha. Danilo Albino. Mayong muntag XFM katropang Arnel. Wala pa maghulga ang musang ni Layat na jud naghilak si BBM.
2: Good morning.
1: Spearhead 250. Good morning katropang Arnel. Watching from Digos, Davao del Sur. Timbaya na ko si Junwin Flores nga nagluto og pamahaw. Salamat sa pagtimbaya.
2: Good morning.
1: Maing buntag diha. Thank you sa pagpaminaw.
2: Thank you.
1: Robert Camiging, Tisi Bangkore. Ako si Ami, idito Alabat, maing buntag. Glenn Unguria, good morning.
2: Thank you.
1: Benji Lee Feliciano, ma'am, maing buntag. Siya, good morning, Katrobang Arnel. Pa-shoutout sa ako mga batchmate. Diri sa Mawa, ang mga kwaknit, pangit. Uy, basta-basta ni. Pamahaw ninyo. Ang Benjilicious Ice Crumble kay mamiesta ta sa Malinaon. Oh, Jen Morgas, sakto jud yung ingon ni mo katropang Arnel. Oh, nabasa ko na. Si Arnold Tero, Retsi Dalmento, Bivert, okay, isang niya. Kuya Cards, mayong buntag, deskawa-kawa, mental.
2: Good morning!
1: Si Jay Promising, guwapo kaayog ininglisan ang mga tulpo. Paisog-isog pero talawits. Henry Wood. Good morning, katropang Arnel. Si Ruel Dacquio. Mayong buntag. Shoutout sa mga kauban, Minaron. Nila Lianasha Ogsani. Boy from Camigin.
2: Good morning.
1: Adelina Bituin. Maing buntag, sir. Kada buntag, sir, nanunood sa imong programa from San Mateo, Rizal, Lina Bituin.
2: Good morning!
1: Si Maria Eleonor Yap. Good morning, katropa, kagubot na bas Pilipinas. Basin na ay biyahe, paingon sa Mars doll, ilista niya ko. Lagot na kaikos gobyerno, karon basig, mahayblad yung ayaw. Pagsanton gold diha, pagsanton plus gold capsule diha, kaya para di ka mahayblad. Oo, si Saim Lumutos. Good morning, sir. Pa-shout out ko sa mama nga si Yagaluto, si Mama Merly, nga nag-inom og Santon Gold Coffee. Salamat. Armando Cabido, Jeffrey Biolango from Madalag, Jose Dalman, Sambuanga del Norte, Naminaw kuno karon. Much salam kaayo.
2: Thank you.
1: At salamat ganyo niya may galas alas 7:17 na dag na may galas bag na gumanuman. Edgar Ayawon Mahaga, mayong buntag. Christ na lasa kuya wani mo pangan ba yung pangan mas Ginoo. Pa shout out ya katropa from Malaysia.
2: Good morning.
1: Si Mario Baldo may buntag from San Salvador. Prosperidad Agusan del Sur. Yan ang i-greet ang iyong grupo tricycle nga Pistuda.
2: Good morning.
1: Og mga officers og members.
2: Good morning.
1: Mayong buntag nito niya may gala Ann Mendres Duds Amar. Mga katropa alas 7:17 ng dag na may gala subag panaguban-uban. Kabahin gyapon sa atong tulumanon ang Bullseye. Of course, mga katropa, dili kompleto wa tay pagampo. Kinahanglan gyud gyapon mga igalato gining mintinon sa atong kinabuhi. Unsa man ang atong ginahimo, magampo gyud ta mga igala. Mo aron gyud ta maday igala dali ma dali nga kinibang mahulga ani mga panahon karon. Rene Sobrevilla maing buntag. Fernando Inhada Kiben, isahan sila nato dol. Elmer Villanueva. Og ni Rene Ann Mendres, mayong buntag diha mga kaigsoonan.

0: Uban sikä Tropan Arnel Cortez. Bullseye.
1: Alas 7:20 na may kalantag na sa itong pagbanag uban. Dito may kalakaroon sa naguna mga katikaran mga balita ang atong hatag pagtagad sa tulungan ng Bullseye nining Friday edition. Mga balita may gala nagpungasing mga balita nga nakapatayo og sa atong nasod. O mga balita may gala nagahatag og kalambigitan sa atong katilingban. Inikaw ko kuigsoon kabahin ni ini. Sama ka sa paadlong Biyernes karon. Adlong Biyernes pizza 15 bay sa bulan sa Mayo 2026. Nanong atunga na ta sa bulan sa Mayo mga katropa. Pero nagkadugay nga nagkalisod nga nagkalisod. Og nagkagubot nga nagkagubot may galang atong nasod. Murang ato ni mga igala gyapong tabangan atong ampo ni atong nasod may galang di intawon ma. Ha? Dili mga igala ta masuod sa laang aning mga tao nga naay gusto mga igala nga labi na. Kaya ginaingon nila may galang way katagbawan sa gahom. Una mga igala sa ato mga isgutanan sa Bullseye. Senador Bato wala na sa Senado. Bullseye. Ingon mga igala si Trillanes nga pangitaon yun. Problema mga gagbato, kanagagbato anong krasada. Problema mga gagbato, ato anong sapa, na bato, na puti, na itom, na brown. Oh, pili lang mo. Ya, kani karon mga katropa, matod pa sa balita nga imbestigahan sa PNP o NBI. NBI pag yung imbestiga. Dapat na mo imbestiga di mga igala, independent. Bullseye. PNP, musugot ko, PNP. No, ang mo imbestiga di ha, dili, NBI, di po nang usaa. No, ang NBI, mga igala, kay mga bakakon man, di ba? O, manggani daw sila ito panahon na di ha. Kay nanihapon sila mga igala dito si Kuya Hotel. Nangaon. Ya, sila mo imbestiga karon mga igala, ya, kauban nilang na-involve. What do you think? Bullseye. Mamahimo bang pata si Matibag mga igala? Nga giusab na gani ni Auntie Claire ang apelyido ni Matibag, gitawag na ni Auntie Claire mga igala nga Matibay. Ha? Ah? Matibay murag atop.
2: Pinawa.
1: Alas 7:23 na may galandag na sa atong pagbanag-ubanuban samtang dugang pa mga igala sa atuang mga balita o gisgutan ang diri mga igala sa tulumanon ang Bullseye. Update mga igala sa shooting incident sa Senado. Suspect nga nadakpan by nga si Uragon. Sus, driver na daw dito, volunteer. Oh, abagutan na, driver man siya, kisa may iyang gidriban. Mga taga-NBI, abagutan na na sir, ganong naaman mo dito? Nag-unsa man mo diha. Nga, nahog na magbakako ni noong BBM ane. Gilaglag ni noong BBM, kay noong BBM, wala ko na'y taga-NBI dito. Giila din yung BBM di ay. Ha? Giila din yung Marcos. Announce. Itong Marcos mga igala nga. Asahan nyo na hindi ito kagagawa ng gobyerno. Kay nagtuo man siya mga igala nga. Wa lagi kuan dito. Why? Kay kinibang agent of the law or of the state mga igala. Why NBI? Na'y dito'y police mga igala pero lahi ang tumong. No, dili na, kuan, dili, crowd control sila. Or kini mga igalang anti-civil disturbance.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Muna ilaha mga igalang, dili ang pagdakop. Mangutana, gipawidraw man ka ng NBI, gipapahawa man ka na mga igala sod sa kinibang building sa Senado, nganong naaman mo sulod? Kung sila nga, giunhan man gud mi sa usaag pabuto, bisan pa! Bisan pa, ang pangutan na ron, nganong naamo sa sud? What are you doing there? Sa panahon nga, ang inyong mga kauban nag-inom-inom dito sa Sikuya Hotel. Kamu naamo diya, unsay inyong tumong og tinguha. Tagbaw man na sila pamalibad, drog pangulipas o pamakak. Kay matod pa, wala daw sila dito may gala para mo dakop kang bato. Gaon sa diya mo diya nga, di inambito mo kayo dakpa. Gaon sa demo diha. No? O niya, kung ang driver ang inyong iduot karon, no? Dili man may katuo, ana. O sa may atraso anong driver dito, Senado. Nga, makaingana siya mga higala. Wala tingali, oy. Kining driver karon mga higala, another full guy. Kining administrasyon, ha, daghan ganahan yun ni may galaga ng mga tao nga ilaglag nila ba?
3: Bullseye!
1: Full guy! Alas 7.25 na ang Dagnas Buntag. Samtang dugang pa din may galas ng iskutanan. NBI, wala kuno mga igalay gihimong assault. Sumala may gala ni Auntie Claire. Otro buning bakakon. Sa napulo wag isulti ani mga igala. 11 ang bakak. Oh, nasulti na nimo tanan Claire. Gawas lang yun sa tinuod. Di ba mga katropay, comparison karon sa unang pamahayag ni Matibag versus pamahayag ni Auntie Claire. Awa na ba? Tanawa na ito na sila karoon. Nagkasinabot pa man ni mga higala, mga hinampak ni. Ha? Tanawa na ito na nagkasinabot pa ba? Samta mga higala, dugang pa sa mga katikaran, o atong iskutanan, apasumpay gyapo ni mga higala ang update sa Senado. Grabe ko din nilang chat-chat dito mga higala sa hotel kay sa diya kag-interview mga higala si Matibag. Madungog. Sa'yo po ito may gala sa crew sa TV, Gab. Nga nung gi-on-air dayon iyang tingog. Nga na-appel na noon tong, nasapna na hinoon tong, wag ingon ni Matibag nga itago nyo na muna yung bote.
2: Pinawa!
1: Galala na yung mga itong panahuna, ha? Oh, bantog lang isog kang makatubag sa mga senador. Oh. Nga, mayingon kayo, anong magagawa ko? Pinalis mo kami dyan. Bantog na kay, nakapainit na ikas dalonggan di ay Matibag, ha? Nga, lamurok na ng agi ni Mudo. Alas 7.27 na mga igalang Dagnas Buntag.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Samtang, balikan na ito ang bibila ka mga rallyista at all mga igala sa ilang mga gipahigayon ng mga protesta, naliyok protesta mga igala kay... Dahil usa ka nanay diri nga ni viral diya social media nga na real talk mga katropa pati ang mga media. Ato ning paminaw niya. Diya po'y usa ka rider nga ang naiya pong nasugamak may gala si Father Flabby. No? Si Father Flabby mga katropa ang iyahang na naengkwentro na real talk gihapon may gala si Father Flabby. Alas 7.28 mga igalang Dagnas sa itong pagmanagumunuban samtang kinipong mga labi na sa issues lokal na to mga katropa Gab, i-ready daan unya pang alas 9.30 na to katong interview na to sa DSWD kang Direktor Ruelo Aradanas, no? E para madungog pod sa mga hingtong dan katong wa malista diha. No, katong wa ma-appeal may gala sa E-City nga ayon na muglaom. Kay ang lista nagsumikad sa barangay o dili gikan sa DSWD. Ang DSWD nagdawat lang og lista unya nag-release lang sila og kwarta.
3: Bullseye!
1: Kana. Alas 7.29 na may galang Dagnas sa atong pagpanagubanuban. Og kana mga katropa, mga butang, atong hataga magdagan, inubanan usab sa mga reports sa itong mga kaubanan. On board karon may gala sa patrol.
3: Bullseye!
1: Sa atong pulso ng Pilipino, wala na si Bato sa Senado. Dapat pa ba siyang mupakita? Tubag! Kundi ka mo tubag, hawa! Tubag mga katropa!
4: We
1: hilom!
2: Ay! Ay!
1: Saba! Banhan ako mga kauban.
4: Usa!
1: Kalapitir ang agi ni mo. Alas 7.30 na may galandag na sumunda. Nakita na ni mo itong ingon ni Bintol po? Kita ni mo? Naka-screenshot to. Inga. Suko siya kay Dilaro sabay. Siya initingog para sa mga igsuon? Oh, aba, magaling. Oh, kita ni mo? Ito na, basahon naman ako, no? Iyang statement, ako'y basa. Pedro Bailon, maing buntag. dali lang ka, nag-ampo man yung ato ang YouTube dire. Nabilin sa ampo ang atong YouTube. Si Nestor, Nestor Quiron, si Kentrix Son Dadison, watching from Singapore. May buntag niya, si Jen Lundi. No, happy birthday, Katropang Arnel. Saan may nag-birthday? Human naman akong birthday. Si Wawai, watching from Agusan Sur.
4: Good morning.
1: Elizalde Barte, inom mga NBI sa hotel. Charge sa public money ang mga hinampak. Oy, akong migo si Elmer Cañete. Mer, may message ka na, Mer. Basahon ko ganing message ni Elmer ba? Armando Cabino ni Store Quiron, pinaka dulas si Idol Bato. Actually, wag na gidutan mga igala ni BBM si Bato. Ano man, mga katropa, si Bato man goodbye, PMA graduate na. Nagpahipi dihang iyang mga mista, mga kaigsuunan, nga anda mo mobilize. No? Kung kato'y gidakop, delikado. No? Ato ba mga general gagatapok, mga retired general gagatapok na sa gawa sa Senado? No, basig na to, umumay galag, wa to nag-alit. Ay, mga daghan ng abot. Kato mga

0: Kailang kanhi pang presidente kana na bang kanirang chief PNP o karon ka senador, no? Takpan kog tuyoon bay. Pero aksyon lang yun sila kabalaka mga kaigsoon. Oh, Elmer, wala ko kapangayo og katahuran nimo kay naglagot ko sa Senado. Crisis. Hoy!
1: Hoy!
0: Ay, ning katawa ni Marlo. Los Siega, maing buntag pa shoutout sa tanan mga magdumenyos. Happy Fiesta sa tanan, karong adlawa, labi na ni Madam Tita Gabieres. Oy, pangimita siguro mo di ataga magdum, oy. Silingan ra bayatan ninyo magdum. Aram Idris Magugpo North niya, di mo kabalo mang imbita. Unsa man nga kuan? Ah. Oh. Ara ibutan na ako nang kuan.

0: Hoy, oras natin magkatropa. It's 33 minutes past in the hour of 7. Sa mga naghahanap dyan, kasi alam mo, itong mga kapatid ko, si Irwin at saka si Rafi, ay nananahimik lamang sa Senado. Alam mo kung bakit sila nananahimik sa Senado? Kasi wala pang issue sa Senado, sa Senate itself, na dumating o inihain na issue na may mga mag-asawang nagkabit-kabit. I'm telling you, mabibitag kayo. And I'm serious about this, ladies and gentlemen. You guys want war? Eh? What's up? You guys want war? Let's get it on.
1: Wait,
0: you guys want war? Let's get it on. Tahimik lang ang dalawang senador na tulpo sa Senado. Kaya ninyo binibira. Nakalimutan ninyo na may bitag. The Punisher at Equalizer. Murag mixer. So wala mga katropa ang sulti ni Ben Tulpo. Yan o dag, wow, nasuko na siya. Yan o kuno nga inyong gikalingawan, may gala si ang duha. Ay, ano kapila-pila daw lagi. Binuha man ang kalaki ninyo kot. Yan o kapila-pilon man ninyo na si kuan daw. O may buntag ni mo diha, Ma'am Lia Manalaysay. Yan o kapila-pilon na daw ninyo ang duha ka mga tulpo. Nakawano na sila, kumano sila ng hilabot sa inyo. Tamo ba? Nananahimik lamang ang dalawang tulpo sa Senado. Ngunit binibira ninyo. Nakalimutan ba ninyo na may bitag?
2: Secret.
0: The Punisher and the Equalizer.
3: Hey!
0: Tumahimik ka dyan! Ay, nako, mga katropa. Muraga, ganyan nga porma, Gab. Okay, ako, mukanta na lang ko, Gab. Ay, di ko kita, ani, bay? Yung ako, ani? Tanggalon ko, ni.
3: Ha?
0: So, motoingon, mga igala ni Ben, no? You want war? You guys want war? Let's get it on! Ay, nako, mga katropa. Oras na to.

7 minutos pasado a las 7, es Buntag Bay. Balik na ko na akong eyeglass kaya di ko kita itong iyahang. Amo naman itong gihulman kang Ben. Oh. Alas 7.38 na kining bahina may kalahatod ganinyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa o sa ka-food supplement nga makahatag na ito may galag healthy nga body og stronger nga immunity. At doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina nga makatabang kais ng lawas mga katropa. Kamu diha, kana mga high blood nun diha mga katropa. Ang high blood in town, wag yun ay pili. No, wajud ay edad-edad mga kaigsuunan. Munang priso, kamo di mga igala ayaw gyog kumpiyansa. Kanunaya nga pag-atiman sa lawas. Aron mga igala nga di tama, mabulaga na lang ta ba? Mapariyatang suto ba? No? Maitbulaga nga, pulihan na dayta, no? Oh, bata pa inyong partner. Ayaw in town, og ko andiha. Ati man na ang lawas, magpalit may galang Santon Plus Gold. Mapalit ka na bigla sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Bullseye! Alas 7.38 na may galang dagna sa buntag. Update ta, mga katropa. Kalabot ni ining sa Senado. Si Senador Bato, Ronald Bato de la Rosa, mga kaigsunan sumala sa balita o kompirmasyon gikan mismo. No sa kang kini mga igalang wala lay audio na gab ay lagabit og audio video lang no confirmation mga igala gikan mismo kang Senate President Alan Peter Cayetano og numero sab mga igala sa Senate Secretariat kumpirmado nga alas pagkadlawon pa baga ka tropa ni sibat na ni hawa na ni nilakaw na di pa na nato matawag og sibat kay di uman na siya presuha no nilakaw na mga katropa o ni hawa na sa Senado, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sila karon nga. Ngayon sila karon may gala nga dapat gyud daw dakpon. Unsaon nimo pagdakop? Nga wala may warrant of arrest nga iyas Pilipinas. Unas tanad may gala ang sulti sa Korte Suprema pwedeng isurrender sa Estado mga katropa si Senador Bato. Pwede na siya may gala. Either surrender, voluntary surrender, unya i-extradite mga kaigsunan. Pero bagi yun nag-extradition process, mga kaigsunan. Kay kanang ICC, no, mamanay, ang dako nga question magod karon ang enforceability, no? The enforceability sa warrant of arrest, mga katropa. Di warrant of arrest mismo, mga higala, dili na pwede nga i-serve basta-basta mga igsoon. Kinahanglan na nga masunod tong ginatawag may gala sa Rome Statute Article 59 may gala sa Rome Statute nga muagi sa na may gala sab no sa local courts. No muagi sa na may gala sa atoang proseso sa Pilipinas ug masiguro nga ang tanang katungod sa kini may gala ilang dakpon mahatag. Amang utana karon bisikun sao na to ni mga igalaga mag hisgot pa tadirig mga balaod o academics may gala nga mga hisgotanan. Pero isa ra mang gimatuod ron. Nakasibat mang gyus bato or wa na mang gyus bato. Unsa ba inyong gibati mga katropa? Oh, para ninyo sa ba angay ba siya nga mupatimaw mo pakita? O hulaton na lang niya may gala nga mawa ning administrasyon na. Ha? Hulaton na lang niya may gala nga mawa ning administration. Then after that, pwede na ka mo pakita. Total, sa sunod ng administration, sigurado nga di man mo cooperate anang hinampak nga ICC. May buntag diha ni oy akong migo, si Harold Chris Estrada Plaza. No, gikan diha sa may Tandag area. No, good morning. Good morning. May buntag ni mo diha, migo. Good morning. Kumusta mo? Pariyara ba may anisa o na may gala mo kilaw og atay? Baja-baja ka dyan din na bata. Migo, musta na? Bullseye! Bullseye! Si Bong Pedroso, good morning, bossing. Na-bossing may yung taan eh. Mura man tag nagpa-skill o palkata ani. Good morning, bossing. Idol Arnel, shout out from Barangay 1, San Francisco, Agusan del Sur. Habit na ang opening sa Palarong Pambansa. Welcome, NCR Region. Oh, pag binuotan mo diyan sa Agusan del Sur, ha? Kay gipatag ba yung rin tao ng atong dalan, mga... oh,
Uli kong 30 minutes. So, hayahay na kay... okay, ah. Aspaltado na. Karo sa pagka na masigundahan. No? Inday Mendez, nalingaw ko ni mo, sir. Gimura ko ninyong kalingawan, Andrea ba? Olympia Madom, ayong buntag pamangkin si Tita Gabiris Madom na imong iyaan. Anak ni Mitsu kay Juka Madom. Mamista ta diha karon. Shout out sa Beer Kilid sa NFA sa dapit. Kaloy Madom ni. Mura gab. Uli ka gab. Unya na ta mo uli mamista sa ta. Oh. Kay ako ning suruyo ning mga kung mga kuan ba mga karon pa minagkailab ito nga mga uyuan, mga lulo, no, mga madom diri sa Tagum. Kay katong akong lulo manggod, kwartahan ta na to, no, kwartahan man ta na to mga igala. Kay mao toy pila ka buok tunnel adto maigsuon diri sa pantukan sa una, kaya lang chikstirada lagi. Wajud mamao ni baludo yung may galagdala. Alas 7:43 sa may katropa ang tag na subunta. Kung sa may tanaw ninyo, sa may mayang buhato ni bato mo, pakita pa? O ako sa kong kabahin may gala, dili lang, no? Kaya basig mo, ang ako bangod, o dakpons bato, no, mga igala, basig mahog pag mitsa sa kagubot sa Pilipinas ba? Kaya mga supporter ani, gani mga igala sa Senado, sa gawas, na anay nakilampag atong ningon, nga di namin mo sugot, nga napa isa dakpon, no? Gidakop na ninyo si Digong, di namin masugot nga masigundahan pa. O niya, kay tuwa man dahil mga igalay, mga mista ani, no? Mga retired general pod, nga naa sa gawa sa Senado during the time. Na ganito si retired Brigadier General Simoy. No? Ni kuan dito mga igala, ni Tambong. Niya nanawagan. No? Premier good ni. So, mayon ka may galaga network. Lapad pa kayo nagyapon silang mga ko-impluensya. No? Mura nakaamoy po siguro mga igalas BBM, ana. Nga. Mura og mamiligro sa mga igala iyang buhay og iyan na may igalang buhaton. No? Og iyang termino mga igalas Malacanang. Alas 7:45 na ang tagnas buntag sa may buhay buhaton mga igala ni Senador Bato. Mupakita o di na? Ako mga igala ay istoryahon. Kung balaod sa Pilipinas at tubangasin, pero balaod sa ICC, ayaw na. Elizalde Barte, originally from Compostela, Davao de Oro. Maing buntag. Maridet Fajardo, good morning, sir. OFW from Hong Kong. Salamat og amping mo diha. Joey Bindo, good morning, katropa. Robert Camiging, hoy! Asa naman si Hoy? Niyara? Hoy! Oh. Elizalde Verte, barkada na ko si Bato sa MSU. Nga bato. Si Tanaw mi laban ni Pacquiao sa Vegas. Oh. Good morning, Dol. Si at least SG pag, sir, pagtapos si BBM sa term niya, pwede mo ipadala sa ICC kay walay klaro ang iyang ginahimo. Depende na sa musunod nga presidente kung saon niya na. No? Okay, nabasa ko na ng uban mga katropa. Anyway, alas 7:46 na. Now, abasumpay magigala sa atong iskutanan, agig update. No, kalabot na sa nahitabo may gala nga shooting incident. Suko ba ya si kuan? Pero ting sukuan ni kuan ba? Kaitano, no? Gab, na pasa ba na ko itong video nga atong nay nakabutang adailang gab ha? Na-download ba to na ko, gab?

0: Kajot lang kay nako na ginapagita mga katropa nga importante nga materials pod, no? Wala ko to makuhan, kajot lang yung kayo mga katropa na lang ha. Wagi day gab. Wala ko to ma-download ganung nanukdok og kuan. Nanukdok og lamisa si podium si Kaitano ba? Nagipangutana sa media pero ayaw kay rato. No, ang punto man gud ato nga under attack ang Senado, no? Unya ang ginapagawas nga pangutana mga higala sa reporter, no? Nga murabag wa man mo giunhan, no? Nganong kamo mo gyud nangunag pabuto? Diang rason may higala ni Kaitano o yang katarungan nga kaya ba? Sud ako kawatan ko, sudlon ta ka sa imong balay. Mupabuto ka, mubalos ko. Unsay ba tiyo ni mo? Unya mo ingon ko karon nga ako'y kawatan, ako pugi mo ingon nga wala man mo gi under attack. Oh, kini o paminaw nato ni mga igala, although di kay maklaro pero mao ni video, no, sa gipagawas ni mga igala sa NBI. Sige. Atong balikon gab. Sige, palihog ko. Ano sa pinakasugod, pinakasugod? NBI niya, sa NBI niya side.
1: Nga adunay glutathione and collagen mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
0: Bullseye! Alright, makita nimo mga higala ang kining video nga gipagula sa NBI nga sila daw ang giunhan mga higala ang pabuto. Diyan kun man sa gina sa usaa ni Mau Aplaska, no? Kay matud ba may higala Retired General Mau Aplaska nga gisita sila, no, verbal warning. And then wa man mo to. No, instead ko na may gala nga i-lower nila ang ilang ang armas, gitaas naman kuno hinoon. So, gibabuthan. Human may gala nga gipikahan og warning shot ni Balos Mampod.
2: Bullseye. Bullseye.
0: No? Ni Balos Mampod mga katropa. Karon, nagkaputukan yon. Unya ang pinagkakuan din kay ilan ng imbestigahan mga higala nga stage kuno ni, no, tinuyo ba ingon si Mau Aplaska, no, gatong usaa or Office of the Sergeant at Arm member nga unang nagpabuto ingon siya dili ni pwede nga stage lang mga kaigsuunan.
2: Bullseye.
0: Gikumpirma man mga katropa ni bali ani kisa ni Matibag nga kining volunteer ko no to katong kuan driver Kato pong na, nagbangag-bangag ba, nag-drilling. Oh, i-confirma po ni Matibag nga NBI to sila, pero wala ko na naka-full battle gear, pero may mga armas, God. Sige. Ang pangutana karon, nganong naamo diha sa sulod?
2: Pusay!
0: Oh, ang pangutana karon, nganong naamo diha sa sulod?
2: Pusay!
0: Nga matod pa ni BBM, wala mang kuno mo diha. Oh, muna, Matibag. Diri na, natitibag imong tirada diri Matibag eh. In an interview, no? Prior pa ng inyong official release, sa interview ni mo, o sa interview sa imo, ingon ni mo, paano magpaputok yung mga tao ko, ma'am? Eh, wala nga sila doon.
3: Pinawa!
0: Nga man lagi. Ang video nga inyong gipagawas, morasay nag... Ha? Morasay niguba sa inyong unang katarungan, nga wala mo diha. Ang pangutana, kini di ay? O, inyong manggiangkon nga naa diha.
2: Bullseye!
0: Katong nadakpan driver. Ako ina ang driver nag solo rag lakaw. Ako ina may galak ang driver. Si iyahalan to nga lakaw binuang. No? Kung driver man siya volunteer lang, suna siya gidriban. Sabi ang gidriban, sakyanan. Na kung iyang gidala ang sakyanan, nagud siya mga kauban. Oh, ni ay video o, oh, NBI lagi. No? So, naon sa maning hitabua, Matibag? Di ba, ingon man mo, nga wala mo diya sa area. Naraman mo si GSIS, mora yapo ng istorya, sumpay man na silang building agon. Mora yapo ng istorya, hagiilag yapo ninyo mga tao. O, kabalo, kagkisay na himong pinakabakakon karong panahuna, si BBM. No? Ang presidente may galang nahimong pinakabakakon karong mga panahuna. May buntag ni mo diya partner, Attorney Emmanuel Mahipos, good morning.
4: Good morning! Good morning!
0: No? Kaya hindi mas BBM nga gitawagan ko doon niyang direktor. Huwag niingon nga, wala kuno dito mga higala sa area. Gab na pa to, ma-retrieve pa ni mo diya o nahinlo na to ni mo. Katong ka-BBM, paminawan sa nato ka-jot si BBM be. Mora na pa man to diya, kaya wala, i-resend ako. So iyang official statement, nga niingon siya, wala. No? O dili ni kagagawan sa gobyerno. So kang kinsa ni kagagawan? Umunang ilang ginapagawas karon ko ani. Kanabag stage ko no, may galat tinuyo. Para lang yun makasibat si bato. Bisag ako na may bato. Kung maingani naman lang ang Senado, o niya na ako diri under custody, musibat na lang ko. Muhawa na lang kung ano man. Una, mamiligro akong ginabuhi. Ikaduha. Ikaduha. Makadamay pa ko sa uban ako mga kaubanan. Dili option ang pag-surrender. Kay mo yung mga kunimaygala, labi na ni mga progresibong pundok, musurrender na si Bato, kaya naman siya warrant. Naba na siya warrant maygala kagikan sa Korte sa Pilipinas. Nakahukom na ba ang Korte Suprema mga igala nga dakpon si Bato? No? Pwede lang buhaton, ang gihimo nila kang Duterte, nga ilang isurrender. Pero, pagkakabalo may galag, unsa kalapad o unsa kadako ang posibleng mahimong epekto niya na may gala sa atong peace and order sa Pilipinas. Ibasig mga suko na po mga gala na mga supporter, kalampagun ang Pilipinas, magka-civil unrest na, mupalag ang administrasyon o mudiklarag Marcelo Simbaco, impasta. No? Alas 7:56 na. Paminahon sa nato may gala ang Pangulo. Kay siya man mismo ni Ingon, walay NBI dito ha. Hupta na to, nadili na pwede may gala nga maglain-lain nila mga pamahayag. Mura man silag mga adiktos. Wa, may gala, saktong panguna-una. Sige, sige daw. Gab.
5: Magandang gabi po, mga minamahal kong kapabayan.
0: Mm.
5: Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 hours kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI, at Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga...
0: Okay na na.
2: XFM Katropa.
0: So at least established na ito ba? Nga, si BBM mismo nagkonfirma nga ito kang matibag nga wala ikipasunod dito. Wala kayo. Wala may ka-instruction daw. So nahitabo din ni Bong, Mr. President, nahitabo din ni without your instruction. Unsa ka nga klase nga Pangulo? Gitalo-taloan lang ka ng mga tao nga naa sa imong palibot. Kama mo, tuo mo mga higala nga why ka lang bigitan yun si Presidente ano? Ba, ayaw ninyo sabligi among matag balas. No nga, di mi kita sinuod. Kay, lisod kayo imagine nun eh. The only thing that you can do is mamakak. And the only hope you have is mutuo mi sa inyong bakak. Itawagan ko nun niya si Matibag, wala dito. Wala yung tao diya sir, wala kang instruction. So kaninong instruction? Dahil kumpirmado man na NBI ito. Based sa video na pinalabas ninyo. Wala lang mo nag-release karog mga pangan. Ang inyong gilaglag karon driver, si Uragon. Karon mga igala, unsay masamang tinapay ni Uragon sa Senado, aber? Niya kaya niya may igala, o si Uragon malay gabuhat, anitanan. Siya rin ito nag-wisi-wisi dito, kwan? Kaya di ba na mudugay ng exchange of fire, gunshots or fire shots mga igala kung wala mo baos. Namay ni baos. No? Di ba pwede may igala iingon nga puro gikad lang sa usaa ang mga armas ang ipabuto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba?
2: Bullseye!
0: Namay taga-suko niya. Sa may nigawas may igala sa ilahang... Ballistic examination.
2: Bullseye!
0: Hanggit sa man itong mga bala, tanan. Pero kani may galat ako na kayo nga buta makaingon ka, binuang giniimuhabong. No? Siya mismo niingon, may galaw, walay taga-NBI dito. No? Kay iyang gikonsulta si, iyang gibangutana si Matibag. Wa man ka-instructions, wala. Nga kani, unsa man eh. Kinsa man ni sila, NBI man ni sila. Katong ga-drilling, kinsa man to, giangkor man sa to, NBI sa to.
2: Bullseye!
0: Ang rason ni Matibag ato, ni ato na to sila kay gipatawag. Naara lagi mo diya sa palibot. So ayaw kaya na nga, wala, gipaalis mo diha. So ano na to paminahon mga igala? Kining suspect nga nadakpan, mga igsoon, volunteer lang. So another full guy ni. No? Sige daw, paminaw na to ni Gab.
2: XFM Katropa.
0: Video kuan. Nakabutang diha nga video, video 3 na COVID. Video 1 pa, video 1. Video 1. Ubos sa topic to na video 1. Para nagkalibog-libog na akong line up karon na. Ubos sa topic to na ay video 1. Kaya ang topic to doon ay duha ka video. At tulugan ide tulo. Kana.
6: Well, sa ngayon po binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees. Siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya.
7: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga
6: as a driver
7: na nag-assist sa GSIS?
6: As a driver po nung grupo po.
0: Kana noon, Gab?
6: Yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
7: The driver, if that's the case?
6: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung po aming record.
0: Alas 8:02. So,